0: a tshwanang le yena e bile ya ba la dumellana ha se re dumellana he ga bona hantle hore e bile re tla gaoanywa ke lefu jwale u bua taba ya bohlokwa e o ke ile nga ka e bua kae kae kae kae ne ke tsamaisa mosebetsi wa lenyalo kwa habedi ka mona ka qwaqwa mo o ke ile nga ka u tlosisa hore a bona le se le le bo emong ba ne ba ho nyalana ho ba le qeto le kano tseo e leng gore motho wa di etsa tsatsing leno ya gore le tla gaoengwa ke lefu e be le dipaki ka letlhakoreng la bomme le letlhakoreng la ntate le baruti ba beteng mmogo le batswadi jwale ga o se le jalo ke kano e bileng teng e bolelang gore le tla gaoangwa ke lefu jwale e re ga o se o fetile kgodi e tse pedi tse tharo le arohana e mong o sa bua ka gore happiness ya gae kapa thabo ya gae e tlile pele wa gopola o na le kano eo e leng gore le ile la etsa le le babedi a kere jale he ko baneng e sa e fitlha bo e mong bono e re ke ya ka mabenkeleng ke a gotla
1: Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
2: Re dula re posta ka nako tsohle. Re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000

Thabo a e tlile pele e mong a tswele tjena e mong a tswele tjena. Hopola hore ho na le kano eo e leng gore le ile la etsa ha ne le kopane mane tempeleng le lo sainam ho na le dipaki ka lehlakoreng la bomme lehlakoreng la bontate. Jwale ho na le boemo mane moo le reng le tla kgaoanga ke lefu. Ho le thata, ho le jwang, ho le boima, ho le jwang. Jwale o ipotsa hore ha e se e fitlhile boemong bano ba ka gohano, o lebetse kano yane e o e entseng. Hobane ha re tie mohlala, ha re re o tshepisa ngwana batho o mo nyala ka moo, ke tshepiso kapa o ntshitse dikgomo. Ka mo hape hape ho ba le boemo bane moo e leng gore o fitlhela gore o dula le ena kapa o na le kgwedi tse ka bang tse tharo ho isa o tse nne o dula le ena, a ka lolola magotleng a dinyeo mane. Jwale ke yona taba ya bohlokwa eo e leng gore e tlamehile re ke re shebisise hore hantlentle kagohano a na ke ntho e molaong na kapa jwang. Tlamehile ke tlo e sheba re e shebisise re ke re bulele dihlooho. Ke a tseba hore tshololo o ka oke o mametse radio mo a leng teng, mme o tla e nka a ise mane ho RQB a bitse bana ba molao e tlo dulela fatshe. Hobane jwale ka nako nngwe o fitlhela hore bana ba ba mathateng, mme o tswile le tjena ka tšhelete ya hae eo e leng gore ke karolo eo a e fumanang ho tseo le di sebeleditseng lenyalong lena. Le ntate o tswa le tjena o lo ja tjhelete ko a e jang teng, le mme o lo ja ko a e jang teng, bana ba teng dipakeng. Ho etsahala eng ka bana? Hobane e mong le mong o tsamaile lo qala bophelo koo a bo qalang teng. Hobaneng ha le arohana tsohle tseo le di sebeleditseng di sa e baneng? Tsena tseo le di sebeleditseng ka bobedi ba lona hobaneng di sa e baneng? Ebile ke nahana hore re bue ka yona metsotsong e mashome a mararo ka mora hora wa enama ya bobedi. Re ke re shebe ka tsela e jwalo. Wena morati wa tshebeletso ya Lesedi FM o ntso mametse lelano le monate la ditheohadi ka laneng. Ke dumela hore ke tla bua le wena hantle metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ena ya bobedi. Senama sitliswa ma ke pina enama ya Semito a re ke matlamatlile ya tshwanang le wena, mme ha ke so mmone, ha ke so mmone seila tsatsi ngwana theka le sesanyane mmaka ditaba. Ngwana yo bonang hantle hore ke ngwana ya hodisitsweng ka tsela e nepahetseng. Moo leng teng ke moo ke leng teng, bona morati wa tshebeletso ya Lesedi FM. Ha re hatele pele ka mmino, mmino, mmino, mmino. Mona ma ke freshly ground at like. Dula mono na morati.

0: mamedi o bona tlhopa sena dilemong tsa ne tsa bo 2003 e la re ha ba hla fela ka le watsaba keng mona re bua ka boleng ba mmino re bua ka batho bao e leng gore ba utlwisisa maseo a ba se etsa yamaro tla opola gore Cape Town ke ha bo mmino Cape Town ke mo mmino e tswang teng tshwana le segame segame se etswa Cape Town le mmino etswa Cape Town re ke kole
1: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: ee o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: ee
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sela
2: ao tswale ke e fumana jwantle
1: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane o ikgethelwe ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela Kona lidi pehelo. Further together, Vodacom.
0: Ya ke o jwetsa Cape Town mono ke mo ile ngore mohatsela o etswa teng e be kamera mono ba re fa gona ge fepele di provinces tse jwa ka province ya Gauteng ga boela hape ge fepele bo Northwest re fopele bo Mpumalanga moho le Limpopo le KZN e bona sietswa mono serame jole ka mmino lona o tswala mono Cape Town e di bini bongata tsa ile ngore le hlaha Cape Town ba batla ba le babe ha hono tso pola hore le Brenda Fassi le yena o hlaha a ka mona ma ka Cape Town le di bini tsa rona bo Western Mankunku moho le bo Makoi ke batho ba o ile ngore ke ba ka mona ma ka Cape Town se hlopa monating sa freshly ground I'd like o tla opola gore na dipine ngwe leng ba yetsa ba ne ba tsamaya ke sa ka ba tsamaya le Shakira mono waka waka ke ngwe ya dipine tseo e leng gore di ile di a tuma haholo nakong yane ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe kwano Afrika Borwa ba le ba itabola nnete e le a rato wa dinageng tse fapaneng ka lebaka la dipapadi tseno tseneng di le kwano Afrika Borwa e leng Zolani Mahola ke ba banga ba ditho tsa setlhopha senama sa Freshly Ground bo Kayla Rose Smith bo Simon Atwell Peter Cohen bo Josh Hawks le ena o teng mono jale hopola gore a bona ha le ka kopana le sehlopha gona le ba basweu go boela gape gona le ba batsho mono o tsebe gore boleng bo tlo tswang mono ba mmino e tla ba baboemo bo godimo gagolo mmamedi wa tshebeletso wa lesedi ke batla re ke re tlo bua gannyane fela ka taba ena ya gore batho ga ba arogana ba ile ba kopana ka tsela ya gore ba tla phedisana mmogo go fitlhelela ba arogangwa ke lefu e be e le gore ba tlholana ga ba sa utlwana ka puo e mongwe sa batlang ka letsoo le letona e mongwe batlang ka letsoo le letshegadi a ile go qalela bophelo ba gae ga karogano e ba teng go ne o ka ba jwang ga tsotlhe tseo le di sebeleditseng di ka baneng ntlo ya baneng makoloi a ya baneng le tšhelete tsa lona di ya baneng gobane ntlha ya bohlokwa lebile le bana bao e leng gore le batlisitse bophelong ba lokelang gore diketso tsa lona di seke di a ba ama kapa ditumelelano tsa lona tse e leng gore di bonagala e le gore ga ona mo di yang teng di seke di a ba ama gobane qetellong bana ba qetella ba phela mebileng ba bang e ba magoba a dithethefatsi ka lebaka la diketsalo tsa go tshwana le tseno o e bona jwang mamedi o e bona jwang taba eno gobane ke enwa mme sa tsamaya ntate le ene ke ena ke mathata ka mona o setsa male bo mamamamang ka mona tšhelete e fedile bana ke mathata ga re bue mmamedi 086-000-3084 ke boo ke leng teng wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM re ke re thusaneng boemong bono tlhokwa golo gore re thusaneng ge le batho ge le maAforika Borwa re thusaneng ke tlo nka bamamedi ba babedi ba bararo fela tabeng ena wena o e bona jwanga tabe ena gore dintho tsotlhe tseo le di sebeleditseng di ye baneng di seke da ya kae kapa kae di ye baneng gobane le ile la tswala bana bao e leng gore ga le ba tswala ne le itse ga le batle o bona bana ba lona ba sotlhega go ya ka mokgwa le ile la sotlhega ka teng bophelong nna ke letlhaonelotsholo o mametse lenaneo le monate le tlanga mantaga go fitlhelela a sontaga la ditheoga dikananeng la botlhano le botlhoko banna ka morago gore re otlhoe ke setlhopha sa mexico a ba ne ba thala bašimane ba ne ba matha bašimane ba ne ba le babe wa bona morago mane bogareng ba lebala mane a ba ne ba thelela fela ba ne ba tebuka fela jale ntho e ntshwenyang ke ena ya phoso e le nngwe e dulang etsoa ke sethibathibane o di entse diphoso tse jalo nako e fetileng le gona jale tjena o ntse a entse phoso go tshwana le eno ya gore a o fa sebapadi sa rona bolo e be e qetelela e wetse maotong a badireng e be re a lemala ke taba e batlang ebile bohloko haholo tsatsing lena la ka jeno re shapuwe ka dintlha tse pedi ho noto ya ba dibapadi tsa rona tse pedi di fumantshwa dikarete tse kgubedu mo leng teng ke mo ke leng teng bona morati wa tshebeletso ya lesedi FM a bontshware nomorong tsa mahala tsa 086-000-3084 ke mo ke leng teng ka ngwana wa le teng dintho o e bona jwang ga di ka ya baneng tsotlhe tseo le di sebeleditseng ga di ka ya baneng di a sheba bana nna le wena e mong le mong a ikela tsela ya gae o e bona jwang 086-000-3084 ke mo ke leng teng bona morati wa tshebeletso ya lesedi FM molelo wa ka molelo wa hawa molelo wa botlhe konkela pine monnati ya Oliver Mtukudzi a re motserentente gantle fela ka marapine ena nna le wena re ya bua gona morati wa tshebeletso ya lesedi FM mo leng teng ke mo ke leng teng

0: mamedi o hlopola hore ne re mmitsa ka o ke the voice of reason ye ke bua ka mfake mbuli e leng monna ya hlaileng selemong sa sekete magolo a robong mashome a mahlano a nang le metso e robong monna eo e leng gore nnete e sebele mmino wa hae dipoeme tsa hae le bokajeno wa bokajeno re a tseba gore di bapetse karolo e kgololo kae ntlheng ya tokoloho eo e leng gore re fumane tsatsing lena la kajeno eo tla mopola ka bom Change is Pain ya selemo sane sa sekete magolo a robong mashome a robedi a nang le metso e tsheletseng bo Unbroken Spirit ya selemo sa sekete magolo a robong mashome a robedi a nang le metso e robedi ke Mzwakhe Mbuli bo Africa majwale mthating onama ne ko nketse God Bless Africa metsotso e re beya hantle ma oye robedi pele ke tlhaolweng yane ya bo raro e le mokgatlhelo wa pele wa ditheoga dikalaneng jale tsatsing lena la kajeno kapa o tloa tsatsing la maobane ga o ya ditoropong go fapana ke leletse gore batho ba na ba ile go se bitswang fela ka gore ke dibaka tsa o boga dipapadi ka bongata kapa ka setlhopha batho ba ne ba kopane mono ga o ya toropong go fapana ebile le dikhampani di ne tlhile di tsetetse go tsena matseo re di bitsang di-public viewing di-promotion ne di le ngata go na le dibini go fapana tseo e leng gore di bitsitswe gore ga papadi ena ya maobane ya Mexico le Bafana Bafana fela e be batho ba iketla ba na di fela jwale ke ipotsa gore ha e le mo Bafana Bafana e jowe a na sena ga se a bola ya seo batsetedi ba neng ba ikemiseditseo se fitlhelelana gobane nnete sebele ne se e le taba ya o tlo keteka jwalo gobane go patetse tšhelete tse mongatangatangata fela empa he ntlhagolo ke dumela gore ke batho bano ba teng bano ke bona bao e leng gore dicompany tseno ne di tlhile di shebile bona re jowe re sa jowa mmokotaba wa bona ba o fitlheletse jwale ka batsetedi jwale he go ne le monate ne ke ile go se seng sa dibaka mona Bloemfontein go ya ka mogono o tletse ka teng go sena mo batho ba dulang teng ya ba gantse ke iketlile mono ba qobelela ya go nlatela setulo sa office ke lebile agolo ka tlhompho le tlotla eo ba mpontshitseng yona bakeng seno elaka ga batho ba sena ditulo ya ba ba nlatela sa kitchene sa office ya ba ke dula o sona o tla gopola gore dibaka tsa toropong mona ke tsa boemo bo odimolo kae empa he ke ile ka dula monate ba ntlhokomela mono ka monama ka Second Avenue Bloemfontein ke dutse metswalle mono re iketlile ga monnatšana ga monnatšana bontate ramakao wa ka monama ka lesotho a tsamaya le mogatsagae ba ntlhokometse banna le ba tsamaisang baka seno ba ntlhokometse mme e le re ga ke tswa mono ya ba ke tla kwano diphaposing tsa gaso ke tlo ba le wena ga re be mmogo ke tla ofa gore tsatsing lena la ka jeno di tsamatsama jwang a tsenama tsa World Cup ka ga o tseba gore e se thagoile go tlatlhe go be dipapadi go fapana tse tla tswelelang pele jale he ke tla nne ko beele seding ko beye dinakong tsa gore di tlatlhe di tsamatsamaye ka mogwa le tsela e jwang kapa di thulane ka mogwa le tsela e jwang o ne molwati wa tshebeletso ya Lesedi FM a ko ntshware o ntshwetse fela gore o mametse o iketlile ga monnatšana le go roba monakedi o lo kae le bommang bosing bona baka jeno mohlhomong o mosebetsing mohlhomong e mong o ka moralebidi mohlhomong he e mong o ntse hana boroko bana hana boroko o tsebe batho ba betšha ga dipapadi di bapala tšenana e mong o fitlhela go latlha betšha ka kupukupu lasa becha ka kupukupu jwale e tsamaile kupukupu ke mathata jwale di itse mo ke dutseng teng ke 086 000 3084 ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso ya lesedi mamele ke noma leng teng mamele kgotso re teng le kae marona
1: ya mahau ke nkgono stoutu za sone mona bo fedile bogogo
0: bo qetiwe ke bafana bafana
1: ai bo nqetile go nqeta tshe ba ntlatlapila ke ba kubua maka
0: le nna nka ba le togo tse botlhoko man di ka fela bo ka fela boroko
1: yo
0: o logileng marona o logileng
1: ai koga ke re sale ke touta ntho ya bafana bafana boroko jale ya ba e sale boya
0: ya no bafana bana bana ba sa ba bone
1: yo abane ba sa ba bone ka nnete
0: a marona hai hai kuzolunga mama kuzolunga mama
1: jale kwa bua yena ya haeso nyani kuzolunga nyani
0: a kuzolunga mama shem
1: kumametse 88.4 zastronimo
0: a ndiyabulela mama ndiyabulela mama zastron e haufinyana le bo batli ya kere
1: zastron e haufinyana libo aluwa nosi bo batli
0: bo elioto mono
1: yanta bo stek straight ha holo
0: le stek straight ya tseba o re zastron o bo stek straight o bo go bo batli ka mano bo go bo elioto ka mano bo so kena o re bo enqobo mono
1: yanda
0: jwale o tsebe jwale o so wetse jwale ka Eastern Cape o bo thushalla o wela mane o bo umthata o bo go bo dutswa o bo go bo tsolo mono tsolo ha ka go ya ka mona ka KZN o lo re bo cumbu o re Mount Frey o bo go Port Shepstone
1: ei se wa itseba
0: jwale how ya the Buffalo City ba ke the Buffalo City ha o tloa mona umthata o go tsunu o go dutswa bo Butterworth bo thushalla o kena ka mane ka ebohlanti the Buffalo City
1: e jwalo
0: ya jwale ha o le ka mona ka bo Grahamstown ke Grahamstown ka mona ho kilometer tse ka banga tse legolo o tloa Grahamstown o kena ka mona ka Qebega ba ke PE
1: e jwalo ka ha o ibulela e jwalo
0: hai Marona ke le buile haholo utlwa.
1: Le nna ke le buile haholo hle, wa ka wa theola ntho e nngwe. So.
0: O tla loka, wa tseba ha ona ntho e sa lokeng Marona.
1: Ka nnete.
0: Mo ke le siwa wa boga go a bua, ho na le nako a utlwa bohloko, ho na be le nako a o thaba, ho be le nako di a fapana nako tsena, ntho nngwe le nngwe na le nako Marona, o tla loka.
1: Ha o sentse o lokile, mantswe a wa maholo.
0: Marona ke le buile haholo.
1: Thank you.
0: Mamedi ha ona ntho e salokeng nnete e sebele ha ona ntho e salokeng ntho nngwe le nngwe ya loka maqeba ano a tla fela a tla fola dintho go di tla loka mamedi ke noma leng teng re utlwa dibja dibja jwa mamedi kgotso mamedi kgotso
2: lefahla laka
0: ke
2: a utlwa monna le wena na ba o beile maemong a odimo ba o file studio ka moloduama
0: ntate ne ke qala o bona ntho e jwalo wa tseba go ya ka moo batho ba bane ba ntlhomphile ka teng batho ba bana ditulo ka ofela batho ba eme ka maoto ba nlatela setulo sa ofici ntate
2: ka o lebogela borenaka jwale o bo bone bafana ba rona ba re phokile ngwana mme monne
0: ya ba re phocile ngwana mme ba re phocile mman
2: kore wa tseba e fa sala ka di mo di 5 minutes tsa ka fela tshe mo di bana ba hele si yo ga ga le bala ke di ne ri de ga ke na
0: ngwana mme hono hlile go le go bentate hono le go bentate go di champagne tsa gona ntate ona jwa la tse botlwe tsalang ka
2: tsone ha e tsene la tse go le ke le buile le fa sala ka
0: ke le buile haholo le fa sala ka o be le busiwe monate le fa sala utlwa
2: Thank you mokwena wa ka kgotso.
0: Kgotso ya tero na makwala ke none a bona. Yane. Ya. bohloko bona re butlile e joang ka bajwa bohloko re butlile gale mamiri ke re mali teng re utlo re ha di be yena di be ga tsela joang e mametsa le o ka itsatsing lena la ka tsheno mamiri kinwa ha lutwe mamiri khotso
3: abutsolo
0: motho wa batho le kai
3: re teng right
0: gibo ale mamona
3: bua le tshepo ntlame ke mo madibogo
0: bratsepo
3: ehei tota ke itumetse ke na le wena na ha e le gore wirese neng sokodisa ke sa go tlo mme go nanang
0: monna ga sokodisa e sokodisitse mona ga jo wa ntate
3: e ke utlwa le re yalo na ke utlwa sebera tana motshameko tota ka gore napolelo pele ya ka nntse e le gona gore bafana tshameko wa bona nna ke lepile gore e sa le ba tshameka yang go tloga ka nako ya metshameko a ipaakanya ke itse ke sa fologela phenyo tota nna
0: ntate
3: nna go aka tshameko ya bone e sale ka nako ya metshameko ya itukisetso ke nke sa letela phenyo
0: o wena o nontse o tseba gore batlo pšhatlo
3: ee ke tota ka go aka mogotsi ba tshamekang ka teng ka gore tota gaetlo ela a re bua nnete ga ke ke ba fologela motlholo mo seo se sesong bafana tshameko ya bone e leng gore e sale ba e tshameka go tloga ela ka nako ya metshameko a ipaakanyetso ee ba gaetlo go sa nosi kare ga gona kore tshameko e ntle ba tshameka ba kopana ba irang mare digolu ka gore ketsone ko bohelong ee dintlha ke tsone tse re di balang ko bohelong ga kere gore mang o na e teka go le kae ga gore sepe
0: kante gorebae utlwaetse ke leboile golo kana kwa ga utlwa
3: ke a leboga ke na le wena tsala
0: ke o taba ya ntate o tlhalosa gore ena o ne a sa lebelela gore bafana ba ka tlhola papadi ya bolo bane papadi tseo a di shebeleletseng moo go neng go itukisetswa papadi ena e golo ya dipapadi tsa mogope wa lefatshe o latlha bona gore dintlha ke ntho e batlang e ba seo tlhopheng sa rona sa naga mme gono o latlha bontsha gore re tlatlhe re kopane le mathata ana ao e leng gore re kopane le ona mothating ona yane jale tabagolo yaka ya tsatsi lena la ka jeno he ke ore ya ge dipapading tsa mogope wa lefatshe mme lefatshe le a bona ebile le a utlwisisa goreng aforika borwa le batwa le ka borwa la kontinente ena go na le naga e bitswang aforika borwa senam se re amaganya le gona gore beya boemong a ba lefatshe oa e bona taba mamedi keno mo a leng teng e rekeng ke baabedi ba o qetela e be ka mora bono ke gatela pele ka mmino mamedi kgotso
4: le kae kakapa
0: kgotso mme le kae
4: ketime okay bodon mamedi a botsholo o bua le mariane
0: keleo
4: yaka ga e botlhoko ka bafana ne nna ke laka coach ya rona ya bafana a bote bruce noman no dure o tupetse o ka nako go kenya andersa trayhouse ai noman ai a botsholo
0: eringka
4: foba ke mariane ebe ke rata bolo ka teng ai ke leka fonya one day mamele ko letsedi ka ba le bothabo le lebo okay ke nama re o sa bone ba di blue okay mamela ge
0: ke le bua go lo marona
4: mamela ha ke be ke gona ne ke tla bo bone ke khotse ba bana ba bo wa dula a ke la sponsor ha go ne o mmile o ka bo evident bo tsapa mareme bo rile o ke ya tabaza ne bo zane o tswetse man khala le mala na
0: go ya holo bele tsa tsile monna de utwa
4: ke me ku kwete yo
0: ya no marona o tlile bohloko bana o tlile bohloko o hlalositse hore ke motho eo e leng gore ha bone empa o rata papadi ena ya bolo haholo wa bona go a thabisa gobane motho e mong le e mong o ba le boemo ba go ka ba le kutlwisiso le lerato la bolo senama se bontsha gore ke moya wa kopano papadi ya bolo e tshwana le mmino tseno di kopanya batho mme di ke no maleng teng a re utlwe ha di biya ena di biya ka tsela jwa mme di khotso mme di khotso
5: thobela
0: mona mme le kae
5: ke khotso le kae papa
0: ha le teng weso
5: lo bolela le ka tsamala ja i monna di oborolo go tswa masetse majuma setse ke kwa le mpoto ka tsa ga masipala wa le pelleng kumpi
0: mwana mme
5: kani jalo ke feta mo kronstata ke tswa ke le kapa ke monna wa ntorontoro ke boela ga ute motse molla koma mo ba re go ngwana a le nane ba re motsadi wa borwa ga a tsiwe o nyalwa ka borotho ge ka ntsha sukile o bitsile
0: ngwaneso
5: awa mogalani wa geso nna ke go fa motlhala ka Orlando Pirates e jiwile game ke pedi tsa go thoma ge o sisene e thoma mara ya ba champion le ka tshwenyega ka bafana bafana re sane le sebaka se se botse
0: o tsho ge se ke ga latlha tshepo
5: le se ke la ba la latlha tshepo Argentina e jiwile game ya mathomo mara ya tla ya emisa mogopi
0: mmaron date you try to ke le bile holo tloa
5: tangi mkhalajwa ke shuti a leboga mkhalajwa
0: ke lebogile thata mkhalajwa mmam di khotso ya tushala metsotso e dula hantle ho ye ka bang a emirwaro a pele ho tla e ka bang a sibileng ka mara go lwa ina ya boraro e bile le mkhatlelo wa bobedi wa lenaneo la ditoha dikalaneng me ho le tsena na he ire ke tsena ma ke khotla

FM. Yena sena sopa si le sahlela ho hlamane tlhulisanong ya se seng sa dinoma podi tjena na moa bo prese ba ileng a bahlakeng bana ba tlile ka morao bana ba le ke Jamali Love Me For Me mo leng teng ke mo ke leng teng.

0: Tepsi are same place me pelo mono he o tla pula ke le ka onkela pina tse mmalwa mmamedi ka re ke tle ka tsona jwalo le hore o khutlwe monnate wa mino tabagolo e o ile ngore e batla ele melomong ya batho ba bangata ke tsona dipapadi tseno tsa mogope wa lefatshe o tse opola gore South Korea papadi se tla qala mapakeng tsa South Korea mmogo le Jesia ke papadi ya kajeno mme papadi e nngwe ke pakeng tsa Canada mmogo le Bosnia and Herzegovina e tla qalang ka hora ya borobong tsatsing la kajeno mme USA yona e tla bapala le naha yane ya Paraguay papadi ke e tla qalang ka hora ya boraro tsatsing la hosane ha e le qatama e tla bapala le Switzerland papadi e tla qalang ka hora ya borobongwa tsatsing la hosane mme Brazil e tla bapala le Morocco papadi e tla qalang ka hora ya leshome le metso mmedi e tla ba ka la leshome le metso emene Haiti e tla bapala le Scotland papadi ena e tla ba ya la leshome le metso emene kgweding ena mme he ena papadi e tla qala ka hora ya boraro Australia e tla bapala le Turkey mme ena papadi e tla qala ka hora ya botshelela e tla ba papadi ya la leshome le metso emene Germany Curacao e tla isa nodimo le tlase le ena naha mme ke papadi e tla bapalang ka hora ya botsupa yona e tla ba ka la leshome le metso emene Haile and Netherlands e tla bapala le Japan ka la leshome le metso emene papadi e tla qalang ka hora ya leshome busiu Ivory Coast e tla bapala le naha ya Ecuador mme papadi e tla ba ya la leshome le metso emihlano e tla qala ka hora ya pele mme Sweden e tla bapala le Tunisia ke papadi e tla bang ka la leshome le metso emihlano kgweding ena Spain e tla bapala le Cabo Verde e seng Cape Verde Cabo Verde mme ena papadi e tla qala ka hora ya botshelela e tla ba ka la leshome le metso emihlano papadi e nngwe e tla ba pakeng tsa Belgium mmoho le Egypt e tla ba ka la leshome le metso emihlano kgweding yona ena e tla qala ka hora ya borobong Saudi Arabia e tla bapala le Uruguay mme papadi ena e tla qala hantle ka hora ya leshome le metso mmedi mme e tla ba ya leshome le metso e tsheletseng e tla ba letsatsi leo e leng gore papadi ena e tla bapala ka lona ha e le Iran e tla bapala le New Zealand ke Group G e tla ba papadi ya la leshome le metso e tsheletseng France e bapale le Senegal papadi ena e tla qala hantle ka hora ya borobong e tla ba ya la leshome le metso e tsheletseng Iraq e tla bapala le Norway mme ena papadi e tla ba ka la leshome le metso e supileng tla qala hantle ka hora ya leshome le metso e mmedi Argentina e bapale le Algeria. Papadi ena e tla ba ya la leshome le metso e supileng. E tla qala ka hora ya boraro. Ha e le Austria e tla bapala le Jordan. He di naha di ngata. Banna we. Jordan. Kaka ke lebitso la motho mono. Jordan. Papadi ya la leshome le metso e supileng. E tla qala ka hora ya botshelela. Ha e le Portugal Ronaldo mane he e tla bapala le DRC Congo papadi e tla banga ka la leshome le metso e supileng England yona e tla bapala le Croatia papadi ena e tla ba ka la leshome le metso e supileng e tla qala hantle ka hora ya leshome papadi e nngwe e tla ba pakeng tsa Ghana le Panama ke papadi e tla qalang ka hora ya apele kala le shume le metso e robedi jwale he iketse molemo wa hore o mamelele sedi batla o fatsona jwalo batla o fatsona jwalo ditlatsa ma jwalo e o fitlhela mane mo ilengwe Africa borwa e tlo kopana le na yani ya Zesia kala le shume le metso e robedi mina papadi e tla qala hantle ka hora ya botshelela le di tlatsa maya mmame di tlatsa maya o fihlella ba papa di tsa bobedi tsa boraro e ba ya bone jwalo jwalo mo le nteng ke mo kgile nteng wana morati wa tsebeletso ya Lesedi FM o ntso iketlile le nana le monati la detail ha di kala neng jwalo he ke tlo buisana le wena o ntshwetsa gore ke bo mamba o ileng gore ba ketika dilemo tse ngata ba le lenyalong le bao ileng ba nyalwa tsatsing lena le mafelo a beke ona morwati
1: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
2: Lesedi FM a ke mole
0: o tsebe mamedi hona le batho bao e leng gore nnete sebele ba ketika dilemo tse ngatangata fela ba le lenyalong ha e le ba bang a bona ketika lemo tse ngata a fumane mosebetsi kapa a fitlheletse katlhogo ya mofuta o itseng jale he ke diketsahalo tse monate tse o tsosang molota tse etsang gore o thabele bophelo thabele bophelo e mong o bula ntlo e mong o rekile koloi e mong kore ntho tseno di a gothatsa di etsa gore o be le tšhantšhelelo ya gore o nne o phushe o batle go ya pele ee ba bange ke manyalo ke monate fela ma ke dilemo tse itseng ba le lenyalong go na le o botse bange o batlang gore e mamamamang mahlonolo ke yano mahlonolo ke yano a ko ntshware nomorong tsa mana tsa 086 000 3084 ke moo ke dutseng teng ona molwati wa tshebeletso ya Lesedi gobane nnete sebele go lakaletsana mahlonolo re kgona gore le rona re tswe molota go kgona go ithuta a phitlhelelong ya gago le gore bophelo bo batla gore o shebe tsena le tsaneng o ye pele ka bophelo ka nako ngwe go ithuta go tswa go wena ke ithuta go tswa go wena gore tsela e nepaetseng ya o phela kena ke ka moo bophelo bo banga ka teng ebile ke ka moo ka mehla ke tsho ke re re a tlhokana re le batho ke le ka tsho ka retsatsing lena la ka jeno ke tlatlhe ke be bonolonolonolonolonolo re ntse go fa tsenama tsa World Cup ya selemo senama sa 2026 ele ona tsena he ko nkile pine monnati ya D'Angelo send it on ke le bitsola pina na difelo ona morwati wa tsela tswale seyi itse mo kidu singa tinga ke 086 000 3084 bana ka letsa mahlono lo fela wa ntswara mahlono lo fela pitlhelelong tsa bona e ka ba ya mafuta ofe kapa ofe.

0: Yeah, mona ke bile monnati setlabolane sa D'Angelo live in Stockholm me mona he o tla opola gore ke albumo ya semosane sa 2013 ya ba ena ma albumo ya tswa ya D'Angelo metsotso e re beya gantle o ye leshome le metso e mene pele go tlhaoreng ya le ya ya bonema ebile e le mokgatlhelo o tlobang wa o qetela wa lenaneo la ditheoga dikalaneng ke itsem ke batla ko ntshware mmamedi o ke o ntshware fela o ntswetse gore ke bo mang bao e leng gore ba keteka dilemo tse ngata-ngata ba le lenyalong ba bang ba na le phitlhelelo tse fapaneng tseo e leng gore ba di fitlheletse jale mmamedi ke noma a leng teng a re utlwa gore ena ga di beya jwang mmamedi kgotso
1: Kgotso
0: ntate. Le ka
1: ka mo hausela ke nkgono se kautu hape.
0: E ya nkgono?
1: Kazi ke na le cousin ya ka Charles Mokoma. O kene le nyalong ka
0: 1981.
1: Lemong sena ba na le 45 ba le lenyalong.
0: 45 years?
1: Ba na le 45 years ba dula mo Charles Mokoma renke mo di taxi.
0: A o tlamela a fe bana ba ntseng ba tla ba hola maano a ba jwetse gore lenyalo go le boloke bakeng sa lemo tse kalo ke eng se o lokelang go se etsa
1: ke nnete
0: mmalona ke lebohile haholo modimo wa ba ruise molemo o sa feleng phitlhelelo ena ke phitlhelelo e kgolo haholo
1: ka nnete
0: ke lebohile haholo mmalona utlwa
1: ya lebohileng ke nna
0: ke yo taba ya taba tse monate 45 years ke dilemo tse batlang di le ngata haholo ka sita le tse 20 ka ofela di le ngata tse 15 le tsona di le ngata haholo go lokela gore re lebohe ka gohle-gohle phitlhelelo tsa go tshwana le tseno di bohlokwa haholo gore re nne re lebohe re kgumame re rapele le gona go leboha ya matla gotlhe diphitlhelelong tseno tsebe dintho di ngata tseo e leng gore re batla o di fitlhelela mme go ba thata tsatsi le tšhabang le le thikelang jwale ga monyetla wa gore re lebohe o fitlha ga re etseng jwalo re sa tshabe e le gore moloko o motšha letlobo le letšha le lona le ithute gore tsela e nepaetseng ya go ka nka leeto lena la bophelo ke e tsenana mamedi ke yona ma leng teng ga re utlwa dibeya jwang mamedi kgotso
2: yes
0: ngwana mme le kae
2: ke phetso
0: ke phetso ngwana mme
2: sabata tsedisimenya ke mesa sprol
0: ngwana mme
2: ntate mongale le me ma mongale
0: ee
2: baona monambe mesa sprol beta le mose F32 ba dula mmogo jale ke batho ba tshwanetse ga ike ba e le go bona ge botse go na go tlile jwang mme re ithute go bona
0: ngwana mme
2: ee ya tsho
0: no ke lebohile haholo weso
2: tanki
0: ntate mongale le mmema mongale
2: eke
0: ke lebohile haholo weso taba tse monate tseno jale le mesebetsi sona le lemo tse ngata ntate o sebetsa khampaning eno a ko leboa ngwana mmele wana o iteboele mane o iteboele mamedi ke no maleng teng a re utlwa dibeya jwang mamedi kgotso
3: tumela tlhone le kae
0: re teng le kae mmalona
3: re teng nna ke lakaletsa Thami Matsoso le mofubadi wa hae Masepo Matsoso ba na le 26 years ba le lenyalong
0: mmalona
3: ba kopelwa ke masentle ga maro mo Facebook Bloemfontein
0: wa tseba batho ba o tshwana le bana ke bona benke ke rate gore ba tlo bua le batho ba bue le setšhaba ba seeletse mmarona
3: ee tlone
0: ke lebohile haolo mmarona o tlhoa
3: wa tseba ngwane se o nageng
0: o na re
3: o nagele ga o ka ba le motswalle ha fete mofumadi wa gae ka kelelo ha mofumadi a re tlontate motswalle a re tlonlate o kgetha mofumadi wa gae pele o tla jotsa motswalle ore ke tla o bona ka morago
0: mmalona
3: thank you lehloni
0: ke lebohile haolo mmalona ya no ya utlwagala banna ebile ya hlaka a ebile ya hlaka mmamedi mongwe ke enoa mo a leng teng ga re utlwe ga dibeya jwang mmamedi kgotso
4: Kakapa.
0: Mmadu na lekai.
4: Kapila wana.
0: Re ipiletse ka mohau, mohau ona ke kuetsa mmarona ya sala go fikela ka maketse fela.
4: Wa mpa batla. Ka maketse fela ka nnete re phela ka ona.
0: Bua le nna he.
4: Kakapa ke kopa ho kopela. Ke a usile abuti.
0: Ee.
4: Ba etsa dilemo tse 36 ba le mo.
0: 36 yes.
4: 36.
0: Yo.
4: Ke ntate Moluso wa Mtsamane le mme Mamorena wa Mtsamane. Re shebile ho bona. Re nka ba lebela.
0: Marona.
4: Ke a ba lebela haholo. Ba kopela ke kgoloma ditaba ka maoke ka mona.
0: Ke
4: leboha ka kapa le wena o be le ona masonolo.
0: Ke lebohile haholo mmarona, ke a leboha, ke iteboele utlwang.
4: Thank you ka kapa.
0: Ke o taba. Ya, no. Hona wa kgahlisa batho kaofela bao e leng hore ba se ba kene mothating ona ke moo. Ho kopelwang bao e leng hore ba qeta dilemo tse ngata fela ba le lenyalong. Jwale ke tla o batla hore ba bang ba kenang phitlhelelo tseo ba di fitlheleletseng wa tseba ditlhonolofatso e ba tseo e leng hore di a fapana bophelong mo ditlhonolofatso di a fapana mme re lokela hore re di keteke ka tsela e tshwanang kapa re di keteke la e se ka tsela e tshwanang empa re di keteke. Gobane go na le motho eo e leng gore tabatabelo ya gae ke o fitlha mo o leng teng. Ga o shebile o opela matsoho letsatsi le tšhabang le letikelang le wena o lokela gore o ananele seno. Mamedi ke ona mo o leng teng ga re utlwe ga di beya yena o di beya ka tsela jwang ga re utlwe. Mamedi kgotso.
5: Kakapa le kae?
0: Re teng le kae motho wa batho?
5: Ke teng kakapa. Kakapa o bua le Mofokeng ka tsatsisa mo sa fashion mona motho wa batho.
0: Yes folks and folks.
5: Kakapa ya go go jeke tleme mo le sa go sa ka se mo le ke Elias Mesia. Motho wa khanna di ntorontoro o ka ta dilemo tse le shumele le metso robong le mme ma phakiso Mesia ba bula ka tleme mo la Kakapa.
0: Mwana mme ha ba le bo hise o tswa.
5: Yai. Ke ba le tlo pele ka bophelo bo bo phela ba tle ya ho ka
0: mwaneso.
5: Thank you kakapa.
0: O bona mamedi ntho ke ke bui hangata ke hore ha motho wa ntate a ka ithuta motho wa mme. Motho wa mme a ithuta motho wa ntate. Le ka phela nako e telele. Wa tseba wa mme ha le boemong bo itseng maikutlo a hae a theoha a ya fatshe. Ha le boemong bo itse ba bophelo ba hae wa tseba ho etsahala eng mme tse ding tsa a maemo ao e leng hore o iphitlhela a ba ho ona ke a hlokang hore a ye doctor-eng mane mohlomong a ilo kopana le bana ba tlahleng ba molekodisise. Ha o ka utlwisisa seno wa tseba hore mohatsaka ha le boemong bona ke a tseba ho lokela hore ke etse tjena le tjena le tjena nna le wena mme wa tseba ntate hore ha le tjena ke lokela hore ke etse tjena le tjena le tjena seno se ka etsa hore le se thulane ebile ntlha ya bohlokwa ke hore le se ke la tjheyana ha le phela mmoho se ka tjheya mme se ka tjheya ntate hore maobane o entse tjena. O ntekane wa bona ha ka etsa bothata bo bong ha le bona o le tjametse ntho tseno re ka di nka ga di kenya ka hare o lesakana hono ho ka etsa hore bophelo bo be monate. Mme ha ebe motswallo wa hao ntate le yena e be motswallo wa hao se ka ba le motswallo o mong o be le ha ke tie mohlala wa bona nakong ena ya dipapadi tsa mohopa lefatshe ha ebe ne le utlwa hore ha le tlo shebella papadi ya bolo ka tlong tsamaya mmoho le lo shebellang hohle mo le batlang ho shebella teng gobane ha e mong a ka tsa mali mong ho tlo qala ho ba le dipelaelo a sentho e tla etsalanga ka mehla empa ka nako nngwe e ba mmoho le tswe mmoho o be monnate obane le mme le yena o batla ho tswa a ile o nyakalla le wena ntate o batla ho tswa le motho wa hao le iketle ha monnatjana le robe monakedi wa e bona taba obane le la nyalana hore le phele mmoho wa e bona taba mo leng teng ke mo keleng teng wena morati wa tshebeletso ya lesadi FM ke tlo bua le ntate karedi ho hlaha ho seponesa sa rona sa Afrika Borwa ma ka tlhelo tlo utlwa gore ke difilm tseo ba re tshwaretseng tsona go tsena matsa botlhokotsebe dibekeng tse ngata go potoloa Afrika Borwa e le o tsena ma ke o fe pine monnati ya Monica ma ena o tla wena a re before you walk out of my life mo leng teng ke mo keleng teng ona morwati wa tshebeletso ya lesadi FM. Nna ke tshepe e etsang modumo o moholo, modumo wa tshepe ya Simpala ke kakapa.

0: mona ke pina e ne tlaka berita ari thando lwethu lerato la rona pele mono ke le ka ufa pina mona tene tlaka Bryson Tillam ari I need her hakile ka qala ka pina ya Monica ma before you walk out of my life ke hopola uri pina na la tweli limonga tsane tsa bo di 90s bo 1996 bo 1997 na honona dibaka a blue for day ni tene libitswa bo game center bo video center ma ke mono tla fumana ma pina matsao tswana le tsena matsa ya Monica ya lo pala metsotso e le ba hantle ho e ka banga e robedi pele re tla ho reng re fumane tse ra ke na ma ya bo ya bone ibile ile mahatlalo wa qetela ma wa lena ne o lena la di theoha di kala neng metsa tsing lena la ka jeno ka ha ile la bahlano tsena na he wa tseba re etsa ka ho hle ho hle re iketle ro kenye mafelong a beke ha monate fela ha monatsa na ma o gone ho ya pheta matsohle ntle le tshitiso ya eng ka pa eng ela o tsena na bona morati wa tsebeletswa le sedi ke ema ka ho ra matheula ma ke khutla
1: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ibile re arabisana empa he eo ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale ka la 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
0: o ke re beyang hantle ho ye leshome ka morago lwa ena ya bone ona ona le ntho e nentse ke shebileng mamele ke re wa tsama ho ya ka mokgwa wa bophelo bo fetofetohang ka teng re tlamehile jwang kapa jwang re rebe boemong ba dinaha tsane tsa ba bohlale ba botšhabela western countries re tlamehile rebe boemong bono ke ne re bua ka taba ya AI le motho e mong ke mo jwetsa ke re wa bona go na le di-movie tse ngata tse neng di etsagala le mothating o na ntse di etsagala le tsena tsa science fiction le tse ding mo o bonang o sa utlwisise gore motlaisi kapa motho ya neng a etsa movie ona hantlentle production ya teng ke ya mofuto o jwang ga o shebisisa AI ke ntho ya o tloa gale ke ntho ya o tloa gale mme o ne o sebedisiwa mokgwa ono wa AI bakeng sa ho etsa matsona a di-movie e tsenana bo 007 James Bond shebeletse bo James Bond o mono motho eno wena o dula o tlile batho ba nna bo Steven Seagal ha o tle gore diaparo tsa gae ditaboe go bonala gore o moyeng wa ntwa o dula a ntse a le motšheng a pere gantle ka nako tsotlhe mme seno se o bontsha gore technology ke ntho eo e leng gore go bana ba bohlale ba botšhabela e batla e le ntho eo e leng gore gale e le boemong bo dimo haolo mme gona ge di tlela gore ka moga di lemo tse e ka banga tse masome a mararo kapa tse masome a mabedi ke gona e fitlhang go rona mona bone e le ntho e ntšha bone e le ntho e ntšha o ko bone le dibini tsena tsa mose ha di wotla le ha ba

0: about you. Pelo mono ke la go fa Black Diamond. Tsamali. Jumi Mkokstad, Messia. Aji le ka kala ka Mahlathini. Le maotela Queens re ya dumedisa. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi e re ke hopotse hore lemong a tsena maseodimo sa 2026 re tla kena dikgethong tsa bo masepala. Bo masepala o fapana kwano Afrika Borwa mo go tla ba le dikgetho ka go tseba hore re na le bo masepala ba ka bang 257 makgolo a mabedi masome mahlano le metso e supileng. O tla gopola gore ditereke di-district ke tse ka bang 40 le metso e mene ha e le bo masepala bana bao rereng ke local municipality e ka ba tse ka bang 200 le metso e mehlano, mme ha e le tsena tse tsebalang fela ka gore ke di-metro re na le City of Johannesburg. Re boele hape re be le City of Tshwane, City of Ekurhuleni, City of Cape Town, eThekwini, Nelson Mandela Bay, the Buffalo City, Eastern Cape. Re boele hape re be le Mangaung. Jwale he, o tla opola hore bana ba Local Government Municipal Structures Act ya selemo sa 1998 ke bona ba nang le matla wa go ka fa mekgatlholo e fapaneng ya bo masepala bana. O ntse o pola gore re na le mokgatlholo wa A Mouteng he ke mo re nang le di-metro. Re boele hape re be le mokgatlholo ona wa B ke mo re nang le di-local municipalities, ha e le mokgatlholo wa C ke mo re nang le ditereke district municipalities. Jwale he re tlatlhe re tlo bona gore ditlatlhe di tsamaye jwang mekgatlho ka go fapana kwano Afrika Borwa e tlabe e kodisana letlhokwa bakeng sa go ka kgetha ketapele e tla etelelang bo mmasepala bano go tloa selemong senam se godimo sa 2026. Morning teng ke mo kileng teng wena morati wa tshebeletso ya lesedi. Hopola gore re ya metsotsong e mahlano a pele re fitlhaoreng yane ya bohlano mo o tlo fumanang mafube e leng thapelo ya rona ya hoseng. Ke dumela gore metsotsong e mehlano e leshome le metso mehlano pele re fitlhaoreng ya bohlano ke tlatlhe ke o fetsa boemo ba lehodimo maredi lekolama go ya ka dibakama ka o fapafapana ga tsona. Ga botlhokwa golo gore o tsebe gore ga o tsoa ka tlong o tsoa o apele jwang bani lo go ja go bata gona le gore ka nako nngwe nako nngwe tsa motsheare go chise e wa tseba o nka seo ka se aparang gona jwale tjena o tsebe gore o fetola jwang ga re tla motsheare mane mo e leng gore go tlabe go chisa. Nna ke letlhonolotsholo mametseng lenaneo le monate le tlang wena manta o fitlhelela tsatsing lane la Sontaham e leng lona la ditheoga dikalaneng ga re be mmogo koba re bine ka tlhogo ka morago re re shatswe ma ke setlhopha sa Mexico mo ka ntlham tse ka bang tse pedi go noto. Shimane ba rona banna ba babedi ba ile ba fumana dikarete tse gobedi. O tla utlwisisa gore mathata na ke le wona e ne e le ya makae ha e le mona dibapadi di fumana dikarete tse gobedi. Ke mathata fela, ke mathata fela. Jwale he tlatlhe re bone gore kagolong ya bobedi ya papadi eno tseno tsa group A re tlatlhe re sebesebetse jwang. Gopola gore papadi tse tswela pele mothating onam ke paking tsa Korea mo le Zekia ke yona papadi e ntse e tswela pele gona jwale tjena, mme e ntse le noto go noto ditlhopha matsenama ka bobedi. O mametse lesedi FM nnaneo ke le monate la ditheoga dikalaneng, mme tsatsing lena la kajeno ke duletse e motsho morato wa ma ke bua ka Mozwakhe Kachela. Nna ke tshepe e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala. Ga re be mmoge kganolle le ona roba monakedi jwalo go fitlhelela re fitlha lenaneong lane le monate la Makumane a mona le mane. Mona ke Tebogo Morankoni a Jesu wa nhlulela mathateng a fe kapa fe a bang teng bophelong ditshiteng dife kapa dife tse bang teng Jesu wa ntlholela radio ebe radio
1: Jesu wa ntlholela.

0: Anke kidume di se Mohammed Walisedi. Sengwa letsa sila ka jeno sebeletso nyena ya mafube. Ke moruti morate isiketi. Utswamani Zamdela Sasolbeck. Kerata uri ka uthuswa ke modimo. Sengwa letsa sila ka jeno. Rike repotlakele bukeng ya ba Korinthe ba pele. Buka ke ya ba Korinthe ba pele kgaolo ke ya leshume. Timana ke ya leshume lenang le metsu e meraro. Buka ke ya ba Korinthe ba pele kgaolo ke ya leshume. Timana ke ya leshume lenang le metsu e meraro. Moapostola Paulus o reng, ha le soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng motho. Ha le soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng motho. Ntho ye e le hlahelang ke thaka ya lona. Ntho ye le kopanang le yona e lekane matla eo Modimo a lefileng yona. Ere hobaneng empa Modimo o a tshepeha. Utlwa momamedi e reng Bebele. Empa Modimo o a tshepeha, o keke wa dumela hore le hlaelwe ke moleko o ka le sitang. Mamedi wa tshebeletso e re Modimo o a tshepeha. Botshepehi ba hae re bo bona kae? A keke a dumela hore o hlaelwe ke moleko o tlo o hlola. Ntho ye ye o hlaelang Modimo o sa e lekotse, Modimo o sa e chekile, wa tseba hore e keke ya o sita. Wena o tlo sitwa ke yona ka hobane ha o tsebe pelo ya Modimo ka yona. Ntho ye tlo etsa ntho ena ye o hlole ke hobane ha o tsebe hore Modimo a keke a dumela hore o hlaelwe ke ntho e tlo o hlola. Ntho ye o hlahetseng e lekana le ntho yeo Modimo a e kentseng ho wena. Utlwa e reng ha e qetella. Empa moleko ha o le teng o tla o etsetsa le sebaka sa ho tswa ho ona. Le tle le tsebe ho jaga. E re o tla ke rata ho tswa lentswe la Senyesemane. E re haebe ho na le way in, ho na le way out. Haebe o kene, o ka tswa. Haebe o kene, ngwanaka, laebe o kene le thithifatsing, ho na le lemati le o keneng ka lona. Jwale, ho na le lemati le o keneng ka lona, o ka tswa. Haeye ntho e kgonang ho kena, mara o sa kgone ho tswa. Mara mona bebelere, le haebe Satane o kwetse, Modimo o tla o etsetsa sebaka sa ho tswa. Ke batla hore ho wena, ntho eo hlahetseng e keke ya o bolaya. Ntho eo kopane le yona Modimo wa tshepeha e re a keke be a dumela hore o hlahelwe ke ntho e tlo o sita. Mamedi wa tshebeletso, ha ke tsebe o utlwisisa hore haebe o na le vene, o laitjha dintho, o tseba boima ba vene ya hao. O keke wa laitjha hodima vene dintho tse tlo etsa vene eo e se ka kgona ho tsamaya. O laitjha dintho o tseba weight ya vene eo. Ke Modimo ya tsebang weight ya hao. O a tseba hore ntho ye o ka kgona ho e jara. Ke rata hore ho wena ka shwa ntho eo hlahetseng e re bebe le motho ha keke a ba a lekwa ke ntho e sa lekaneng le ntho e la ka leka motho. Motho eo ntho hlahetseng e la ka hlahela motho e mong. Ntho yena eo lisa e la ka hlahela motho e mong. Ho na le motho ya se a hlotse ntho yena eo tshosang. Mamedi wa tshebeletso utlwa ke re ntho yena eo tshosang ho na le motho wa nama le madi a seng a e hlotse. Modimo ha o etsetse tsela ya ho tswa ka Kriste Jesu.
1: Ntate moruti o bua nnete, o bua nnete. Ke ka ho sa tlameng ho nkuwa ke maikutlo, tlamehile o be le taolo ya bophelo ba hao. Ke nako ya hore ke fetele ka kotloloho ho Makumane a mona le mane le Roger Madiehe.

Rale bile go lo diengwane moeti ka ditaba seo se bulang letsatsi tsa go raya bohlano tla boela gutla gape go reng ya botshelela go tla tlaga shaba malotsana ka tsentseng di etsala gutlong tse nne tsa lefatshe ke la bohlano ka jeno bekeng kgwedi odimo ya Phupjane e tlhola jalo matsatsi a leshome le metso e mmedi motlhophisi wa lenaneo ke segametsi moilwa motlhagisi wa lona ke rerape o Mokwena. Athikile bogile go mamatodi ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nnae o ke tlang fa molomo wa moifo la ka lebitso ke re rabosana madiehe gara tse dingwe mamedi ka jeno go bile le dipotso se ngatanyana tse ileng tsa tlongwa molaodi wa lefapha la sephetephete porofenseng ya Gauteng Samuel Mashaba go latela botheng ba gae sebakeng se o kumaneng tsitifatsi o sona ka borwa go Johannesburg. Lekala la naga la taolo ya madiboho e leng BMA ka bokhutshwanyane le netefaditsa baagi ba bangwe ba naga ya Ghana ba 331 ba ile ba khutshetswa nageng ya bo bona ka sontaga la la supa kgweding ena e godimo. Re tobele gape re lekola tse ntseng di amana le dipapadi tsane tsa mogope wa lefatshe mo teng di leng tsa thagoa maobane mo naga ya Aforika Borwa kapa setlhopha sa naga ya Aforika Borwa se ileng sa bapala jalo kgatlhanong le setlhopha sa naga ya Mexico mo Aforika Borwa e ileng ya tlholwa jalo ke setlhopha sa naga ya Mexico ka dintlha tse pedi go noto. Moruo lona re ke ke ra o sia morago go seng go naga ka jeno ka o sentse ke go dula le rona go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: e robonja le mamedi le skota mitsotso ka mraora ina ya bohlano
1: re dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela taba taba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 june Pahama, ipona hatse, mwi ngori setso voter. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za. Kapa rumela WhatsApp ho 060-88-0000. Bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona, le utlwisetswa ke IEC.
0: Ke metsotso e le show mejalo mamedi ka moraora ena ya bohlano o tlo tla re thakgola lena la hoseng hona ha kajeno mme le wena mamedi ha morago re tla o fa sebaka le monyetla o ko tlaise maikutlo a gololo re sheba yena papadi ena e bapetsweng bosiung bona bo South Africa papading tsane tsa mohopelo fatshe tse bapalelwang ka kopanelo dinaheng tsa Mexico, Canada e Castana le America. Mo bone setlhopha sa kwano lapeng sa naga sa Bafana Bafana se tlholwa ke sa naga yane ya Mexico ka dintlha tse pedi honoto go tlotla go fa sebaka morago lenaneo lena go ko tlaise maikutlo gona e be wena go ya ka wena o e bone jang papadi eo le maikutlo ka setlhopha kapa dipapadi tseo re ileng ra bona mokwetlisi wa setlhopha sa naga Hugo Bruce a di sebedisa go thakgola papadi eo ya maopane fela re lekola tse dinge mamedi re fumana gore lekala la naga la taolo ya madiboho e leng BMA ka bokhutshwanyane le netefaditse baagi ba bangwe gape ba Ghana ba 330 ba ile ba kgutlisetswa naheng ya bo bona ka Sontaga sa la supa kgweding ena ya godimo. Setlhopha sena se ile sa thuswa ke ntlo ya bongosa ba Ghana ka morago lekolo la ditokomane tsa bona. Gara bona ba legolo le 17 ba bona ba ne ba ena le dipasseporto fela ha ba 90 ba ne ba ena le mangolo a go eta ka tshwanyetso. Ke bana ba 37 ba tlhaetseng naheng ena ya Aforika Borwa bao le bona e leng karolo ya setlhopha sa baagi ba Ghana ba kgutseditswe naheng ya bo bona. Ka letlhakore le leng tebelelo e ne le gore baagi ba Nigeria ba feta 200 le bona ba kgutlisetswe naheng ya bo bona. Sena se latela mehwanto e Aforika Borwa e kgatlhanong le melata e kwano naheng ka tsela e seng molaong. Re buisana jale le mueli wa BMA yena ke mme mogotsi wa moetse tshebeletsong ya lesedi FM.
2: Ke dibentsa ba mamedi ba lesedi FM.
0: Mme mogotsi, letsholo la lona la o thusa baagi ba naga ya Nigeria go khutlela naheng ya bo bona e leng se neng se lebeletse go e tsala maopane le tsamaile jwang?
2: Ke mosebetsi o tsamaileng hantle haholo mo e leng gore ntse re le busy re le naga ya Aforika Borwa re sebetsa le dinaga tse dingwe. O tla gopola gore pele go tsamaya ba Nigeria go tsamaile ba Ghana go tsamaile ba Mozambique mme le ba Zimbabwe le bone ba ntse ba le mo taolong ya gore ba tlo tsamaya le bone re tlo sebetsa le embassy ya bone gore le bone ba kgone go tsamaya. Mosebetsi wa teng ke mosebetsi o mogolo re sebetsa le lefapha la Home Affairs go le jalo re sebetsa le di-embassy gobane ke bone ba tlamaileng ba re netefaletse gore batho ba ke batho ba bone ba tswang dinageng tsa bona. So di-embassy di botlhokwa gagolo mo e leng gore ba tshwanetse ba confirm-e mo goreng batho ba tsamayang ka nnete ke bone batho ba naga ya bona and-e mo gongwe ke bone ba patalang gore batho ba kgone go tsamaya ke batho ba e leng gore ba

0: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
1: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so only customer Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
3: pele ya pele.
2: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM

0: bona ke tla tshona na o registritse chapati coach
1: ke batla ngwana a ke ke rangwana wa mamma ha ku go gona motho yo re
2: o re
0: o ka lae bona ntshwe
2: ska ba bua jalo ka rangwa
1: o
0: ai chapati ke tla kopana le ke tla kopana le wena kana kwa honda
2: Chapati. Oh.
1: No, ta. What ke mara ka bua gale. Ka bua gale ka hana la uta rangwane. Eh wena rangwane. Bona wentseng ka she. Bona wentseng.
2: He. Gale yena ha sa tshwanela ho etsa diphoso.
1: Ke lona bana le ha mona na na go ha hona hona no ka diphoso. Ke lona bana mmelo wa tshwatshwasela ke ga ngwana.
2: Ere re ke se chapati.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.

0: Jo ratu ke thabetse ho iphumela tshelato tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
1: O fumane tshelato tsa insurance nya hao?
0: Eya, ka my cashback ya my way. Ke iphumela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Ho bane ke sa ka kahlahla claim di lemong tse pedi. Ke fumana 5680 rand
1: cashback le lemong tse pedi. Ke ke tomatse monate tse ba.
0: Ifile.
2: Ba tshuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto. Le tshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke Molelwa.

0: Fetago a breakfast show o le Serie FM. Mabedi re tla o fa monyetla tle ka ntane ya hora ya borobedi o re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 ka ntane ya hora ya borobedi rutlo re beke ya hao ditlhagolo tsa hao tsa beke na ke difeng a re qoqa re qoqa re qoqa o re letsetse 086 000 3084 o romele voice note tseo ka ntane ya hora ya borobedi metsotso ke le shomela botse botlhano ka borora ya borobedi
1: re la tlhora kopa hore o tlhoromelle le di voice note etsa jwalo ke a tseba hore di kene ka bongata maikutlo a phahame taba dingata ebile ha se tsona tsena tsa papadi ya bolo fela la ha e le gore nneteng ke tsona tse e leng gore dimelomong ya rona dingata dintho tse ntseng di etsagalajale go na le ba bangwe ba tla o jwetsa gore dikolo di kwetswe ba qetile go ngola bona ga ba sa nna ba tshwere ka thata ba bangwe ba na le mabaka a a fapaneng mamedi re tlatlhe re o fe sebaka sa gore le wena o ko tshwaele ka jeno re utlwe gore na o di bona jwang mamedi re tshobeletso ya lesedi le1ometsomedi metsotso pele go hora ya bo robedi tsebeletsong ya lesedi FM ke thagoga breakfast show e re re e fetisetsena re tsebe gore re tswelele pele ka taba tsa rona
2: baagi ba Pinville Soweto le metse ya mabapi kgweding ena ya batšha e phumanele menyetla e gaufi le mo o dulang o memela go tlatiana le letona le e tshwereng mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba Sindisiwe Chikunga ha a tlabe a le Power Park Pinville dintlha tse batsi ka di-social grants ntshetsopele ya batšha tlhoko ya mosebetsi le tse ding tse ngata di tlabe di tshohlwa kopanong ena ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapaneng le sasa di tlabe e di le teng go thusa
3: Tahoha breakfast show.

0: se wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tele khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke molelwa.
1: Are ke ra tsona le shebala ba se bahlalo fela ba tsona se bile ke le shebala ba se le se re kene ni re fala se jalo ra ke ya robedi. Ke mkhatlo nga ba ra robile ni o khatela. Wa the biggest about drive at a breakfast show. Mamedi etsa jalo go letsetse, etsa jalo go letsetse 086-0003-084 086-0003-084 ke nomoro tsa rona tseno. Ruto re beke ya wetsa maile jwang dintlhagolo tsa o tsa bekena. Kwa nyolo yang ya de mzwake kare ya boso waka. Ruto fela oga dintlhagolo tsa hao tsa bekena di tsama jwang. Jalo kaini la basano chena. Wetsa jalo go letsetse 086-0003-084. Re bono go ditwe tsa majwa. Ke shebeleza ebu mnandini. Pela pelo mono pelo ho a Doc Shebeleza ro la tletse jolo Murder Oskambo Murumba Peach Mahagan San Radio bile ra bua ka Murumba Peach ho pola setho se se sa Murumba Peach ba ba bedi a ke re bona re la ga utlwa go la thunywa ka mane ka Midrand beke tsa o feta mona ya South Africa borwa bile ba hlokahala ka nnete ya South Africa borwa ha holo fela fela he etsa jalo go letsetse rutle beke ya tsamaile jwa ditlhagolo tsa tsa bekena ke difeng o batla go tlotla ditaba difeng le thwasa le batho kara ka jeno dingata dithotsetsa lang o go letsetse 086-0003-084
2: Kajira ka ho jwalo hantsirele mamedi hopola hle ho rentse re ha saka botlolo hona ka kwano ka Mexico City nanentse ke iphile nako mona ke ntse ke mametse di ya le moya tsa mona gaitse di ya gach ka nnete re batla re ntse re ha sang ka o tshwana ne ke thutse e ke shebile ke re hey wa tseba motho go utlwe hore na household di na hindi selebe bona ba di otla jwang nna ntse ngata tse leng hore ka nnete e hile re batla re tshwana ka tsona le bona bana ba kwano Mexico mme re sebetsa tso ya re sedia fa bo la le di voice note re kopile hore hle o tlohle o di romele le tsona re tle rutlwe hore na wena dintlhagolo direng re hle re
3: Hello.
2: Khaitse ra ka le kae?
3: Khotso. Hello.
2: An todi lukile hle re tshwere wa rutwa kere.
3: Ke a utlwa hantle mme o hlakile khaitse ya motho.
2: Ke thaba ha o le jwa lo khaitse ya ka. Wena o re ntlhagolotsa ha o bile di feedback eng?
3: Eh, ntlhagolo ya ka ntwa sinto man. Ke ene e tsaitseng ka blomo ka mona. Ya mushimani nyana mane a munyani le lemo. A ka botlabola mistress ka dimpa mamona ai ilo bona le ka
2: tsela
3: la ka she go tla hla ya mane ka pela le go tlala dinengwe ka ka lena ke yona ntse ba tli ba tle ndi
1: botswetsaitse ga lutlwa ditaba
3: taba taba butika ge batho bana ba ne ba tle ba thula ausi ona ke mistress Il le garde pas être à des pratiques de mon sens à du goal. Joale, batou bana family ni batou baga roko tewa ka koloi ba theka o siona. Ona wa mshemani nyana wa 22 ku hula o siona ka dimpapa.
1: Ke ba.
3: Ke ona taba e tleng e se monate ka ga manga uni. E batli batleng e ntefutefu la he. Ntlele tsena tsa maobana a ha ke ditlwele di ka tsena tsa maobana.
1: A thank you boss wa ka mamedi re be tsotsa e dutsi tsena e le shobalo botsoro bo re foretse ora ya borobedi tha go breakfast le se dia fa me re kobe re ya gutla
4: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo.

0: Ropong Snogonogo. Yeah, ke al capo al chapo Benzo Snogonogo Radio. Pero mono waka waka Shakira la ka bona la ka maneka stadium. Ba bitsitse ka stadium ka maneka bona. Ah bana ba Mexico ba ja monate. Ma America ne tobile monate. Re a leboha ka nnete Mexico ya re tshwara ha monate ka lenano le lena la thagoha. Ke engwe ya dintho tse botoke ke ngwadi le bala haholo gore ei motho la hasa ka wotloloha station in sena sa motho chile o le moso mawatle Mexico le nane o latsa majolo ka o le tseba jolo ka o le tloetsa na le batho ba bane ba re ke ka ga le ya re thetsantse le na le gona tse o bane go utlwa go le monate fela ka re lentse le hona mona lapeng ka nnete re sebeditsa monate ka kwano leto le monate le re bileng le lona ka santsane re leboa le fapalane la dipapadi bonono le setso ntate Gaitin McKenzie ka nnete re a leboa ka hore le rona re be karolo ya mosebetsi ona o motle ha kana ra ba ra fitla dipapading papadi e kgolo ha kana ya mohope wa lefatshe banna setlhopha sa rona kapa setlhopha sa rona sa naha se bapala bafana bafana Afrika Borwa a re kopaneng bekeng e tlang re se re le teng lapeng mono ka mantaha ho the biggest morning drive Tagwa breakfast so nna mkaka nna ke sebeditse ke betseile tuare
1: omera tshebeletso ya Lesedi FM le nna ke tshojwalo ke leboha haholo ka tshehetso ya hao re a leboha ka nnete ka sebaka sena se re se fuweng sa ho ba teng kwano khada o sa lebuile le tona le nna ke tle ke leboha jwalo hloya station e mema montha motaung ke leboha mema nini nyokong ke lebohe me jabulile khumalo ke re leboha jwalo le katle o morapela re leboha jonito re lebohe mzwake kachela re ne re tsama le dikeledi magesene hape bantse ba re thusa re a leboha hle hloho ya tsona tsena tsa setekgeniki re bua jwalo ka mpho modibedi gaitsedi ya ka re a leboha haholo mosebetsi o yentseng ke mosebetsi o moholo Cleo Cleopatra re a leboha wena ngwaneso ka mogo re neng re tsamaya mmoho ka teng motlhophisi wa mmino Maiza Modibedi re a leboha ka nnete mamedi re tla kopana ka mantaha monono e le monono Monday ke se ke le hona kwana lapeng le nna ke tshojwalo gantle odumatlhoo rake ya borobong ena tshebeletso ke le sedi SABC re balwa ditaba kobai

0: Mamedi ne konketse Esther Hila atsamaya le nomfundo mo bare hamba nami ao mamedi tla ihopola batho bana ha sipine ya bona ya pele e ba kopanang ka yona hopola pina ya ne ya allowance ke engwe ya dipina tse ba ileng ba kopana le nomfundo mo ba isantwe mo nati zolo ka yena e le shumele metse robedi metsotso ka mora hora ya borobong mamedi ka jenu he na ne ola rona tla re fitla mana metsotso nya mashume a mararo ka mora hora ya borobong re tlo kopana le morutisi Reima Fojani morutu wa style arefe senuelo sa tumelo me a re fitla mane metsotsong e mashumo mabedi yana le metso e mehlano mabedi pele re fitla horeng ya leshome ke beke yane e ka yona ho le monnate tshebeletsong ya lesedi ha ho le ha ile la bohlano tjena wena mabedi re tla kena se khutlwaneng sane sa rona mo re nahanang ka pele mme mamedi le beke yena ho ntse ho le monnate jalo ka beke e fetileng jale etsa bonnete ba gore he mamedi wa atamela metsotsong eno mashome a mabedi a na le metso e mehlano pele re fitlha goreng ya leshome gobaneng ka jeno he mamedi ke batla o tlo re tlo araba dipotso ka nnete kapa mafosi nnete kapa mafosi mme ke tlo o botsa potso he wena mamedi ebe wa mpolelela gore na ebile ga ke botse potso ke tlo o fa taba ebe wena taba eo ke o fang yona wa ntsoetsa gore na ke nnete kapa ke mafosi ga e benyaneng o nepile tsotsotsotso re a thaba o lokile a o sa fofositse re fetela go e mong gape empa e mong e re mong kang ga re mmotse potso yeo wena re tlabeng re o botsitse yona re fetela pele metsotsong ya leshome le metso metlhano pele re fitlha goreng ya leshome teng he mamedi re tlo fetela go ragadi wa bana ragadi Pulane maselo a go refa lenaneo le monnate la bana la tsogang jale mamedi nthwena ya rona ya metsotsong ya mashomo a mabedi na le metso e metlhano pele re fitlha goreng ya leshome re leka gore letsatsi le letsatsi re etse go be monate le wena o utlwe gore go monate o mametse tshebeletso e ratang mme ga re etse papadi le nngwe beke nngwe le nngwe re tla nne re di fetofetola jwalo bakeng sa gore wena mamedi o thabe o utlwe monate ntumelele fela ke e mabenkeleng ke a gotla
1: re dula re poster ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.

Mamedi ke metsotso e mashuba mabedi na le metso e emene ka morago ra ya borobong ke ne ko nketse enko tlhopa sena o tla se hopola mamedi ka bo pina ya ne tsona le bo mphutha phuthe o ne le rato o tla ba hopola ka pina yane ya bo ke fela pelo ke batla ho mona kore ke seleng sa di hlopa mabedi tseo ma Afrika borwa re ikotlang sifuba ka sona jwale mona mamedi batla ka yengwe ka jeno ba re mavoso are ke batla nna le wena ha re tloa mo ba re ha re tloa mona nna le wena be re dumellane re se ra kenya ditaba tsa bo mavoso ba ne ditaba tsa bo mavoso ke dintho tsa ma 2000 Enko imashuma mabedi ana limitso e mihlano ka mora hora ya borobong mamedi re ya ho muruti wa style muruti se re ma fojani a tlo refa senwelo sa tumelo ere ko fe tebo muruti are ho robala ke tloaelo ka mora mono he mamedi re tlo fetela ho muruti wa style

eno he mamedike tebo moruti onare horobala ke tlholego e mashuma mabedi na le metsweme e robong le sekoto ka mora hora ya borobong mamedi khona le motho yeo ka dinako tsohle e reng ha re bitsa ho yena re ya tseba hore motho enwa o tla re araba ditaba tsena tsohle moruti sirei mafozane o teng senwelong sa tumelo bula buka ya Jeremia gaolo ke ya mashume a mararo na le metso e mehlano temana ke ya boraro moruti wa ka sebaka ke sa hao

momamedi ke o dumedisa le ho mema ke na le natshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la modimo le o re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a moprofeta Jeremia kgaolo ke a 30 a na le metso meraro meteng re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya boraro mme yona ga re fumane ka thuso ya modimo e baleha ka tsela ke ena bitsa go nna mme ke tla o araba ke o bontshe tse kgolo le tse patileng tse o sa di tsebeng lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la bobedi la kgwedi ya batjha re kopana le moprofeta Jeremia morra Hilkia a le ka hare ho teronko Babilona ke nakong ena eo modimo a buisanang le ena ka hara teronko a kopang le o mo mema jwale ka modimo gore a bitse go yena ena ke memo e pakeng tsa batho ba babedi e sa batleng motho gore a ka iutlwa e sa batleng metswalle gobane o iphumana a le ka gare dira tsa gae a le ka gare toronko modimo re go ena bitsa go nna nakong ena mme ke tla o araba e momamedi ya rategang pitso ena e na le assurance ya gore modimo o tla araba ebile modimo wa rona ke a utlwang batho ba leng ka gara ditoronko motlhomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le motšha ya kentsweng ka gara toronko ya bophelo ba bang ba batšha ba kentswe toronkong ya dithethefatsi ke metswalle ya bone empa utlwa modimo a reng bitsa go nna ka gara toronko eno ya dithethefatsi ke tla araba ba bang ba rona ke batjha ba kentsweng ka ro teronko ya dino tse tahang bitsa go modimo o tla o arabela nakong ena o teng motho ya bapileng le wena ya o sebelang ba ba sa batleng gore metswalle ya gago e utlwe e ngwana wetso bitsa go modimo maemong a na bophelo a thata a o iphumanang o le ka gare go ona ba bang ba batšha ke batšha ba ka tlasa kgatello ya maikutlo gobane ba tlhoka mesebetsi ba tlhoka dijo ba tlhoka tse aparwang bitsa go nna ke tla araba ke le modimo ke modimo ya utlwang ke modimo ya bonang ga o sa gopola gantle kapa o lebetse gopola ke le ka ntsha bana ba Iseraele e kgepeta gobane ke utlwile go meketsa ga bona le wena a ka o ntsha ka ro toronko le ka ra mahlatlhela a bophelo bona a o iphumanang o le ka re go ona bitsa go yena o tla araba ke modimo ya arabang ga o bitsa go yena mogau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlhamatshisomo e galelang dibe le wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: ne ne le pina e monate ka nnete. Tumela hle manyelo yena ka matle.
1: Tumela be batse.
0: Le phetse jwang e bana ba ka?
2: Re phetse hantle re tsi wena mma go.
0: A le nna ke phetse hantle ha holo bana ba ka. Le ka jeno he ho santse ho ina le pali engwe e monate e o kitlangwe le phetela yona.
1: Mema Tshepi.
0: He ka ni.
1: Ke se ke tetetse ho di taba tsa pali ya ka jeno.
2: E tlo di palotse mema Tshepi re phetelang tsone. Di tletse di makaletse ngata ha holo.
0: Soni
2: ya ga jeno ke iputsa ke buang ga yeme matshe
0: ach kulo ke le bona ba ke pali rena ya ga jeno ke buang ka ditsonyana tsa nopi tsa letsatsi la ha ya tsoa
2: yo mmatshepi
0: ke
2: ditsonyana di ya qabola
0: di qabola ke
2: di ba di setse mmatsona ho hle mo ya ntle e bile di ja hona mo pela mmatsona
0: ke nete hloni bana ba ke
1: mmatshepi
0: ha re mamele mpali ena ya rona ka hloko ho ba e ya qala. Nopi mo le balela palabo ba ne ba ntse ba ja dijo tsa hoseng ka phaposing ya ophela. Mme o ile are.
3: Sena ke selemo sa borobong sa ha o Nopi ngwanaka. Mpolelle he o ka thabela mpho ya mofuta ofe?
1: Ditsonyana.
4: Oh ho hle. E seng sena hape man.
1: Ka kopo hle ntate. E se le ke lakatsa ka nkabe ke na le dinonyana tse ruang tse jalo ka dikgoho.
2: Aha. Dikgoho ke dinonyana. Tsa ho makatsa fela jena na ke rata dintja
0: paledi eo ele moholwane wa Nopi o ne a bua jwalo ele hantse a phaphata ntja ya ha e bitswa manketse e leng ipakame ka tlasa tafole hona ka mona ka phaposing ya ophele
1: tshebo paledi motho mo le mong o na le kgathe ya ho rata so wena se ratang ha se phosa Nopi a rata ditsonyana
0: ho jwalo ngwanaka motho e mong le mong o na le kgetho ya seo yena a se ratang le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona ntate wa Nopi wila
4: ho bona ke Nopi
1: ntate
4: nna le mmao ke nahana go so o dile hore o ka itlhokomela dikgotsa hao ka ho he mogadinyana wa ka o ka nna wa iphumanela ditsuonyana jwalo ka mpho ya hao le tsatsi la tswana
1: ke le bua ntate ke tsepisa hore ke tlatle ke di hlokomele hantle
2: empa ho tletsa leng ka mangetsi ntate ha ke kgolo go dintsha le dikgodi ya thabela
1: Hulukile, ke go bona ge tsa hore di thabelane.
4: Hulukile bana ba ka. Se re lokelang go sietsa fela pele wa tseba ke. Ke hore re etse hoko. A ke lang go tlo bona ke bana ba ka.
2: Eh ntate.
4: Ehe. Re etse bana ka mane ka seratswaneng. Hore go tsena ditse bo dula ka teng he bana ba ka.
1: Mema Tshepi.
0: Ye ka ni.
1: Ke na hana hore na ke bukeletse jwang bo bongata hore ke tle ke thuse ho etsa dirobi.
0: Ao ka nanelo. Ona ke bona hano o motle ngwananyana ka. Le ha o le jwalo he ya tsweleng pele ka pale ya rona. Le lapala bonno pili le la qeta mafelo a beke ohle. Le ntse le aha hoko. Ha hoko e se iqetilo. E ne e shebahala jwalo ka ntlo e nyane ya mapulanka e emeng ka maoto. Ka hare ho ne ho ena le dirube mo di khodi ka robala teng. Matlapana mo di tla jella teng le hona ho nwa metsi ntate o ne a boetse a kentse le bone hore di futhumane
2: ditsonyana tsena tsa no bigisa motšhini me matshepi di khotsa sotswa di hlokile bone
0: mohlomongwe jwalo wena hloni ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona hle bana ba ka ha re tsatsi la tswalo la Nopi le fihla batswa di ba hai ba ile ba mofa ditsonyana tse di beketse le shume tsenne ka pa Nopi o ile a qeta letsheare lohle a ntse a ipapalla le ditsuonyana tsena tsa hae. Paledi o ile a tamela ho tla bapala mmoho le yena. Le yena o ne a dumela hore di kgahla mahlo e le ka nnete. Ee, ho ne ho le jwalo. Ho fihlela e nngwe ya ditsuonyana tsena e mo hasa ka mantle leotong.
2: Wa bona he, wa bona. Sena ke sona seo ke sa se batleng.
1: Nana re tsena ke sana se di khodi sietsang.
0: Ha ile hantle. Paledi o ne a rata dikgo. Empa o ne a sa rate ha di musila fatsa ka mantle a tsona. O ne a rata ho bapala mmo le ditsuonyana tsena tsa Nopi. A di sheba ha di ntse di fata fata mobu. Le hona o otlanya maphio a tsona. Jole se ne se makatsa le ho feta. Ke ha manketsi le yona e thabela metswalle ena e metsha. Ya Nopi e masiba.
2: Ke iputsa hona ditholedi kae mona. Le mekoko e mekae.
3: ke a kgolwa ke dithole ka ofela ha tsona ha me kuku ine le teng e ka be se yentse le gata le thibang ditsebe ngwanaka
0: ho seng ho ho le ho ho nopi una bulela ditsonyana tsena tsa hae hore dike di tsamaye ka monaka seratswaneng ebe mantsibua wa dibukeletsa mme o dikenya ka hokong ha mfela ha se a kgona ho di arohanya nopi o ile a di rea mabitso ona e ne e le kgoroha panyatsa lekhokho le dishobane ho ne ho thabisa haholo ho bona ka moo di neng di ntse di hola le hona ho ntlafatsa botho ba tsona
1: tlhoni
2: wegane
1: ke o he mohlolo wa pale ya kajeno nopi o kila utlwa kae ho tse dikgoo di rewa mabitso
0: bana baka
1: mme matshepe
0: sena ha se tshwenye le lona le ka nna la reya dikgoo tsa lona mabitso ha le batla le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona kgoroa e ne e le yona e kgolo e ne e le kgoo e mmala o mosotha e neng e dula e lapile hape e ne e le makwebeta panyatsa yona e ne e le mmala o botsho le mosweu yona e ne e rata ho jella ka hara seatla sa nnobi lekhokho yona e ne e le kgoo e botswa e neng e rata ho tsamaya e ithoballa hara mpa ya motsheare ha e qeta ho otlolla maoto ka seratswaneng e be he ho latela dishobana yona e ne e le mmala o moputswa le botsho lelapa la bonnopi le ile la fumana hore ke mokoko ha e qala ho lla dihoreng tsa hoseng
4: man wa bona he ke yona ntho e ke sa e batleng e ke gona e leng hora ya borarose empa mokokoro o santse go tlhodia o
3: nopi o tla lokela go thudisa go yena ya hae nopi
0: jale lelapa lotlhe le ne le tletleba ka selo sena sa mokoko o bitswang dishobana o
4: seng ae otseba ke nopi a ke maswabi ngwanaka re lokela go khutletsa mokoko ona ha o di shobana kwana polasing ha rena o tlatla le sobala boroko jo metlaena metlaena go tsenke go yena ha yena le ga
1: se bontate ke kopele ke le mphene ka ya uithudisa hle mama tshepi ngate wa no pijalo o gahla nong le tlhao ke o bane ga etsa je
2: o bua nnete kana ne ke bona ka jwa le ntate wa no bi o hlokofetsa maikutlo a hae tlhao ke tlhao mme seo se ke ke sa fetoa
0: bana ba ke
1: mama tshepi
0: se ke le ferekana ha kana hleng le ena ntse e le pale e tshwanang le tse ding tse o nkileng ka lephetela tsona ha re tsweleng pele ka pale ya rona ntate o ile a re
4: nopi
1: ntate
4: go lokile ngwanaka empa o na le monyetla o le mong fela dishobana ga ka re tsosa gape o se ke ya o tlapanyetsa ngwanaka e tla lokela go gutlela kwana na polasing
0: nopi o ne a tseba gore ke tlhaa gore mekoko e lle empa o ne a lokela go tla ka leano la o etsa gore di shobana e thole di horeng tsa hoseng o ne a sa kgone o nahana ka o lahlehelwa ke mokoko ona jale o ne a batla ho lla
2: o se ke wa lla nopi ke nahana hore ke a tseba hore na nka rarolla bothata bona jwang
1: o bua nnete
2: ee ke leletse go di shobane e hlole latelela mangketse hohle mo yang teng eno metsi ya yona ebile e leka ho ja dijo tsa yona dishobane nahana hore ke ntja
1: o ne pile e etsa jwalo
2: ho ina le hore re kenye dishobane ka hokong ya dikgong ke hobaneng ha re sa epetelletse pela mwana wa mangetse
1: leo ke leano le letle
2: re sa leta ho bona hore na leano lena le tla sebetsa na
0: bana ba ka
1: mme matshepe
0: ha re utlweng pheletso ya pale ya rona he ho tloha bosing boo ho ya ho ile dishobana ile a robala jwalo ka leseya haufi le mowalo wa mangetse jwale lelapa lotlhe le ne le se le sa utlwe lerata la kokolokolokolo ka ora ya boraro hoseng jwale ke ha nopi a kopa moholwane wa hae ka diatla mme a mo leboha ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgola hore bohle le ile la natofelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mo lekananelo lehloni ngwananyana ya neng a batlile mpho e itseng ka letsatsi la hae la tswalo ke mang
1: ke nnopi mme matshepe
0: ke mpho ya mofuta ofe eo a neng a e batla
2: o ne a batla ditsuonyana mme matshepe
0: Mabitso a tsona ene e le bomang.
1: Ene e le goha panyatsa le khokho le di shobana me mathepi.
0: Ba kentsa di khotse ke efe eneng e le mokoko. Hona ba e bone jwang?
2: Ene le go e bitswang di shobana me mathepi. Ba e bone ka baka la o la yona horeng tsa ho se me mathepi.
0: Ke a leboha metswalle.
5: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
6: Tsamaya hantle mme Matshepi.
7: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamedi ke metsotso e robedi ka morahora ya leshome ke ne ke nketsipine monate e tlanga ka Nati Meg lesanere le Black Sun bare empo e robedi he metsotso ka morahora ya leshome re kene mogahlelong wa bobedi wa lenane wa hao la itlabolle me mamedi re kene mogahlelong wa bobedi e tara re fitla mane metsotso ye leshome le metsotso me hlano ka morahora ya leshome ha ke re tlo qoqa mamedi ke utlo rena e mohlomong ke etse mohlala o tshwarehang ha e ba ke mafelo a kgwedi o etsa e grocery ya hao o motho ya rekang grocery e tla o nkang kgwedi ka ofela ka pa o motho ya reng ke ya reka ho tloa hona jwa le ho fihlella e mafelo a beke mme ka manta ha hape o tla ya lo reka se tla o nkang beke hape jwalo jwalo ka pa motho ya rekang kgwedi ka ofela mme ho ya ka wena mamedi e ke eng yo sebeletsa mpakeng tsa tsona di lepedi ho reka ka kgwedi ka pa ho reka ka beke o tsebe mamedi una le ba bang ba rekang ka letsatsi e letsatsi le leng le leng o reka ntho a tla e jang ko e ho fele re ke batla utlwa ho wena he mamedi o motho a sebeletsang kgweding baking ka pa mohlomong he letsatsing e bang ho ho etsahala 0860003084 ke mo tla mphumana nteng a kontetsetse mamedi ke utlwa ho wena hore na ebe wena o motho ya sebeletsang kae kgweding baking wa tsiba ona batho ba ba rekang grocery ka letsatsi every day le e go re qoqo mamedi fela ke utlwe ho wena hore o motho wa kgwedi o motho wa beke ka pa ha ba o motho wa letsatsi le wena o ka re qoqela re utlwe rena ya o sebeletsa nata ba yeno ke ya mabenkeleng ha ke khutla mamedi e ke tlong ka pina
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di sonotsa Boxer Price Knockout se fetwe. Reka Elise Brown Creamer 750 grams tse pedi ka 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 grams. Bo bedi ka 70 rand. Di sonotsa pedi ho moreki. Boxer Price Knockout.
3: Eita bolle. La bohlano.
4: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho le tlobole letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra machaba a lefatshe le teng milena le bokgoni le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa

0: Mamedi ke emetso so emashuma mabedi ana le metso e supileng pele re fitla horeng ya le shome le motso umong ke ne kongetse Prince KB atama le msaki fashion life re kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo na ne o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho le sedi F M me mohlahisi wanane o lena ke tshidiso ramatsie
1: e tla bolile la bohlano le se bongile sono
0: Momedi kala le shomele metso e mehlano go dinya Phupjane selemong se hudimo ke letsatsi la lefatshe le gothaletsang baahi ho se hlekefetse maqheku le maqhekwana a rona Afrika borwa ena ka bophara mamedi rena le batho ba balwang di milioni ntse mashome a tsheletsengana le metso e mehlano felano hlano me monwa batho ba balwang ho di milioni tse tsheletseng felwane ke batho ba seng ba fitile dilemo tse mashome a tsheletseng tse 60 hona ho bolela hore batho bana ke maqheku megoding ya tlhakubele mamedi motor industry staff association eleng misa ka bogutswanyane ile ya thagola letsholo le gothaletsang baahi le boramisebetsi boragwebo ka kakaretso ho hlokomela maqheku le maqhekwana a rona re sa kgethe mmala kapa tshobotsi bong le maemo jwale ka jeno he wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke na le baiti baka ba o ke tlo qoqang le bona kwano tshebeletsong ya lesedi o hopola hore mamedi mogatlo wa lefatshe wa bophelo o hlalosa hore ke bonyane maqheku a balwang ho milioni fielwane nngwe ba seng ba fitile dilemo tse mashome a tsheletseng le ho feta lefatsheng ka bophara ba o mamedi ba kopanang le ditlhekefetso tse fapafapaneng mentle le mono he mamedi ho bontsha hore e ka selemo sane sa 2050 fatse ka bophara bonkgono le bontate mongolo ba tlabe ba ballwa di bilioneng tse pedi fielwane nngwe sena se bolela go bonkgono le bontate mongolo ba rona ba hola ka segahla naha ka bophara sena se bolela hore mamedi tlhokomelo ya rona e lokela hore e ne e hudimo letsatsi le letsatsi mme ka jeno he mamedi ke tlo buisana le moeti wa ka wa pele yena ke Mentsadi Mototjani yena ke social worker manager care and support services bakeng sa bonkgono le bontate mogolo ba rona mona lefapheng lena la ntshetso pele ya setšhaba provinceng ya Free State ha se yena fela mamedi ke tlo buisana hape le Auschelot Moatlhodi yena ke manager ha o tlua ho tsena tsa meriana e abelwang bonkgono le bontate mogolo ba rona le setšhaba ka karetso provinceng ya Free State lefapheng ping la bophelo jwale hona ho bolela hore mamedi ka nqena ke tshwere le fapalantsetso pele ya setšhaba ka nqena ke tshwere le fapala bophelo ke ka mogore emeng ka teng he ka jeno pele he mamedi ke etsa tsohle ere ke buisane le Osintsadi Osintsadi dumela hle mogatu wa ka o bophele ngwanetse
2: kgotsa mamane bongi ke ya o dumedisa ibile ke dumedisa ba mamedi ba rona ba lesedi FM me ke le hela monyetla ono ke o tholang hore ke tlo buisana le setšhaba mona se ya le moyeng ke mentsa di mototjani jalo ka ho so hlalositse ke tswa lefapheng la ntshetso pele ya setšhaba tlasa boetapele ba mme Mathabo Hlalile ke ya leboha mama ne bongi
0: ke ya leboha ha re ke re shebe he jalo ka ha re se re hlalositse hore kala la mashu kala le shumele metso mehladi kgweding ena ya Phupjane ke letsatsi la lefatshe le o re hlokomedisang hore batho ba seke ba hlekefetsa bonkgono le bontate mohono jalo ka selemo se seng le se seng lena le hore le batle ho tsamaisa molaetsa ka tsela ye itseng hore o fihlelle bathong selemong se sa 2026 mohlomong molaetsa ona le ho tsamaisa ka mmokota ba ofeng o tla etsang hore o fihlelle setšhaba hantle
2: mama ne bongi ke lebohele potso ya hao mme ke lebohele monyetla ona wa ho fuwa sebaka sa ho arabela potso ena mama ne bongi selemong sena se re leng ho sona re tsepamisitse maikutlo a rona haholo ho sheba letsatsi lena la 15 June e leng la World Elderly Awareness Abuse ka mmokotaba o reng fela beyond awareness making elderly abuse prevention work. Mona re leka ho reng ho ba mamedi le setšhaba le mafapha le setšhaba ka kakaretso. Re leka hore re bontshe setšhaba hore ka ngane ho tlokomediso thibelo ya tlhekefetso ya maqheku kapa batho ba ya hudileng e tlameha e be yona eo lefatshe le sebetsanang le yona ho ka ho fetisisa. Re ntse re hopola hore ho hola hona le diphepetso tse kgolo tse kenyeletsang boqhwala, mme boqhwala bona ha bo se boleteng le matshwao a re tlabe re a tseba hore chronic diseases tse latelang ka mora boqhwala ka mora ho hola di batla di tla le diphepetso tse ngata tseo e leng hore re le mebuso, re le setšhaba, re le makala a sebetsanang le maqheku re tshwanetse re ikamahanye le ona ho bona hore hang hang re sentse re etsa meralo e ka tlisang thibelo ka ho fetisisa ho ditlwaelo tse re ditlwaetseng tsa hore re etse ditlhokomediso tsa hore re bone na ke metjha efeng le melao efeng e ka tiswang ya matlafatswa hore maphelo a maqheku a ntlafatswe, mme thibelo ena e etse ka hohle hohle hore e thusa setšhaba sa maqheku ka hare ho metse le metsana ya rona hore ba phele ba bolokehile, ditokelo tsa bona di sireletsehile, mme maphelo a bona a nkelwa e le maphelo a bohlokwa ho batho bohle le setšhaba ka kakaretso.
0: Re fela re ema bengkeleng o sinsa di re tla boela re gutla gape.
2: Ke a leboga mamane bongie.
3: Nako ntsa tatlhehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Re dula re poster ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa hee, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
1: Itlhabolle la bohlano le sebongi le sonofo.
0: E le shumele metse robo metso tso pele re fitla ho reng ya le shumele motso mong mamedi ke ntse ke buisana le me ntshadi mototsane re shebile taba ena mamedi ya bonkgono le bontate moholo ba rona mohlomong re ka sheba he hore jalo ka lefapha selemong sena sa ditšhelete le shebile mohlomong o fihlella dintho di feng tse ka sehlohlolong ka bonkgono le bontate moholo ba rona
2: mamane bongi dintho tseo e leng hore haholoholo lefapha re batla ho fihlella hore le tiise di systems kapa metjha le melao le ditsela tseo e leng hore di tataisa setšhaba ka ho tsepamisa maikutlo a rona fela tabeng ya thuto. Ha re ka ra thola ra sheba re tlo hlokomela hore maqheku a rona kapa batho ba rona ba hudileng ba phela ka hara metse le metsana ya bona, ba phela le bana, ba phela le ditloholo, ba hlokomedi ba maqheku mahaeng a maqheku, old age homes kapa residential facilities, mo e leng hore bophelong bona bo maqheku a tla ba phela le bona, ba phela le bana kapa ditloholo, ke moo e leng hore menyetla e mengata ya hore ba ka hlekefetswa e hlaha hona moo. Jwale re batla ho fihlella re le lefapha hore re bone hore re tlisa thuto e leng hore e itshetleile molaong wa rona wa maqheku wa sehloho e leng Older Persons Act 13 of 2006, eo e leng hore sepheo sa yona ke hore se tshaba ka kakaretso malapa bana ditloholo ha holo holo dibakentsena tse hlokomelang mathuku ba hlokomedi ba mathuku ba tsebe hore na tlokomelo ya leqheku hantle ntle e qosa eng ba gone ho utlwisisa hore nka ba ngwana nka ba setloholo kapa setloholwana kapa ke phela le leqheku ke tshwantse ke utlwisise hore leqheku lena le boleng jolo ka fela mang le mang le mang ya nang le ditokelo tsa botho ha re sheba ka hara constitution ya rona ya Republic of South Africa hore re na le ditokelo tse leng hore di ya re sireletsa maqheku ana le boleng bo leng hore le karolo eo e leng hore ba e bapala ka hara setšhaba mme re tshwanetse ka dinako tsohle re sebeletse hore ka ho fetisisa re value maphelo a maqheku ntlhanyana e nngwe fela e nka ka ithetsang ke ya hore ka hare ho maqheku ka hare ho megatlo e teng ya maqheku ka hara metse le metsana ya rona re kgothaletse maqheku a rona hore a nke karolo di activities tsena tse reng ke di active aging programs tse etsahalang ka hare ho metse le metsana ya rona mme ke mono mo eleng hore ha re se re sheba maphelo a maqheku a le ka hara metse le metsana ya rona ba gona hore ba thusa ha le mamane bongi o thole hore le bao e leng hore ba imetswe le bao e leng hore ba ntse ba thola tlhekefetso ena e patehileng e ka bang ntse etswa ka matlung e ka bang ntse etswa ka hara ditshebeletso kapa ka hara ditsi tseo e leng hore maqheku a hloka thuso ho tsona ke mona mo e leng hore tlhabollo e batla e ba teng mo ba kgonang hore ba bue ka mathata a bona teng jwale ke dibuka ke di community based care and support services mo ileng hore ba phuthuluhile mme ba gona hore ka tshietso ya mmuso ba gona hore ba nke karolo ka hara di activity tsena tse ileng hore di tlabe di ba thusa hore ba ntlafatse maphelo a bona le tsebo tsa bona ho ya pele ntho e nngwe fela e nka ka reng ke hlalose ke ya hore mamane bongi rena le di rena le megatlo free state care older persons free state care older persons forum etse leng hore megatlo ena e teng ka hara di direke tsa rona ka ga ditoropo tsa rona e metseng maqheku hore di tlhilebo tsa maqheku kapa diphepetso tsa maqheku kapa mathata o hleleng ga maqheku a ka kopana lona ba gona ho ditlosa ho tloa maemong ana a tlase e ka ba mhotlwa bo maplasing di warden tsa rona ho ya di districting tsa rona ho fihlella maemong a leng hore diphepetso tsena tsa maqheku di ka fihlella di officing tsa ba etapele ba rona di presidenteng tsa rona ho be le diphetoho tseo e leng hore di tlisa ntlafatso le ntshebe le tshebelo pele ho maphelo a maqheku jwale ke yona ntho eno e re reng thuto haholo yona ena e tlisang diphetoho e ya hlokahala mme e hlokahala ho setšhaba sa rona ka kakaretso haholoholo le mafapha e re sebetsang le ona hore a nke karolo a tsebe ka melao ena e leng hore e tsamaisa maqheku ntle le mono mme wa ka thibelo e nngwe ke ya ho sebetsana e re sebetsana le yona ka thata ke ya ho ruta setšhaba hore hona le mahae ana a maqheku a sebediswang a e leng hore ba setšhaba ka kakaretso se tlabe se beya ha maqheku a rona hona mme o thola hore mahae ana a setšhaba se beyang maqheku a rona hona ha a ngodiswa ho latela melao e tsamaisang molao wa maqheku e leng molao ona wa Older Persons Act and Regulations of Older Persons Act 2010 jwale ke hona mona mo re batlang hore ho setšhaba ha selemo sena se fela re batla hore setšhaba se ke se elellwe se eme se nke maikarabelo a hore se bone hore ha se be maqheku a rona dibakentsena tse e leng hore ha di laolwe ke molao ho latela dipehelo mekgwa le ditsamaiso le dipehelo tse le gore di amohelele setšhabeng hore re ka re ke dibaka tse hlokometseng maqheku ntle le mono mme wa ka ntho e re batlang ho ifihlela ya ho qetela fela ke ya hore setšhaba se ke se ithute kapa se tsebe hore metjha e nepahetseng kapa metjha ya ho tlaleha tlhekefetso ke efeng ka hare ho setšhaba jwale ke tsona dinthonyana tse e leng hore re batla ho di fihlella sena se re bolella hore re le lefapha re tshwanetse re nke maikarabelo a maholo hore re tswe dikantorong re fihlelle setšhabeng ka nqane ho tlhokomediso re fihlelle setshabeng ho fana ka thupine e feletseng ke ya leboa mamane bongi ke nahana ke di amme tsena tse batlang di re batla ho di fihlella selemong sena se re leng ho sona sa ditshelene
0: ke le buile haholo ausi ntshadi mamedi ho pola kitse ke na le baiti ba babedi ka jeno ke buisana hape le ausi Charlotte ere ke tlo ke tle ho ausi Charlotte mamedi ha ke khutla mona fela
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: John, na o bone hore matsatsi a sehla sa ho faela a tsebisitswe?
6: Ke bone. Yo, ke fela pele hore ke qetaneng.
5: Ho lokile. Empa ha jwale, seo o se hlokang ke ho kena ho e-filing kapa ho SARS Mobi app. Ntjhafatsa dintlha tsa hao le tsa banka. Ka mora moo, lekola le ho tshwaya matsatsi a hao a ho faela. Ke phetho.
7: Etsa hore merero ya hao ya lekgetho e be ya mantlha. Ipehe monyetleng wa ho qeta. Etela sars.gov.za. SARS, at your service.
1: Se bongile sonopo ho itlabolle
0: Mamedi e le shome metsotso pele re fihla ho reng ya le shome le motsomong mamedi ke buisana le ausi Charlotte Moatlhodi yena ke manager of pharmaceutical advisory services mona lefapheng la bophelo provinceng ya Free State ausi wa ka ke o amohela sebeletsong ya lesedi dumela hle
8: Dumela ausi Bosch
0: le ka o phetse hantle le gato la
8: ke eng o ka mme
0: ke phetse hantle ha monnate hangata ke utlwe ha o tlwa dintleng tsena tsa maqhepu lefapheng la bophelo ho bua nthwena ya central chronic medication dispensing and distribution ba reng me e sebetsa jwang
8: a ke go dumedise gape ausi Bosch ke dumedise le ba mamedi ba lesedi FM ke leboga monyetla o ke o filweng ka jeno letsatsi la lefatshe la tlhokomediso ka tlhekefetso ya batsofe maqheku a rona Batsofe ba rona ba bantsi ba phela ka malwetse a etsang gore ba tshwanele ke go nwa meriana letsatsi ka letsatsi. Ka puo ya sejatlhapi malwetse a rabi tsa chronic conditions. Ke malwetse jaaka kgatelelo ya madi, yona high blood pressure, bolwetse ba pelo, bolwetse ba tshukiri, ramatiki le a mangwe a e leng gore a ka bua ka ona. Go botlhokwa gore balwetse ba fitlhele meriana ya bona bonolo, kanako le ka tekanelo. Se ke se buang ke gore go se ka nna le letsatsi or matsatsi a fetang bakudi ba rona ba sa nwa meriana ka mokgwa e leng gore ba laetswe gore ba o nwe ka teng gore ba phele ba itekanetse. Ke ka moo e leng gore lefapha la bophelo le tsweletse pele ka lenaneo le o buileng ka lona Central Chronic Medicine Dispensing and Distribution Program kgotsa CCMDD go ntlafatsa ditshebeletso go bakudi ba rona. CCMDD e thusa bakudi ba ileng gore ba tlhomame mo kalafong ya meriana re ba bitsa stable patients so ba ke di patient tsa ileng gore ba stable ba chronic ba controlled ba bang ba itse meriana ya bona le ka mabitso bana le nakonyana ba nwa meriana ya bona so lenane ole lira gore ba khone go lata meriana ya bona go di pharmacies or go dingakeng tse ileng gore le fapha lena le kamano le bona go etsa yona program e and a ke re nthwengwe hape ke gore rona di clinic tsa rona kwala ka 4 o'clock so lenane o le re thusa gore bakudi ba ba rona ba late miriana ya bona gona go di pharmacies gore go di doctoreng tseo after 4 o'clock ka di weekend le ka di holiday depending gore pharmacy eo o renga ka eo e butswina so nthong hape e re thusang ka yona ke gore re khona gore re fe bakudi ba rona miriana ya go fitisa kgwedi so re go fa kgwedi tse pedi go cliniceng and then go ya ka gore ngo di sitse doctor or pharmacy feng wa lata di kgwedi tse nne so mola ile gore pele no tshwanela ke late gore o ya tliniking kgwedi ka kgwedi o late meriana ya gago o ya habedi o ya go tliniking for 2 months ya mathomo and then o ya kgwedi tse 4 tse dilatelang ba o fa stoko sa meriana sa dikgwedi tse nne so o ya ga 2 fela so mo lefapheng rona re le lefapha e re thusa ka ditshubutlanyo gore batho ba ska ema sebaka ba emetse ditshebeletso tsa rona e bile e re thusa le ba diredi mmogo ba rona gore ba khone go focusa mo di patient tse leng gore di tlhoka attention ke yona CCMG di
0: jole muthe mongotla o tla ba sa a nahana hore ha lenka programme yena le isa di docteng le isa le di pharmacies tsa rona ba tlo patala e ke kopa re hlalose hore ba patala ka papa patale
8: aba patale ka mokgwe ke buileng ka teng ka mano e le rona re le lefapha rena le yona le dingaka le di pharmacies tseo so wena o le mokudi o tla ngodisa go cliniking wa khetha clinic I mean wa khetha pharmacy or doctor e leng gaufi le go dulang go teng because the main thing ke gore o khethe pharmacy or doctor e leng gaufi le wena wena ha o fitla o tla fitla go clinic I mean go pharmacy wa ba bontsha di details tsa gao ba o fa KG ha o ya Miriana wena ha ona sepe so se
0: a o mamedi a jole bophilo botla ba bonolo ha rena re hukwetse spatala ka chemisting mo re lata Miriana teng ha rena re lo fola mela emelelele motho le motho o ngodisa chemist e ha o fili yena a tsebe hore a itatele Miriana wa hae e ka ba ka moqibelo e ka ba ka sonta ha fela chemist yeo e butswe ka panga ka yeo e butswe re le buile haholo jole o salute engwe ya di to tse o ke ileng ka di utlwela tsa bohlokwa e ka rona le lenane o la hore mohlomo Miriana e tla iswa ba o king ba keng sa bona batho bana ba mafua sa pekuleng gore ba gone ho ifumana ho finyana bonete ba taba e bokae
8: alright ke nnete a usbonge mo go dimoga yona CCMDD re le mohile re le lefapha gore gona le batsofe especially ba eleng gore bana le dikgwetlo tsa go fitla go di cliniking or tsona di pharmacy tse re buileng ka tsona go gola bogole khotsa maemo a boitikanelo a eleng gore bila a etsa gore ba bang ba se ka khona le go tsa mapila ke tsa dingwe tsa dilo tse eleng gore re bone gore di ba sireletsa gore ba fithele go di cliniking tsa rona or go di pharmacy ke ka mo eleng gore lefapha la bophelo le dirisitse mokgwa wa go isa Miriana go amalwetse a le ke buileng ka ona go bakudi especially batsofe gore ba ise Miriana ya bona ko malapeng a bona so ka thuso ya ba diredi ba lefapha ke di community healthcare workers ke ba diredi mmogo le rona re sebedisa bona go isa Miriana a malwetse a le ko batsofeng ba eleng gore ba itlhoka tirelo e a re kgapelletse motho ga ile gore o motsofe o batla gore ene gore o fitlhela yona tshebeletso e o tla ngwa di sa lebitso la gago so
0: So
8: le nane o le mogodimo ga CCMDD le netefatsa gore batsofe ba rona ba amogela Miriana ya bona ka nako bonolo le ka seriti gore ba phelentse le gore maphelo a bona antsa a le ka mokgweleng gore go tshwanetse ka teng a usbonke
0: sena se bolela gore maqhiku a rona ke ka hlotse ya sa sokola jwale wena nkgono ntate mogolo e bang o utlwisisa gore o keke wa lo fihlanga keng ka dina go tse ding jolo ka ha o tsalotwa sa hlalusitse hore kana ko nngwe ke bo ntho ya chelete kana ko engwe ke botsofe kana ko engwe ke boqhwala ngodisa manese ha ba o tlisetse Miriana ya haola peng ha ona ntho e monate jolo ka e o tsalotwa ke le buhile moratu wa ka ke tse bona ona le ntho e e bang e bohlokwa e re sa ifihlellang na le wena o e hlalusetse batsofe ba rona le ba mamedi
8: No a usbonke ke a leboga ke leboga monyetla o ke rata fela go rotloetsa malapa le baagi gore ga ile gore o leqheku o itse leqheku o dula le leqheku or o tlhokomela leqheku le leng gore le ka thabela yona tshebeletso e ya rona o ikholaganye le clinic e gaufi gore o kre more information ka yona CCMDD le yona go isiwa ga Miriana ga ha roka lefapela le bophelo ko magaeng a aba go di ba rona maqheku a rona mo especially ke a leboga o sebonke
0: nthotse monate e re hape mamedi ke tle ke gotle ke gutlele ho o sentsadi o buile taba engwe ya bohlokwa ha re ntse re bua hore batho ha mangodisa batsofe ba rona etsa bonnete ba hore sebaka seo se longodisa nkgono kapa center o longodisa nkgono ntate molo o yona e ngodisitswe register we hantle ka molao wa maqheko ha re shebe hona mona di dissenting gona le pelaelo e golo ka pa menyenyetsing yana tla beng ntse tsa maya mona hore hona mona ke temo ba fumana nthle ke fetso e golo ha ngolo re a phethela o tse ba retsa jene nna ke nnete taba yo
2: mama ne bongi le ba mamedi ba le DFM taba yena ya tlhekefetso ya etsahala jolo ka ha ke se ke hlalositse enka karolo e kgolo dibakeng tse salaoleng tse salaolweng kapa tseo e leng gore ga di ya modisa go ya ka molao jwale ebile di thibela le mafapha gore a kene go tsona go tla hlahloba kapa go etsa tsona di-assessment gore di bone gore na maemo a na a bodulo ke maemo ao e leng gore a nepagetse a latela melao eo e leng gore e ya tlhaga ka gara molao wa rona wa setlhogo Older Persons Act Regulations tsa 2010 jwale tlhekefetso e na mmamane bongi e leng gore e ya belaelwa ka gare go magaeana maqheku e nka karolo ga re ka ra thola ga sheba ga gopola ge le setšhaba ka kakaretso ga se gale mo e leng gore ka gara Freestata gona districting ene ya rona ya lejwa leputswa go le gwa ba le moo e leng gore letlhoko le ya tlhekefetso le tlhekefetswa gona ka gara setsi seo e leng gore se le placeitswe mono e le gore le lo tlhoka tlhokomelo le thuso gore le lona le fumane bophelo bo ntlafetseng mme le tlhole tlhokomelo e tlhokagalang gobane ga ba se ba beuwe dibakeng tsena mamane bongi ka nnete ba ba dependent gore go batho bana ba ba tlhokometseng le baetapele ba teng ba e leng gore re ka re ke di-founder tsa magae a maqheku ba nka maikarabelo otlhe a o bona gore ba santsane ba thola maphelo a phethagetseng ao e leng gore boleng ba bona botlhale ba bona ditsebo tsa bona ntshetsopele ya gore na ke eng e ka ntlafatsang maphelo a bona gore dikelelong le meyeng le mmeleng ya bona ba thole menyetla e ka etsang gore e thuse gore maphelo a bona a dule a ntlafetse a phetse hantle jwale mmamane bongi ke dumelana le wena ke dumelana le taba ena gore ile ya etswa jwalo ka ga re na le monyetla wa gore United Nations ge le ga kenella ka gara dipuisano le diboka tseo e leng gore di ne di shebisana le taba ena ya gore tlhekefetso ena e teng go na le moo e leng gore dilemong tse fetileng
0: ga re etsešhelela moratiwa wa ka ntate Ramasie ka tumelano ya gago le mme ke kopa go lona le le babedi ke kopa taba tsena tsa bonkgono tsena nna le wena re tlo di qetelela ka Sontaga sena se uriang re se lebile re kene ka hoteba ditaba dingata ho ousintsa di mona mamedi re le ka lebaka la nako ke kopa fela re ibe mona ngwaneso ka Sontaga ntate tsiso Ramatsie etsa tlhophiso mono le ntate Mvambi re qete ka Sontaga ke tlo buisana le ousintsa di hape mamedi nane o lenano le tsiso ka motlotlo ke SABC Education kwano ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives tsiso Ramatsie ke ena re tlhophiseditseng tsona Hodi mahlongo ke motsotso ka mora hora ya leshumele motsomong tshebeletso ke ya lesedi ya legotlala ga tsola Afrika Borwa Mosiwa Tshweu o re balla ditaba tsa hora ena ya leshumele motsomong.

0: 086 003084 ke mo ke rutseng teng. Ke mang ya holang ka jeno le Sadie FM? Dumela
1: a bonke bonke go tswang ga tse ka botho
0: a monnate le kae gaitsedi ya ka
1: ke go tsomang ke Philip Mwatu ke ka mo lara mo tu tshilo skruone ke kopela nne motswadi e leng Esther Magomo Maphelo Moatlhodi wa keteka letsatsi la letswalo ka jeno o letsa 90 a dilemo ke re Modimo a mo etse hantle bophelo bo botle
0: ke a leboga tle ha phele hle motho eo wa rona
1: thank you bongi
0: a semohe le Sadie FM leo
2: ha smash
0: a monate le kae
2: monate ya se tsotsa se go makabelo ka belko
0: e ya makebi
2: ke u di sa thami Mateo ka mona ka belko mo ka complaintsa ga di spaka ke ho yena ho le a bona tsenga tangata makabelo tsa mogata ke a le batho tsotsa le weekend mo na teke
0: ke le buile ha holo mamzo le se re femeleo
3: hello bongi
0: ha monate le kai
3: ha monate na ke mang ke sa batla go kitimela ka mane ka belko mo sengwana ngwana ka ba ga di sibusi so di mo di tlhano a di katanga jeno ma se le go se ke re fela ngwana ka hole a ke na le thole tso ho ntle ke nna mo hudi stand hle bongi
0: e ya hle wa tsiba ho mola ka letsa fela ke ntwe ka kang
4: e kgolo mme ma
0: e ya hle ma
4: e ke ga hola tla tsong
3: ga ke la le ha e ka ba ke eng a sa le mo hulu mo
0: ha monati jwang ha monati jwang
4: ha monati bongi
0: thank you ma le se di dumela
5: Le kae bongi?
0: Ha monate le kae pa?
5: Well ntate sihlaba ka mo KwaZulu-Natal.
0: Eh ntate.
5: Ke kopela mora ka mane Klerksdorp mane ke Thabo Masilo.
0: Eh.
5: Wa hola ke ga hola hole.
0: Aw ba.
5: Eh mara a ska gogowa.
0: Re a leboa hle. Mpa se sotho a se idumele taba yeo.
5: Eh ya a ska gogowa na sa. A tsa go go wa ita ba mathata.
0: Ta o ke le buile hle gaitsedi ya ka.
5: Thank you wena ngwanis.
0: A se mo he. Mamedi ere ke fete tabeng ya bohlokwa ke yena. Ba ahi ba Pinville so wetu le metse ya mabapi. Kgwedi ena ya batjha e phumanele menyetla ha o file mo o dulang teng. O memelwa ho tlatiana le letona le tshwere mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba Sindisiwe Chikunga. Ha tlabe a le Power Park Pinville. Dintlha tse batsi ka social grant, ntshetsopele ya setšhaba, tlhokomelo ya metsi le tse ding o tlhokomelo ya metsi kapa le dintlha tse amang mesebetsi. Wena se o lokelang go setsa fela ke o robeteng kopanong ena meditshebeletso tsa mmuso

0: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi ana le metso e mene pele re fitla ho reng ya le shumele metse medi jalo ka ha ke ile ka o tshepisa mamedi ka re ka jeno re na le thatohatsi e kgolo haholo lefatsheng lena la TikTok. Kore motho eno wa mamedi lefatshe le mo rata ka tsela e makatsang mme ka o fetisisa mamedi o etsa content ya hae ka puo ya rona marena e leng puo ya Sesotho. Pele mamedi ke ya kae kapo kae e re ke utlwise gore ke na le mang ka jeno.
1: Ke kopa ho qala tsene re tselletswe ka mona ka tlong ebile ra tshella fela re nyatshupe tsotse. O tlosa mosanyana kwana mo a dutseng teng o mo tlisa ka bana ka tlong ebile o mo fa freedom ya go e tsamaye o nanao mang pele metšhina na o ka tswala pele mosanyana na ga apare sekipa patefuba tsena tsa nonyana pele ke mo raya apara gaone eo ya sedirontsho e ntshweo tlo thusa o ba agaba ke ipotsa ke nye kanakana e letse ke san judi shebile ngwena wena ga e le ga tlo tswala pele le jang re ne ba o dumeleletse o gae o tlelelalasa mahabatho ka bogoi o seleng ka teng ya
2: kante a qeteletse e le gyming ona
1: a yaneng gyming goba ga ka ya gyming o tlotlwela o katana le batho mo gopotse ka taba ya nene ko o jetsa ka yona motlho mongwe o tla thola
2: nka go lebetse le gona batla longka leomo fo monna
1: you fella still be get up
0: Mamedi a ke batle go ya pele haholo ke a tseba gore wa motseba motho eno eo ke tlo buisanang le yena ka jeno o teng kwano tshebeletsong ya lesedi Kananelo Makgethe. Kananelo, hello.
3: Ke kopa go qala.
0: Ke kopa o tlo qale.
3: Ke rata go dumedisa bamamedi ba tshebeletso ya lesedi FM. Ke dumedisa ke Kananelo Makgethe. Ha ke na le bitso le leng ke Kananelo Makgethe.
0: Ao batho kane re a leboatlhe ga o se o qadile wa re dumedisa ga monate jalo mamedi wa tshebeletso ya lesedi o thabile ka tsela e makatsang le nna ke thabile ka tsela e makatsang gore ebe o amogetse kopo ya o tlo ba le rona kwano go lesedi FM.
3: Lebuile nna
0: a semoge mamedi re buisana le Kananelo ka jeno ntumelele fela ke ye mabenkeleng pele ke ya mabenkeleng mamedi re tlo tloka le yena ke tlo o fa monyetla wa gore le wena o bue le yena ke a tseba gore ke ye mongwe wa di-TikToker tse o le di ratang ka tsela e makatsang ntumelele fela ke ye ka mona ke a gotlhe.
4: Mme nna o se o fetogetse go Post Bank Black Card.
5: Che, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Gobaneng?
4: Gobane letsatsi la go qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa go sebetsa.
5: Ke ne ke nagana gore nako e ntse e le teng.
4: Che mme, go molemo o etse gona jwale pele mela e ba melelele. Phetogo ke mahala.
5: E tlhokang?
4: Ke ID ya gago fela. Ebe o ya sebakeng se gaufi sa go fetola dikarate tsa Post Bank.
5: Go lokile. O tla nthusa go fumana sebaka se gaufi.
4: Go bonolo. Letsetsa *120*355# fetogela go Post Bank Black Card pele go la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya gago. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng go na le dipegelo.
6: Keteko ya letsatsi la tswalo e bolela gore o sale teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o bo abetseng. E ba karolo ya lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le tshwere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba
7: basolilesedi
6: FM ke molelwa.
0: Ga se moge mamedi re na le moetsi wa rona jalo ka kile ka o tshepisa Kananelo o teng kane ga ngata batho re na le go utlwa ba reng ntho ena ya go ba seswaswi ba tswetswe le yona nna le wena o e mongwe wa batho ba tswaletsweng go ba seswaswi
8: ko jetse nnete nna ke ipone ke le seswaswi wa bone ke iponela ke le motho fela e le goreng ke gotse ke le tsena empa ga e ba batho e ba bona ba e le goreng e le bona ba reng motho o gotse le yone le nna nkare ke gotse ke le tsena he
0: O hotse o se seswaso impa o le tjena.
8: E le tjena.
0: Jale o qadile neng ho elellwa hore hantle ntle o tjena mogwa hao. Hore o ka gona hore batho ba mo lenteng ba tshe ya skera re seswaso ye. A re re bo lenteng batho ba tshe. E qadile neng hore we elellwe le wena.
8: Bon hanga ta tsena o di elellwa ha o le ha ga batho be loreng. Utlwa o le open ha ga bona kapa ke beka tswa ke ne o ka mo le comfortable ha ga bona nna ntena ya ho re ha ke dutse ke batla batho ba tse e qadile grade 11 sekolong gore le ke batla mo ke le nteng ho dilo ho tsheuwe ho no sina bontwana ya hore ke batla ho dilo ho na le dintwa kapo bontwana tse seng hantle
0: go mo le nteng fela batho ba ne ba ho no ba monate.
8: Eh uno ba monate ka ile ya bona.
0: Ke batla ho tseba. Jwale ntleng ya hore e fihle mona jwale mo iseng e ya lefatshe le tsebe. A ke re qadile ile batho ba udutseng le bona. Jwale e skena e se hola e se ya lefatsheng. O qadile neng ho yetsa ntweno ya hore lefatshe le tsebe botho bo ba hao.
8: Ntho ya ka ha ke e qala ne ke sa lebelela hore e tlo ba tsena le nna go na ba le mohlang ke neng ke ditse ka tlong ke ditse le ngwana heso so ha ntse re ditse jalo ka be ke nka dituku nna ke apara ke etsang ke etsang ka fitlha ka puta fela founung ka puta ka puta ka
0: posta
8: e qadile ke ne le ke gopola gantle e ne le November 2024 ka bo 3 o'clock ha ke shoota. Ka shoota, ka posta video eo ke qeta ho edita ka bo 9 bosiu. Ho seng ha ke tsoha e matha hantle, e sebe e kore e performe haholo, e performe hantle. Ba itse ha motho a nkopa part 2 ya hore na ho etsaetseng ka mora moo, ke ha ke tla ba motho e keleng yena ka jeno lena.
0: He batho, jwale o sa hopola videong eo ya hao ya pele o no bua kae?
8: Ke sa e hopola.
0: O no bua kae?
8: Ke sa e hopola. Ke ne ke e tsana le ka ne ke introduce ntho e loreng e tloetsa hala e ka re ne ke bontsha batho go na le family ya Smith e tlang video eo e ne le mane mo e loreng bo manana le mme wa hae ba la ya makoti a motho gore na tsane ba tla me ya etseng jwale ka sa nyetse mo na family ena
0: he batho ya ba isebetsa hantle.
8: Ya ba isebetsa hantle.
0: Ke mona mo ileng wa ga jo le ke a kya kena jwale.
8: Ke mo ke leng ka tshozwana ene ka bona se ke kene ha holo holo ka be ka e rata. Ke re ka be ka tlisa le di character tse ding tse le tsana ha no ka le nna. Ke tla be ke ba pala character tse more than 15 ke le mo.
0: Ke rata o small tsatsi.
8: A ke mo rata mme yo.
0: Nna o tsime ke mo rata jwang?
8: A ke mo rata mme yo. Ha ba ke mo kuri, bo phela ba ke ba ha ke batle botlhono bo stable for yena. Ke mmatla mona ke mmatla mane.
0: Jwale ha re tle ntleng ya hore. Ha re tle ntleng ya hore a ke re lo tshaba di face. Ha re tle ntleng ya hore ke mona o ra bona wa hola ho tloa mona ho ya hodimo ka nako eo re kenang bo di social mediaeng ha holo di ntho tsena tse wena o di etsang batswadi ba rona bana le re kgalemelo ga hey ska nna etsa ntho eo wa swabisa wa re phoqa o etsang ba ile ba e amohela jwang family ya hao
8: nna ke motho a kgonang ho bua wa tse ha ke a jotsa le motho hore ke batla ho etsa content kore ene hape nna ha ke jolo ka motho sa kgone ho shoota he se ntse ba nshedi ke le ka shoota ntse ba le siko ya ba ka poster mme wa ka nna tsa phone ka bona go tseo a tsena TikTok mara itse ha a o nna tsa a ele lore ke tsang mara empa a tsena botlhata le yona empa itse ha e bona ile a bona hore ya nseleletsa le support e kgolo ke thola ho yena.
0: Jale re a hola re a kena dinthong o hole ka hare ho yona ke a bona hore o le wa o kentse di character tse fapaneng hanyane wa ihudisa ke enye o bonang wena botumba hao kapa ka bo wena yo hudisitse haisa le o le ka hare ho industry.
8: ntho e leng yang godisa haholoholo ke go ba consistent. Ga ke tsebe ke lebitso la sotho for yona, ga ke tsebe lebitso la sotho la consistent, empa ke ile ka latelela go posta haholo go feta tekano. Ke yona ntho e leng yang godisa eno goba ke nana ha ne ke posta ha nngwe ka beke kapa habedi kapa ha gago ka beke ke sena taba le yone, kabe batho ba sa nkelle tlhogong ka mokgwa o ba nkelelang tlhogong ka teng.
0: Ha o re ha o ne o sa poste ha nngwe ka beke kapa habedi, o tlhalosa jang? Mpolelela gore o posta tsatsi le leng le leng.
8: Kegore ke a galela gore ebe ka beke ke posta e 7, empa o fumane bone neng ga ke a kgona go shoota, bone neng ga ke a kgona go edita. Jalo ka beke o ka fumana ke postile bo ha 5, bo ha 4-5 moo, empa ke dumela gore ntho engwe le ngwe e setlo fetoa jwale, goba ke ikemiseditse go lo dula ke le mong jwale go posta every day.
0: Ya mamedi ke tseo he ditaba re ntse re bua le moeti wa rona, yena ke butle yena ke Kananelo. Ha eba mamedi o batla go qoqa le yena, o bue le yena kwano tshebeletsong ya lesedi, ke kopahle o nthumelele fela voice note nomorong ya 0797585066. Ha re bue ka mamati a bulehileng ka mora hore o kene o etse ntho tsa hao tse o tummeng ka tsona Afrika Borwa, Lesotho, Botswana ba e rate ntho o etsang, ke menyako efeng e bulehileng bakeng sa hao?
8: Ho bulehile menyako e mengata haholo kore la ke nahana ka yona ke kopakopana, so ha ke tsebe rona ke bua ka efeng, ke tlohella efeng. Ha ke tsebe ke thabela taba ya gore ke kgonne go sebetsa le di-brand tse ne ke sa nagane gore ka le leng la matsatsi nka ba fumana di-emailing tsa ka. Ke thabela gore ke kgone gore ka beke ke phitlhe ke tsamaye ke bue le brand ke ba jwetse gore ke na le ntho e tsena le tsena le tsena e ke naganang gore ka re sebeletsa re le babedi ba be ba e dumele. Ga se mang le mang, ke dumela ntho ya gore ga se mang le mang. Jwale mpe ha ke ne ke ekala ke kadile ke bapala jwalo ka ne ke tsho. Jwale ka jone lena ke kgwebo, nka e beya ka tsela eng, ke kgwebo. Ke kgwebo goba ha o le influencer kapa ha o le motho a etsang ntho ke etsang, o tsebe gore ntho engwe le ngwe o e postang o e pataletse kapa o tlo e patalwa.
0: Ya
8: ee
0: mamedi e re ke ye mabenkeleng, empa pele re ya mabenkeleng ke kopa gape ganyane fela ke tle ko o gopotse motho yona eo re qoqang le yena ka jeno.
1: Magane ya yona e sa lolosa o itise le tlala kao fela o nana ya bapalatlala a e papale so a e yontho jalo ga se maga ba o telela wa tseba maga. Ke mabitse tsa plastic e sefatlhong sa gago
7: clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo. Ha ho tla tshwedi forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Bafana Bafana ba ile kena tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a Amerika, Canada le Mexico. Motlotlo ka sena re le setšhaba, ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Aforika Borwa, lefatshe le ao
9: ananela.
6: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
0: Mamedi ke metsotso e robong pele re fihla ho reng ya leshumele metsomedi. Mpolelle kananelo o so ikemiseditse kapa o ready ho utlwa hore balatedi ba hao ba reng wena.
8: Ya, ke ikemiseditse.
0: Ya, ha re utlwe. Ha o nahana fela sale ke ba kopa hore ba romele melaetsa. O nana ka ba melaetsa e mekae e keneng ha o shebe.
8: Yo, ha ke tsebe. Ha ke tsebe ka nnete. Ha ke batle le ho jesa wae. Ha ke tsebe mara.
0: Ha o batle ho ikopisa hlooho ne. All right. E re nna ke o jetse he. Di WhatsApp tse seng di kene hona jwale. Di 4,800.
8: 4,800. Wae nahana ntho eo.
0: Jale bo tlhoko ke hore re ke ke ra gona ho banka ka ofela ba le 4800 bonyane re kanka ba le 10 ha o tirinkile ba bangata empa ke batla fela o utlo rena ba mamedi ka pa batsietsi ba hao ba reng ka wena hanyane o thole go tu o mamele ke tlo bapela di voice note tse 5 ka ofela hona jwale re tla bua ka moratso.
8: Okay.
9: Dumela mme bongi. Yo ba tsong kana ne lo hle. Yo. Bana ba ka ba o rata ko go tletse go founung ya ka ebile magadi ya ka o itira ke o segontsho o rata ya o segontsho ba mosebetsi o etsang o motle ngwana gona o tshwage fela jwane o boele sepati mapolaseng a fente scron thank you mamane.
10: Dumela, dumela, dumela, anti wa mathuke. Ahle, ko jetse ka manelo ka mo gore re a tshare jwalo di dietsa ga di shebella ahle. Re mo rata fu. Ke tsikino se motsa mae ka mo kapetsana re. Tsikile buile anti wa mathuke. Ba wa ikani.
9: Dumela, dumela, ke bona le rona mo shonyane. Ke tse ke mametse ka nana ba bagetse. Ke kopa ho one of the best content creators I've ever met because if ke sa bona post ka TikTok, what do you mean TikTok ya botu? Because TikTok ya botu ke lwena. Thank you, keep on being the most person ever.
11: Hi, anti wa 2000 le kana ne lo ka mohle ndumelang hle. Ke le bohanga mona ka Ocean Airport. Hi, ke toka bola tape pa ngwana. Mamela anti ke rata kana nalo ka pelwa ka ka ofela ke a mfollow wa Facebook monana ke mo rata ke tsheya teng le family ya yeo yo a a
9: mama ni bonki ke o di medisa le ale a butikani a butwa ko vale yo ke a mfollow wa ko TikTok ke phela ke tshega but empola ka o feta ke ha yo a buti ga buti mosadi ya hae ka ge poison ka go nyetse fiatana ha mobi ka ge ke fiatana
0: ya kananelo o mametse ka mogoba mamedi ba o ananelang ka teng
8: ke mametse
0: ya hona bolela gore bona mosebetsi wa o sa le moholo
8: ke sebile ntheno no ke na le molaetsa go bona batho bana. Le ka rata batsebe hore kantle ho bona kantle ho bona ha ke motho e leng ke yena ka jeno lena ke ba rata ka pelo ka kaofela la ile hore ha ke ba jwetse empa le bona ba le batseba hore ke ba rata ka pelo ka kaofela
0: e re re bapale bonyane tse 5 hape tsa ho qetela re be re qetella taba tsa rona
10: o jise bongile. Dumela ke ntate magapelo mona monyeke a o se mhlala qala mo sebetsi wa hewo a bona gore ho na le tema se sentsa se etsa o la ikutla jwang yena ha sa le mo mfile ma ikutla o ikutla jwa a le jwang ke ntate magapelo mona monyeke ke le buile
9: hi kari le mama le bini ka mo kari ke ne ke kopa o follow up back like ke upcoming content creator ke ngotse ka busisi we busi ya. Yeah, thank you. Bye. Dumela nna ke nna le rato Links Blofante mona na.
12: abuti kalalelo ke o rata e bile favorite character ya ka ntho dintsetse tsa hao ke bontle Smith wana Maxwell.
13: Hello boss, ke rihela motho wa ratwa bo. Wa bona o le sedi FM, ntse re morata a soka a bana interview le. Imagine hore ha sa a le sedi FM, o tlo ratwa ke batho ba bakae. Jole ko ona o tlo bona mohlolo. O ntse rata, o tlo ratwa more and more and more. Ndenzeni wa itebela Bramfords.
0: Hai momedi ka lebaka la nako ka nnete re lokela gore re phethele ngwaneso batho ba rata mosebetsi wa gago o motle ke kopa ka dinako tsotlhe o dulontse o ikokobeditse jalo ka o ikokobeditse o rata mosebetsi wa gago o amogela batho botlhe ba tlang go wena e se ka ntate modimo wa ka o thusa o gole o feta mona empa ntse re ke batlang go etse ba pele re arogana o motho ya etsang metlae e fapafapaneng ne ke batla go tseba gore o ka kgona gore o re kwalele lenaneo la rona go ba re ya kwala gona jale e ke ntho e ka kgonegang eo gore re etse no
8: yo ga ke tsebile a kare ke a neetsetsa ke tla neetsetsa eng empa nka le kwalela yona ka go episa lentswe la favorite character yaka mo dinthong di-videong tseo
0: a butle pele o tle o tlo etsa mamedi rentse go lekane nna maletsatsi sejake nna sebongile sonopo le maletsatsi sejake DJ Lovers mminong o fitlhela re kopana nakong e tlang jalo re fa kananelo re kwalele he mogatu
8: Alderonto ga ke tsebe ke reng ka taba ena ya Maxwell le mafa ga ke tsebe le gore Maxwell ga nkela mafa ana ore nna ke qetelletse ke entse jwang ga ke tsebe gona ke reng ya pela ka e practice kealetshware
0: empa he re a leboa moratiwa wa ka ntate modimo a o sireletse re thabetse o bua le wena re kopa le nakong e tlang ga re o bitsa o nnotle fela jwalo
8: ele boile nna
0: babbye
8: bye

0: Mamedi pele re tswela pele ka ditaba tsena tseo ro tsharetseng tsona ha re ye mabenkeleng.
1: Alala! Ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata, ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Mamedi ha re bela re amohelehe ho lena la imatlafatse motsherong ona mme re kene tabeng ena mo teng ho bileng le dipotso tse ngatanyana tse ileng tsa hlongwa molaodi wa lefapha la sephethephethe provinceng ya Gauteng Samuel Mashaba ho latela boteng ba hae sebakeng se ho fumanweng dithethefatsi ho sona sa Ireton borwa ho Johannesburg. Mashaba o tekile bopaki ba High Commission ya Madlanga mo a hlalositseng ha tshebetso ya hae e kenyeletsa ditlolo tsa melao tse etsahalang mebileng, taolo ya dikotsi mebileng le ho tlisa polokeho mebileng. Le ha ho le jwalo, o boetse a hlalosa ha bahlanka ba sephethephethe ba fuwe matla a ho lwantsha diketso tsa ditlolo tsa molao ho latela molao wa ho lwantsha le ho thibela diketso tsena tsa ditlolo tsa molao. Re tse re ke re shebe mamedi bopaki bona he bo ntseng botekwa jwalo he ke ntate Mashaba ka pele ho komishini na Madlanga. Re buisana le setsibi ditabeng tsa ditlolo tsa molao yena ke ntate ND Mashaile. Ntate Mashaile, ha re lebohe ka nako ya ho hlera o amohele tshebeletsong ena lesedi ho imatlafatse.
4: Bona mme, ke lebohile lenaneo le ba mamedi ba lona e leng lenaneo la imatlafatse.
0: Ho tlasa molao wa Criminal Procedure Act, na sepolesa se sebetsang ka sephethephethe se na le matla afe ha o tloha tabeng ya ho thibela kapa ho batlisisa diketso tsa ditlolo tsa molao?
4: Ha re qale ka SAPS 68 of 1995, re bapanye ka puo ya sekgowa, re compare, re di best side by side, re shebe hore Municipal Police Act le SAPS Act 65 of 1995. Ke efeng e leng gore e supersede e nngwe e ka hodimo ho e nngwe. SAPS 68 of 1995 ke yona e leng gore e supersede molao o dumelang maponesa a masepala ho ka batlisisa ditlolo tsa molao ka for ho thibela ditlolo tsa molao. Drug past ye ka puo e tlwaelegileng e ya erotin dithethefatsi tse ile tsa fungwanwa ke maponesa moo. Gore ba be moo bontate Mashaba ke ka bakeng la ena a na ba fa lesedinyana go ya ka mabarebare le ka mogore utlwileng ka teng ha ntse re mametse yona Madlanga Commission. Bopaki re utlwa gore ntate Nku o la fumana lesedinyana kae kae. Ntate Nku a hlalosetsa ntate Mashaba a ya moo e le gore o lo thibela tlolo ya molao. Ha ke araba potso wa hao ka mora this long analysis ya value chain ya a chain ya ya bopaki go fitlhelela gona jwale ga ntse ke bua. Re ipotsa potso wena ngwaneso rona re leng di-strategic analyst gore gobaneng mosompegi jalo ka e le chief ya maponisa a sa founela leponisa le legolo e leng provincial commissioner ya maponisa gore go na le ntho etseng ka fo a founele a mogolo profenseng yone ya di-hawks e leng general Kadwa ka fo a founele a mogologolo sponiseng sa Aforika Borwa e leng mo commissionera wa sponisa wa Aforika Borwa. Jale ha o so o dikopanya ntho tse kaofela ore e ne e file e se go thibela botlokotsebe ka fo bona bokebekwa ka go kwala lori eo kampo ka go ya mo o fumaneileng ditšhitifatsi. Maikemisetso e ne le amang e se maikemisetso a go thibela bokebekwa bo ba dithetefatshe kampo go tshwara batho bao ka mokgwa re boneng gore mokganni wa lori o labaleiswa go ya ka bopaki bo tekuweng commissioning bo general tane ba ne ba tswelela motho a tsamaye e a bontsha wena ngwaneso gore bona maponisa a na a tenang uniform e tala ba le godimo blue uniform le bana ba tenang uniform ena e brown ngwaneso ba ne ba le mo maikemisetso e ne e se go thibela botlokotsebe bo kampo gore dithetefatsi tseo di fumane di se forensic science laboratory di be di destroyiwe ka mora gore di hlasojwe gore ka nnete ke cocaine
0: ka kakaretso ga o lekola bopaki bona bo ntseng botekwa ke ntate Mashaba ntate Mashaile maikutlo a ke a fe ka bona
4: hai ngwaneso bopaki ba ntate Mashaba ga bo mofebeletse meaning bo sebetsa kgatlhanong le ena mokgwa o e leng gore o fana ka bopaki o araba dipotso o bona a nyenyefatsa taba e kgolo ka mantswe a mangwe a sa arabe dipotso go ya ka mokgwa a di botswang ka teng. Ke tla wetsetsa mohlala o ne a bua le mohlomphegi Nku go ya ka puisano ya maobane ba re go yena bo commissioner advocate Sigels Ngube ba mmotsa gore o re melaetseng ya gago ya WhatsApp ore go ntateng ko re tlamehile re tsamaye re ye Limpopo re o batla balebedi di-security guards re tlhalosetse gore o ne o lo ba batla mabapi le eng ke eng se o neng o se batla go bona balebedi bao di-security guards tseo tsane a re ba tsamaye ba lo di batla o utlwa a araba a re o lebetse gore ba ne ba ba batlela eng ga gona gore ke itse wena kwena setolo sa bakwena ga gona gore ke itse kwena nna le wena ra tsamaya re ya ka mo ka kagiso ka mo re lo batla station commander.

0: le ntate Khumalo ba boleletse mohlomphei Mashaba hore o bua mashano ntate Madlanga ba ilukisa abare hankebe ke re batho ba bua mashano ke tlare you are telling untruths ha hona bonnete tabang e o buang ka yona ga re beya ka Sesotho ngwaneso
1: ntate Mashaile ha re leboe gagolo tlhe kana kwa gago le ka moso ntate
0: kgotsa e re atele bamamedi le ka gae ka garonaga Basothong botlhe le bana ba Aforika Borwa kaofela
1: lebile mamedi one ke ntate Andy Mashaile ke setsebi tabeng tsena tsa ditlo tsa molao re ya mabenkeleng
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tlhodisano ya rona ya setoto ya Season of Champions betšhata 50 ranta kapa go feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le gaufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa go gapa karolo ya 2.5 million rand le meputso betšha gona jale o itshwasetse gauta go nna le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa go betšha ya nang le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela go betšha bahlodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala wa go tshwaba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp go 076 675 0710
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
5: O etsa halang?
4: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bankeleng. O lefe. E bo tswa ka phone ya ho letso ho.
5: Ka nnete?
4: Eya.
5: Ke bokae?
4: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone ya hape pep.
5: Au, tsane ke fumana jwang hle?
4: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
5: Ke ya le bankeleng le ha o fila pep hona jwale.
4: Le nna ke tseleng.
6: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya hape pep fela. Kona le dipehelo. Further together. Vodacom. Re dula re posta kana go tsohle, re commenta e bile re arabisana. Empa he, e o ke me hopolo fela. Taba taba ke le tshwaola haola X. Jwale, kala 20 le 21 June, phahama, ipona hatse, mme o ngodisetse o vota. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
1: Re boela re amogela momamedi go lena la imatlafatse metsotso ke yane mashome a mabedi le motso ka mora hora ena ya leshome le metso e mmedi. Re tswela pele momamedi mo teng mmuso wa Province of Free State o tsebisang semmuso le ka molao lenaneo la batšha la kgwedi ena ya Phupjane ka jeno e leng segopotso sa dilemo di le 15 tsa boitseki ba batho ba batšha mo baneng ba itseka kgatlhano le tshebediso ya puo ya Afrikaans dikolong tsa rona selemong sane sa 1976. Mmuso wa Province o boetse gape mamedi o kene ka Setotswana ditabeng tsena tseya bona jalo le tlhekefetso ya bong nang ena Aforika Borwa go na le ketsalo e leng e tsala ka re go motse wa Mangau mamedi mo teng he moshimane ya monyane dilemo tse 20 le motso a ileng a bonagala tlhekefetsa jalo motho wa mme mme sena he se ile sa tlala go marangrang a dikgokagano mme mmuso tabeng ena tlile o bua gagolo ka yona re buisana le tonagolo ya Province ya Free State ke mme Makhwen Letswa Mathae o sa ntse le te mogaleng a jwale tonagolo ga re leboe gagolo tlhekana kwa hao ha le mona re hlompile o bole rona motsheri ngwana kgotso
7: kgotso se go ke di mentsela ba ne di botlhe ba le fedi
1: re le buile ha holo ha re qale pele pele re kena ho mosebetsi wa letsa

0: mabapi le tabena ya letsatsi la batjha le tshebetso le lenaneo la lona le le profense bakeng la batjha le qadile o seng hona mo teng le neng le legotla o shebana le tabena ya tlhekefetso ya bong ka hare ho profense ya Freistata, mme ke a dumela sena se etsaetseng ka hare ho motso mangaung a se tabe e dutseng profense le wena jalo ka tona kgolo hantle.
1: Jalo ka o se o tlhalositse hantle gore re tswa khotsomane mo e leng gore re la ga etelelwa pele ke ntateng Balula jalo ka letona la tsena tsa safety tsa polokego ya setšhaba. Mme ra banka monyetla ona wa gore ga re bua le wena tsena matšhong ona o re bileng le ona gona jalo re na le ena motšha ena wa rona e leng gore o ile a hlekefetswa le famili ya ge kaofela ba re joinile mona. Tsena tsa di tse tsalang tsatsi lena mo mokgotho tsadi ke sa o tsebang gore rona re le mmuso wa Freistata ehlile re reteletse pele gagolo ntwa ena e re bitsang gore ke GBV plus F. Re mmuso o e leng gore re eme ofising ena ya Premier, re eme ka maoto kgwedi tse latelang re dula re etsa tsebiso kapa awareness ena re bontsha batho bohlokwa ba o lwantsha taba ena. Mme ke tlhabetse setšhaba sa mang a ga se ile sa ema ka maoto satlha sa bontsha support kapa tshietso go e maemo motšha ya mokana a nang le tshirelopele motšha a neng a sireletsa bana ba bangwe baetapele ba kaosane e ba yena a qetelelang e le lehlatsisa. Ke ka ona letsatsi lena re itsele ga re launcha program ena tlabe re na le ena re ntse re bua le batšha ba bangwe gore ga ba eme jalo ka ena le setšhaba se e leng se ama mangaung sa lwantshana le taba ena le rona re le mmuso re tshela ka madi ebile ke e nngwe ya dintho tse re dulang re lwantsha ka dinako tsotlhe.
0: Mme ha re tla tabeng ya mosebetsi wa letsatsi la kajeno, mme ke mo teng le le mmuso le gakolang jalo he lenaane la kgwedi ena ya batšha re lebile tsatsi lane la laboraro la bobedi mo teng tlameng re kete ka letsatsi la batšha. A ko re fe dintlha tse feleletseng mokotaba wa selemo sena ka ro profense bakeng la batšha le letsatsi leo la batšha e be kofe
1: tsatsi lena. Nna ke batla go bua fela gore kgaitsedi yaka mo batho ba Freistata re ke be ra ba le baetapele ba gosane ga fela re sa qale pele ka o lwantsha tlhekefetso ena ya bomme le bana gobane bana ke baetapele ba gosane. Ya bobedi ke ena e leng re eme ka maoto re lwantshana le taba ya gore batšha ba gona ba thole menyetla mme ba seke ba sheba fela gore ba tla thola mesebetsi mmuso ba iketsetse menyetla mme le bana ba e leng gore ba tlhoka support ya mmuso re eme ka maoto re le mmuso o ne wa Freistata gore re bone na re ba thusa jang ka lefapha lane la ntate Balula la ntate Toto Makume. Gaufinyana ke ne ke ile mane motseng wane wa Italy le China mo e leng gore sepheo sa gona e ne le go sheba e meng ya menyetla eo re tlo etsetsang batšha ba gona. Ga re sa batla go celebrate matsatsi ana ka baka la history e re nang le yona ya gore re tlhompha jang baetapele ba ikileng bawa ka letsatsi lena la 16 June. Ga re sa batla fela go etsa dintho tseo batho ba nanago ke boithanso, re batla go tla ka diprogramo tse e nang le thuto tse e nang le go fa batho menyetla. Ga o ka sheba mona mo re leng teng re bitsitse di-NGO re bitsitse di-SETA di be teng gore ga ntse re bua le batšha batšha ba ne ba ikatametse moo ba thole menyetla e teng ebile ntho tse batlang go tlo ba jetsa yona tsatsing le nako gore ga re tswa mane China maobaleng tate Toto re tlile le investment e maatla gagolo e leng gore ke di-billions ga re e bala e tlo bang teng mane maluti a phofong SZ jalo ka tsewa re na le economic zone mono mo e leng gore China e tlo sebetsa le rona ba retsetse dikoloi di-16-seater tsena ba di sebedise mono ba tlise dikoloi tsena tse tsamayang ka electricity mme e tlo create-a mesebetsi e mengata mme e re entseng go bona mone re itse le tlo partner-a le di-TVET college tsa rona gore le nke skill at the same time re seka gare fela re tliseditse mesebetsi re tliseditse investment ena e leng gore ga e qala motlhomo tla qala irile batho ba bo 1000 e nne milione jalo e tlo tsamaya e phatlhalela ka rafetsa so gona jale tsena re keteka ga re keteke fela re keteka ka purpose ya gore re batla go jetsa batšha gore re ikemiseditse eng rona le freestyle taka bona mme ke tsola ha se khalo no bona mo ne reng ka ba bang ba di graduate re ba kenya di municipality tsa gona tsa office yena ya mo premier re lebeletse go ba bang ha ba qeta mono ba itse se di khobo tsa bona ire bo ra go ba itsemetse ba bang ba kene mmuso ba thuse di municipality tsa gona se le mathata empa ya qetela ke ke go bua ka ke ena ya local economy re ba ka go bua le bana ba ba gona hore menyeka ena e ka rametse e leng gore ga re batle go itsebedisa go tla ba kgotheletsa itsebedisa go bona re tla ipona ge ntse re batho ba tswa ba di-tuckshop fela ga re qeta go bantsha re etsa eng lefapha lena la ntate toto le ikemiseditsa go gore jwale re nke economy na rona re tlise mona ka gara metse ya rona mme gaufinyana bekeng tsena tse pedi tse tlang mestela nqabeni o tla ba le teng mona ka gara freestata a tlo phatalatsa menyetla ena ya gore batho ba ka ikemela jang ba iketsetsa ebile ba ba tlhoitela ba ba mesebetsi
0: tonagolo re lebuile gagolo tlhe ka nako gao le kamoso
1: ke
0: le bile ha holo ka menye ka le tsilengona ke re le sedi pele ya pele le ya province ya Free State ke me Makwin letso wa mathaye re bua lena he ka diketsalo tsena tse pedi tse tsala ka ro province tsila ka jeno utlwile he a bua he ka lena ne ola bona ba kenla letsatsi la batsha le godine ya batsha le tabene ya manojolo le ditlhekefetso tsa bong ka ro province are le bue ha le mona mametse lena la imatafatse motsiarong ona mohlophiswa lona he ibile morapedi segwane mme yaneng a laola ga se etsa bonnete ba re fitlha wena ntle le tshitiso ebile ke lebogile goma mathodi mme ra balwa ditaba tsa go raya lesome le metso medi ke mosi wa tshweu nna la ka lebitso ke tiisetso mokwena moifo wa imatlafatso re bomamedi haibe bo monate mananong otlhe latelang a tshebeletso ena ya lesedi FM e tsho kgotso.

jena. Dumela dumela dumela dumela wena mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hotle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng ya o dumedisang ebile go etla ka lotso le mofuthu le tletseng lerato ke soja ke motho wa moshedi wa marokane kubukubu ntsha marota re bone kubu ikana ka ntlo ya mosemetsenyane di a sesa di be ditlhape tse kgolo di a sea di a tabola madiba ke kgomo ya metsi ga ithule ka dinaka ithula ka phatlha ke ntatampho botlhokwa le o ratilwe ya reng wena tlo re be mmogo ka jeno nane lena le ratwang ke wena lenano la jwale ke nako tshebeletsong e senang thaka ga ke tsamaye ke le mongwe ke tsamaya le ntata bonolo ke bua ka Thaba Morobane the sole provider ke ena ya tlhophisitseng lenaneo la ka jeno le ngwana sesi o gaufi le nna ke mmone ke bua ka Lerato Mpopo ee DJ Lavasa o tlhophisitse mmino wena mo mamedi e motle o tla bateng e mongwe wa basebetsi mmogo le nna ke bua ka Thabo Kofa a ka tlo go tsipetsipela ka tsa papadi ya bolo wa maoto re bone ebile re utlwile tsatsi la maobane ga re otla ka lena ka fatshe motho e motle ge le bafana bafana tlhopha sa rona sa naga fela he ga se mara a se o fela ga di tseo fele ga o se o fele wena mo mamedi e motle ka tsena tsa mogopo wa lefatshe tlhakogeng la bafana bafana ke na le tshepo ya gore papadi tse pedi tse setseng pakeng tsa Czech Republic mmogo le South Korea ba tla sebetsa gantle ke tshepo eo ke nang le yona chege se re tla boka dioroa wena motho e motlha ge se ke ganyagama jole he nano la rona le eme jalo mme moeti uteng wa botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa yeo ke tlo o tsamaisane na tsela le ena ke bua ka Sannere ke sa bua ka Sannere e re ke monke mona mo a tsheditseng pulo e mphoofolo pina ke ena pelo yaka.

0: Ya tsiba rato haholo ke ta Max o tenga kwa noka Sasolbeck motho e motle ke morato wa People Price na pina tsa Heidi mo kopanya hloho. Did you ever know ke le bitso la pina ke ne ko neletsa yona tshebeletso nye ratwang ke itse ke kopane le mosebetsi mmoho le nna re ke reale a letse fela tsa papadi ya bolo ya maobane wena motho e motle ge di tsipe mona le mane ha ge tebe a ka loka tsona TK dumela.
1: Ela khotso digestics
0: ke a phela o phitse hantle
1: ha mona ati gona mme wena o tswela
0: a ntseria ka mahlabanyana ano a maobane fela he ke a tshep nna ke na le tshepa go check le South Korea a ge ka nna ka di bontsha sepoko ha ke tsebe ke tsheponyane ke nan le yona ya maobane o e bone jwa
1: digestics ya ke le bo e ke di mentsha re mamelo le seriya sen tsapa mengena ka tshe mona mme papa di e bile thata maobane fela la lo jono e tsamaile ka mogomo ma Afrika borwa ge neng re sa lebella ka teng go ya ka mokgwa o mokwetlisi mongwadi Hugo Bruce a ileng a tla rala ditaba tsa ye ka teng ga se ditaba tse ileng tsa re sebeletsa go gang fela baneng ga motho o qala o sheba fela lenaane la dibapadi tse qalang le papadi o ile a bona gore etlhile ka re bothata go keng gobane ga o sheba mane morago o ne a beile dibapadi tse bapalang morago tse tlhano kao fela re bua ka Khudiso Modau re bue ka Nkosinati CBC Email Con Mbekezele Mbokasi ga mmole Obrimidiba ke dibapadi tse tlhano kao fela tse bapalang morago tse neng di kala le papadi maobane mme ga re mane e le dipapadi tse tharo mme o ile a bonagala gore etlhile mono bogareng ba lebala go batla go sena se o re reng ke creativity monong o bapala setebele setlhole agolo ke ena monna eo re ka reng e ne e le weakest link mane bogareng ba lebala mme go tloa mono apeape motho o le a makala ga o bona lenaane la dibapadi tse kalang le papadi o sa bone sebapadi se jalo ka osinapolis obane le a mo tsebao ke sebapadi se machato se matang se tlhabang dintlha e le ka nnete mme a raga dibolo tse e leng gore go dipeletsanyeng tsa sethibathibane jalo la ga bakala ga re bona sebapadi se kang osinapolis a sa kale le papadi mme e nngwe taba ke eo leng gore ile makatsa motho mo o bonang gore mane bogareng ba lebala jalo ka kešhetere o ne o bona letlhile go na le bothata mme pele mane o beile dibapadi tse tlhabang dintlha tse pedi graham reynos a mo le lyle foster mme ke be ke kala mosomong e banke lebete ke be ke kala go bona mongwadi Hugo Bruce a bapadisa dibapadi tseno tse pedi ka nako e le nngwe mme o bapadisa dibapadi tseno tse pedi ka nako e le nngwe empa e le gore mane bogareng ba lebala ga ona sebapadi se e leng gore se a ba fepela pele mane neng mme ntho e nngwe apeape e ileng ya re beya ka mosing ka nnete ga re bue nnete phoso e ileng ya etswa ke Ronald Williams le sepele setole ke yona taba ileng ya re bolaya gobane go tlhajwa ntlha gono wa pele fela ke yona o ileng wa tla a batla gore beya ka mosing mme dineletsano tsa morago tse gutshwanyane tsetsang ke Ronald Williams bonnete o di kwaetse setlhopheng sa Mamelodi Sundowns mme o di etsa jalo e le gore o di etsa le dibapadi tseo a tlwaetseng go bapala le tsona ka mehla mme mane setlhopheng sana ke nagana gore taba mofuta jalo o tshwanetse a ka e belele ka thoko obane ke dibapadi tseo a kopanang le tsona ka nako yane fela eo setlhopha sana a se bapalang empa mane go Mamelodi Sundowns o bapala le dibapadi tsena beke le beke ke ka gona motlhomong dineletsano tseo tsa gae tse morago a bona di sena bothata jale e nngwe ileng ya ba e re beyaka mosenyi gape-gape karolo ya bobedi ya papadi e sa tswa kala fela ke mo sephepele setlhole ya bontshwang karete e kgobedi ya bajale se re bapala re gaelela mathata a kala monolong kae kae malebana ga o tlo kengwa bo talenteng bata go kengwa bo osina policy nako e se batla ile gore ba ka etsa go gongwe itseng go ka beyang setlhopha sa rona botleng mme taba e nngwe gape-gape ya ba mane mo theng bajwale a bontshwang karete e kgobedi le ena ya bajale mathata a tutile le go feta ka morago ba temba jwale a bontshe ka re ke gomedi ke ka moo ke di boneng ka teng gona mme empa ke nagana gore papadi tsena tse pedi tse latelang re tshwanetse gore e be diphoso tsa rona ge di bone ge di lokise ke ne ke shebile fela dintlhagolo tsa papadi ya korea republic le shek republic ke bone banna bana ba korea ba maatla ke banna ba rang disoto ke banna ba rang ba le gole balebelo jale e bang re sa ikatela re tla iphumela ka mosenyi re tla fumana re gotlile ka pelenyana dipapadi tsa mogopalo fatshe e leng ntho re sala ka e tsaleng
0: TK ya ga beletshepo ga ga beletshepo ntho nngwe ke neng ke bolelela thabang ke morolo tshantshello ke ne ke sa e bone dibapading tsa rona tsatsing la maobane che mohlomong ke o bane dipapadi ne di qala le gore stadium ne setlile setletse ka tsela e tshosang baahi ba naga ya mexico ba futuile ka matla naga e sale
1: o a bona kile ka tlhalosa gona nne gore jalo ka momamedi ke kgola gore o tla tlhokomela gore bohlokwa ba papadi ya pele tournamenteng efe kapa efe na e bohlokwa ha kae. Papadi ya pele e bohlokwa bona bona bona ba haesale hobane e ba o ka e hlola kapa wa bapala ka ho lekana e etsa hore o be le morolo, empa e ba o ka hlolwa o so ntse o batla ehlile o so se monate, empa e le hore tournamente ke ona e qalang.
0: Wa tekateka
1: ngwana emme, papadi ya pele ke bohlokwa hlokwa hlokwa bona ba haesale tournamenteng efe kapa efe.
0: TK ke a leboha tlhe ke leboetse tsohle. Gabane Yesu mmabele botle ke Thabo Kofa o na re hlile re tsa papadi ya bolo ya maobane e huno hlile o no nyolosetsa Thabang jele le bana le bona batla o botsa dipotso gore na ga re kgone go connecta re mpe re thuse ka dintho tse ke di PS4 di PS5 ya huno hlile o le boima mmamedi fela ke a tshepa nna ke na le tshepa gore ntho di tla loka batlhankana ba tla bua sekwele ba re bontshe papadi e tswileng matsogo pakeng tsa Czech Republic mmogo le South Korea. Ntumelela ke tshware Gauta ka letsogo ke potlakele ka ngakeng gobane ngaka e seeme meemo.
2: Ee, ke bua haholo ka Phoniam. Lebaka ke gore ke moo ke rentang smartphone yam e ntšha teng. Phone yam e mpulela mamati mmogo le community yam. Ha kitchen sink ya neighbor yam e dutla, ke kena fela ho social media yam ke ithute ka ho shebella video. Mme le pele ke lemoha, lefatshe le ka siyang ba mpitsa mothaka wa GoToDIY ya hlometseng ka smartphone yam e phatsimang. Tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes AM with Phoniam.
3: Phoniam.
4: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Jwale ke na kene lapeng la motho e mong a tlise thabo le monyaka
6: metsotsong e 30 ka mora hora ya 12:00.

0: Mamele motle metsotso ke robongwe pele hora ya pele ntumele jolo ka ke hlalositse ke kopane le Dr Mabele ya singantsa le te mohaleng. Dr Mabele dumela hle kgabaniso.
1: E dinga hloko dumela.
0: Le kae ka jeno?
1: Ke ka pitse handle.
0: A ke pitse handle tshele lebe ya leyo ke ntaramane fela hands ya ka theko.
1: A nna ke pitse handle mme.
0: Ke a leboha. Dr Mabele re bua ka kgoding ena ena ya Phupjane re bua ka men's health. Bophelo bo botle. Hlakoreng la bontate pele ba bambaetse ba ka hore ke mental health khamane so bothata ke eng mohlomong jwelo ka dingaka le ke le babotse bothata ke eng rona bontate o riske ga itlalea ke ibutsitse bekenye fitileng
1: wa tsanda ke mashoko ke totse entle eo wa tsela go tsa go sha bonyane a bo bonyane go tle go tsone data hore ha ba ka bontsha maikutlo ke bontsha ya bofokodi bo that is what we want to batla thola batla sikelo go banke mehato ba se go na ke lelong ya bona le mong ya bona ba phitse jwang so le re so tsai ke ka tereto ke ke tlo go rutu mthanda ke re ho tsantsa le mo fani ya tsotseng ka pa le fika le tsa se tinye ding e le mphoso ntse ba le mo tlang ka pele o na le maikutlo go bana le gatelo ya maikutlo ke ka go direng ke go tlo go re go kopa thuso ha se pontsho ya bofokodi empa go mthanda ke mo hato o bo hlale o tlo khona o tsireletse wena le batho ba ba ratang ka nako entse e yente ke mafoko
0: jwale a ke re thuse mo mamedi hona le ba maloko ba hlokomelang ga tshi papi ha hantle matsho ha hantle hona le bothata mona le mane ke inso ba ka sietsa mohlomong ba keng sa unthusa ke na le metswalle ke na le ba leloko ke na le kila bona moratuwa yo wa ka yeno ge ka baeletsa o ka baeletsa jwang bona
1: wa tsaba ho go hloka gore o ne o shebe metsamaya ka ba boitshwaro ba motho wa ntate a le go fena le wena e tlo bona ga man e ka re ntate o sa go bala ha re go nyaka go go bala bosiu ka ba go bala nako telele ka ba ntate go se tla go kholo le nyane ka ba tsi bona o se a lofa nako e kholo le nyane ha a bui le motho o se a na le tsina ha go go tlo tlo se a le le jona bo bongata ga holo papa botsa bo go seng hantle mo sa tsetsa botsike fatse it means e ka nna ba mo ntate ona le gatello go ya ya me go ka ha ntlo ha mo yeng wa hai e ke le nya ha ke mo kireng o gona ho matemela o motho gona ana o petsantse na ka tsa go tsela jang me go tlo ha o le ke le nya ha then ho go me ha to wa ta u wa go bo kelong le bona nga ka ona ke tireng ke di psychologist ka tsa psychiatrist go tlo tsona di thuse motho wa ntate go le go gona ke eng ka ba ke mba ka tsenya ka tsa go a ipone ana le me go tlo a tsenya ha ka ke le ya hai sa go no e be ka tlwaelo so hona le mahato gona go motho a nke a gona go a tse sho gore motho wa ntate o gona go tshelo thuso e ne pahetseng
0: ke shebile mokotaba wa selimo sena wa men's health month u bua ka partners in care molekani yenu ya tsotellang jwale botswa ka kiena mokotaba wo u bulela eng ho nna ya sa tsotelleng
1: wa tsa ke mo tsoka ke hampe se hlaho se go bana se bolela hore ke ka se lebelle batho ba ntate ba ikikitse ka bona fela ke sa batho which means malapeng di family ka ba metswalle ka ba balekane le di batla ka mosebetsing ba na le seabo se matla go ba ka kgona go ba etse phetho e matla ho tloha kelellong le maikutlong a motho wa ntate o kgona go bona motho ha se hantle fatlwa tsa gae ga se hantle go gang le ditshwaro ba gae bo fekegile le gore o sa etsa dintho tse tshosang bo go nwa jala haholo kapa o sa tšhitana haholo kapa o sa bona haholo ka tlong it means if o bona matshwao a bona gore matshwana na ga se e ke a hantle ke a bonang go motho wa ntate it means o tshwanetse o nke megato whether o meka pele mosebetsing kapa o molekane kapa o motswalle a gabane a tsa gore tshwanetse o thuse motswalle wa gago etela bookelong go na le dithuso e teng go di-psychologist kapa psychiatrist kapa le o di-committee tsa rona le batho ba nang le nneo eo ya go beya batho bo thoba batho maikutlo le kelelelo gantle oda ke baruti kapa anybody wa community a kgona gore a beye batho gantle ga utlwa tabeng tsa maikutlo le kelelo so it means once o se o bone matshwao ao netefatsa gore o nka mehato e nepagetseng go le kare o thuse motho wa ntate go nako nngwe ga ba bui ga ba tlo o thusa empa wena o le motswadi kapa motswalle kapa molekane netefatse gore wa motshegetsa o nke mehato e nepagetseng gore o thuse motho wa ntate
0: ngaka re di beile e tla ba ka nnete re re ya di senya jwale go na le mo mamedi a mametseng ke motho wa ntate ya utlwang sena seo re bolelelang sona ka jeno ge le bontate mme o ikemiseditse go fetola maikutlo a gae le gore a ka a rwale dieta tsa gae a ye ngakeng a ka le o bona ngaka bogato ba pele bo a lokelang go boetsa ke bofe
1: wa tseba yapele ke gore tshwanetse motshwanetate a tsegore ga se ena fela a le mong a na le kgatelelo ya maikutlo ke bontate ba bangata gagolo ba na le kgatelelo ya maikutlo kapa ba bona gore ga ba gantle gore ga ke mabaka a fapaneng a leka etsang gore ba seke ba ba gantle empa go tshwanetse o nke mogato o nepagetseng o botlhale ba goree ke lo batla thuso itla ke tlo bua le molekane wa ka kapa motswalle wa ka kapa e mongwe wa leloko familing kapa ke etele ngakeng ke lo bua le ngaka kapa psychologist kapa psychiatrist kapa ke moruting wa ka whatever thuso e ka bang teng o nke mogato wa go kopa o lo phuthuloa gantle o kgona go tlhatlhoba gona go etsela e mophelong ba ana ke tota a ditšhelete kapa mosebetsing kapa gona ka tlong ka moo o kgona gore o thole thuso e nepagetseng ga e batlhoka go di-therapy sessions kapa meriana e bang teng empa yona tshwanetse o nke qeto ya gore o batla thuso go kgona gore o be gantle ga nako e ntse e yante ke matlhoko
0: ngaka re utlwile mme ke a tshepa tseo o re fileng tsona di wetse tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka o qolega ntate ke a tshepa tseno tsotlhe ngwaneso o di utlwile ga re bue le wena gape nakong e tlang
1: ke a lebonete matlhotso ke le monate
0: a se mo he motho e motle ke ya go renya pele.

0: e nngwe pina tse ratwang ke kakapa yane ke fe wonder tsaga botsa gorena ke fe pina eo a ka etsetsa ntho e ngata a etsetsa moferefere ke a bua ka pina ena ya John Gill my ke itse ke botlhophisi ba baby face athe a neng a tlhile a tidinya ntho eno phala eno mono ke Kenny G. ke ntho tse re di letsang re le bokaekae re le bokaekae ke ntho tsa disete ntho tsa disete tse monate tse tsejwang ke bo ramolao ntate matšhini motlou ntate motlou dumela tlou thabang ramolao nyametse jwale kio ne re ka na re mo fumane ntate motlou le kae
1: re
0: teng gabane yeso ne se ke maketse ke re na o nyametse ka jwale
1: a ntate kutlwa fela o tibisitse maikutlo
0: a le letho
1: tsena tseo di letsa ngwana mme
0: ane a ke re mmino o re o letsa tje le thabang le DJ Lovers gore re ke re theole maemo a ne re fetileng ona o tloa manta go fitlhela maobane jale ka jeno re ya mafelong a beke re ke re tlise morolonyana oo
1: ke tsho jwalo
0: gabane yeso ga ke batla go nka nako e telele ke batla ke botse potso ke ena go na le momamedikwano ya rometseng WhatsApp tshebeletsong ya lesedi a re ke kopa le mpotsetse ramolao gore na ga re ra mosebetsi a nqobelela gore ke itlale mosebetsing ke le tlasa maemo a hukula taba ye e sebetswa jwang gobane ke ile mosebetsing ka hloleha ka tlameha ke gutle le teng gutleng ga ka ke ditseo ga ke na koloi basebetsi mmogo le nna ga ba ikutlwe gore ba ka nkgutlisetsa lapeng ke ba lelapa ba tlameleng ba etse mekutu ya go bona gore ke gutlela jwang lapeng gobane ke a tlholega ena ra mosebetsi ga a dikene o re ko o rateng ga ka jale maemong a jalo nyewe je e sebesebetswa jwang ke na le motsotso
1: ntate matlhoko ke gatikelo e mpe ya ditokelo tsa basebetsi nka tlhokomela gore yona basic conditions of employment act e leng gore nantse re bua ka yona ka kgwedi la basebetsi e totobetsa ga o ne o re shebile karolo ena ya 20 e leng gore e tlhalosa gore mosebeletsi o na le tokelo ya gore a fumane matsatsi a phomolo a hukuna sick leave mme ga fela e le gore wa enka kapa wa e kopa sick leave eo o tla tlameha gore ga a gotlela mosebetsing a bontshe a fane ka bopaki ba gore o ne a sa ikutlwe monate mme o ile a ya a lo bona ngaka mme ngaka e mo file lengolo leo e leng gore o le tlhaisetsa ramosebetsi palo ramosebetsi ga a na gona le yona tsebo eo ya gore a ka hinahinana le leo mme a kobelela mosebeletsi gore a tle mosebetsing le ga e leng gore ga ikutlwe gantle taba mofuta o jalo ke taba e leng gore e bontsha ntle gore ramosebetsi o thuntshetsa ditokelo tsa mosebeletsi tsona tsa gore a be mosebetsing o e leng gore o tsamaya kapa o tsamaiswa go ya ka molao wa ka gare ona.
0: Ntate motlong ke a leboa
1: ya lebileng ke nna ntate matlong
0: ga re boele re fe momameditsebo gape bekeng e tlang
1: hi papate
0: kgotso
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la hao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.
4: Mabele motle nakwane fihlile. Ya ne ya hore nna le wena re mamele tshwantshiso ya rona e tswelang pele monyaka. Mme ka jeno re ofa kgaolo ya 3,600 71 ha re mamele. Ke ena e tlhophisitswe jwalo ke Nthabiseng le Lindile.

ke o thothake wa gela gaufi-ufi le dithota tsa surpriseville o tlo enosa kang gore na go ntse go e tsala dife ya ka jenogolo ke ya dikete tse tharomakgolo tsetse le mašwe ma supileng a motse o mong ya monyaka nnatefelo.

0: wa tseba jwale ha monna a se a jeswa ditsamatsamatseng ha ikhona man ena ke yona nako ya gore monna a iphumanele seo a ka se etsang ka nako ya
1: nna o ka tho monnaka o rata go tletleba
2: mapakiso
1: potlaki gantle go kgotsofatswa ke ene fatshe empa jele e sale o le ga e jena he ga o qete kapo ke o bitsa ya bothe dikgomang kapodikgomo kapo ke re o
0: seleoaman wa tseba ntho e nngwe le ye nngwe e o e etsang e sale ke le lapemje a e kgona e ja go nna mona
1: mapakisoa
0: ke utlwile
1: o tshwa jalo kore monna to o le gonatha gona go o etsa e kae ka re o futsaneile
0: gonagonaoaetlhe
1: ya kotloele bothata bo bokana monna katle wa tseba ko utlwetse
0: angata
1: motho a thata jolo ka wena je ga masedi o na le gore a moamoe mo a mo fileng teng botla ke re na le lekeno le lekaneng gore re ka phela ka boiketlo nakong ya gona ya
0: phomoa
1: ya kotloele bothata tlhe ga stinche hai
0: e le gore mogatsaka ke nna fela ya tshwenyegang ka bokamoso ba
1: ronabona
0: ranka ke yane fetile le tekesi ke tsena ka nnete a di sa tshepisa mapakiso ke naganne gore ka nnete ke mpe ke nke tlhaiso ena ya mogala
1: ke tsebile mo o teng ke tsebile ebile ke ne ntse ke lebeleletse go tlo tsho jalo
0: gobaneng jwa le mapakiso
1: kore o nkemeleletse ga kanakanakanakana ka lebaka lona leo wa tseba ke o jetse monna tuo ga e ba o batla go mpona ke tswa ka ona monyako e tsa eng kapo eng e ne e ke ntse mogale ka gare nna ga ke batlo ya tronkon dateng eo
0: ga ke batlo o tswagwa gobaneng o sa batle o utlwa letho ka mogale gobaneng mapakiso
1: le jwale ke sa phetha gape ke re go tla ke ga o na le letho leo ke batlang go le utlwa leng kopanyang le mogale sheba dintho dingata gampe motse mona tseo re ka buang ka tsona go fapana le obe sale ga o tloa fela ga o tsewa ke mogale ga o hema ke mogale ga o bua fela ke mogale sheba ga o batla go tswa o ntse o tshwere nthonyane ngwe e tshwareyang ka mo ka tlong sheba bua le nna botu aka nka o batlela seo ka se etsang gobane ka mona ka tlong mosebetsi o monge atampe o tlhokang matsogo dikelelo ya go kolotloele o nagana ka mogale eno wa gago kore ga o tloa fela o njesa mogale wantinawantina potlakiwantina
0: ke bolela mosebetsi o tla eketsa lekeno la rona lapeng monang mapakiso a konkutlwetlhe mokgang dubaduba mosadi wa dikgomo
1: shaba mona potlaki ke a o kopa ke a ikokobetse
0: omamena
1: ke wela ka mangwele yana a ka fatshe aesatsile le gona ga se ke oile ka ona ke tla phabiswa ke mang potlaki ga e ba o batla kgotso ya lelapa lena ke a o rapele a ko tloele go nna o ntse o kenyakenya lebitso la mogale eno wa gago ka ga ntlo e naka go tloa mo o tsamaye o le o dula ga gae potlaki tloelela megago ya tšhelete o sa e sebeletsang
0: ke tloetse mapakiso
1: ke eng gantlentle o batla go wetsa gale keng o sa bake sheba o tla tshwawa o tla kwalwa
0: nna
1: tlaphelaonkong ga ke na baka le o tlwela ke tla o
0: seamapakisoa ga ke sa ile mapakiso.

0: Dumela mme Mamkwe.
1: Jo, o ntshela ka mahlomo. O etsa hela dumela mme Mamkwe. Dumela ntabale. E ka ba ntso phela jwa. Matsema. Ke kha le re sa bona ne nna le wena mosadi.
0: A ho tshe. Ke o shebile ka mahlomo ka nnete sa na go sa bona. Fela ke ntse ke phela mme Mamkwe. Nka utlwa wena yo ntso phela jwa.
1: Tshe, he mme. Matsema. Ka re ke so khofwana. Ka mogotlo sopo sa malina ka teng.
0: Tshe.
1: Tse di ntse tsona tse. Hela tse di ntse tsona tse. Tsentse di tsala mona motse le marangrang.
0: He, manye ka tsofala ga di bona. Empa he, na ke a thaba ba le tsheponyana ona ka nnete ntse.
1: Eh, o re e
0: o re tsheponyana.
1: Hela, ke ba le tsaka tsone he.
0: O tsama nwa ka he, ha se ntwe ka lo. Fela he re ke o bolelle. Ke iphumanetse kgotso ha mohala. Ha ke sa ithola ke kena-kena ka ga ditaba tsa mohau kapa moferefere o ke utlwang ditabeng. Wa mpona le wena gore ke na le Thabo fahleho sena saka.
1: Ntebaleng.
0: Mme wa Mokwena.
1: Wa tseba ke kgotsa gobane bana ba ba re tshwatsa dihae. Ntebaleng ke tsota sebete sa gago. Ha ke se tsote fela ko omakaletse. Gore eo ya gore sa puleng a kanakana ke wena yo o fumane kgotso go yena Ntebaleng gantlentle o tshepa jwang monna eo
0: ewa Mokwena nna ka nnete nna Ntebaleng ke tlameya gore ke itime Thabo ka lebaka la dinto tse sankameng gohang wena o bona lejela gopiso o bona mohale empa nna ke bona monna monna tiya ya lekang go bebofatsa bophelo ba batho
1: basadi ka hlama wa tseba Ntebaleng ka hlama ntsintsi a kenatswa ko makaletse o bua ka batho ba feng Ntebaleng
0: no Mokwena butle a kokwa le molomo he-e a komphetisa mone kore batswadi ba ba latlhetsweng ke bana mo ba ntse ba thusiwa ke
1: mane
0: ke mohale
1: eo
0: mane mo matlakala a saleng a ema o tletse ditshintshi le ditoga le digoto e sa latwe ke mohale a ntsitseng tšhelete ae go tsamao o lo phuthwa go hlwekiswe ke re le nna ke le tsena o nthusitse mohale mme Mamkwena
1: o entseng e ka ba mohale eo basadi ke a tia ke a tlapaya ee go na le seo mogale a le godima sona Ntebaleng ga e le noga e ne e bitswa mogale ga ke tshepele ga e se e futhumetse jale teng ga e gatsetse ikgarile moneng ke ka baka baka re ke a e futhumatsa baneng qetelong ya diqetelelo e tla ntoma le wena e futhumatsa o e tle o none
0: ga sebakeng ke kopa re dumelane le o ja re sa dumelelane rese mogale ke ena ya tshwanelwang ke botlotlegi
1: eo
0: e seng bana ba tlontloleileng phatlhalatsa ke ntho tse mpe go ja ditšhelete le megago.

0: Hey, boom, my palace.
1: Na kani tiki wena fela mo surprise vili ya sati bing tabata la palaka.
2: Uwe kai mukit. Na bonyete haki na na la pala hao. Ibele haki yo kupleti pumu. Unza ya joa anga mshajana yo.
1: Wow, wana. Ash, why say something? Mpa heke a bona lore o ntse ya tloela ho bula le rona. Le bana bana ba se ipapalla le bona ha mo na tifela mo na ke sa bona mathata nnexe ka nne.
2: A tshe ho ya thabisa ho tla go o ntse ya hantle. Gona ba bang re sa le bohloko ke yola hlele ke yena ha ganti mane ko jetse. Empa hela o le jwalo o mo jetse go o ntse ke se hantle dipelong tsa rona re ntse re mo rata. Re a mo hopola ebile re a mo hloka. A ke re ngwana o tlhaetse matsong a rona a golela matsong a rona nna re tlaetsa jwang?
1: Mapalesa ke tlaetsa jalo ka nne. Tla fitlhisa meletsa ya o efelletse.
2: O kwetse gore moeketsishe ke a o kopa dikolo dikwalwa a ka tšhake a ye haka mane a tšhake o tla fumana menyako a ntlwa ka ntse butsi bosiu le motsheare ga ona bothata wa utlwa o se ka tshaba
1: atšha ke na tshaba ka nnete
2: jo moeketsi e re totsamaetlhe ke o bone ke a gola le batho ba se ba emetse dijo ga e kwana sala gantle gentete
1: tsamaya gantle tlhame mapalesa

0: Walmart and Walmart, baby, I'm scared of you. Arbe hantle metsotso nge mashume ya mabedi ka mora horra ya bobedi. Ke a utlile maikutlo ba sotho ba batle. Ha re be le tshepa hore papadi e latelang ba hlankana ba tla sebetsa hantle, ba ipabole, ba ke ba etsela ka baking, ba ke sa utshireletsa naha ena bo rona ya Afrika Borwa. Motho o motla ke nako ya hore ke kene kantorong ya tona kgolo ya province ya Freestata, mme ke tlotla ke buisana motsotsong wa jwale le kgaitsedi ya ka ke bua ka Lerato Sikisi. Lerato Sikisi o ikarabelela ho District Youth Coordinator, ebile ha e le hantle ke mohokahanyi kantorong ena ntlheng ya batjha, tlhakoreng la batjha, ke yona ke na le ena. Lerato, dumela tle wena ngwaneso.
1: Ke
0: ha monate. Wena o ntse o ya jwang, Rato?
1: Ntse ke ya hantle nna ngwaneso.
0: Ke a leboha, ke thabela utlwa ntswe la hao. Lerato?
1: Ke nna leboile ngwaneso. Ke a leboha.
0: Hela, ke utlwile ho na le programo e ikgethang eo le ntseng le henahenana le yona kantorong ena ya tonakgolo. A ko re fe ditaba tsa yona hle.
1: Ke lenaneo la Python coding bakeng sa batho ba phelang ka bokoa le tsamaisiwang ke ntho. Ke lenaneo le re ke programo e leng gore re entse ka kopanelo re le Office of the Premier in partnership le HCL le department tsa ntho tsa women youth and people with disabilities. Ke di department tseo ho ikarabelang Deputy Minister Steve Letsi ke ho tsona.
0: Ke ntho e tlileng mohopolong wa lona ka ho tla ka mohopolo o le tlileng ka ona nakong ena haholo kgweding ya batjha.
1: Programo enana ke programo e nang le bokgoni ba ho ka fetola maphelo a batho ba batjha ba e leng hore ba phela ka di-disability. And for nako e telele ke batho ba e leng hore ba na le dihaello tse ngata ho feta tsa batho ba bangwe ba tshwanang le nna le wena mohlomong kapa ba e leng gore ga re na bokoa bo tshwanang le ba bona. Ntlheng ya o ithuta dithuto tsa bona o ka fumana ba kopana le mathata. Ke etse motlhala ka Tlare District mo ke tlang teng, mo e leng gore ke ikarabelela teng, ke yona district e ke ikarabelang go yona. Ga gona sekolo se e leng gore ke sa batho ba nang leng bokoa, ke gona go ntseng go qalwa ka infrastructure e ntse tswelang pele ke department tsa public works go etsa sekolo e tlabe e le sa pele ka go district ya rona ya Gariepe.
0: Ga itsela ka o tlakile go mosebetsi o ka ba mogolo fela ko mphe le momamedi gore na programme ye le naganne o e thakgola neneng go kae le teng.
1: Programme enana e intendetse go thakgowa ka la di-22 ka kgwedi yona enana re santsaneng re le kgweding ya batjha, e ne le go e alaena le kgwedi ena ya batjha ga re ne ntse re dula fatshe re shebana le yona ntate wa ka. Jale go ya ka nako ya rona re mpa fela dintho di etsaetse re sebeditse against nako ya rona, mpa yona e intendetse gore e tlhene qalelele gona kgweding ena ka di-22.
0: Jala ko re thusege ke bo mang ba lebeletsweng go ba le seabo programong ye.
1: Ke batho leano le nanang letseditswe batho ba nang le bokoa jwalo kgane se ke tlhalositse, haholoholo batjha ba tswang dibakeng tse re rileng monana.

0: bana leng le tshantsello ntshontse tsa technology ha ho lulu ebe batho bana leng grade 11 o ba sa khona ho petela grade 12 ya bona because this program is equivalent to NQF level 4 so e ka lekanyetswa le matric.
1: O e hlalositse hantle gore ke ya batho ba qhwadileng jalo ka o hlalositse kgaitsedi ya ka fela o sa re fa dintlha tse batsi gore ke batho ba fitlheletseng grade 11 ba sa qetang matric le ba qetile matric ba ntseng ba dutse malapeng le bona ba amogetswe a kere
0: eya tato wa ka le bona ba amogetswe because program e nana le yona gape ke go tsoseletsa o maatlafatsa menyetla ya bona nthong tse tsa digitale lo ntlafatsa menyetla ya go ba fumane mesebetsi go kgothaleletsa boqapi jalo jalo innovation and then lo ba kenyeletsa o bula mamati a tlo ba kenyeletsang moruong wa digital jalo ka re bona gore lefatshe le re phelang go lona le ntse le movela ntho to the digital world
1: le dumegaitsedi ya ka mme ke a tshepa tsotlhe tseo re buisaneng ka tsona diwetse tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso lesedi nka iteanya le wena kae bakeng sa o fumana ntlha tse batsi ke bua ka momamedi a mametse motsotsong wa jwale
0: motsotsong wa gana jwale a ka iteanya le nna ke fane ka email le motlhomong ya mosebetsi
1: keo se ka ba fana ka cellphone ngwaneso
0: ne ke re ke fane ka email ya ka ya mosebetsi o etsetsa gore di-inquiries di kene and go na le tabanyane ke nana go motlhomong re sekebe ga e lebala kapa ga e sia mogago di a kwalwa midnight tsatsing la na jwale jenana so go tlo tlhokala gore motho e mongwe e ka bang o mametse o na le tshantsello kapa gatlheo programmeng enana a tla a etse gore a ntshware tsatsing lenana gore ke tle ke kgone go ba thusa ka di-applications because di etsiwa online che tsona ba ka di etsa o tswa gotlhe mo ba dutseng teng
1: mogotsi empa basotho ba borona ka nnete ba bang hei o tlo batla o ba thatanyana o bolela le ya WhatsApp ga iyo
0: a ya WhatsApp ha e
1: o bolela nomoro wa WhatsApp mo ba ka o qhwayang teng
0: mo ba ka nkhwayang teng e ke ka fana le ka yona eo ya WhatsApp fela he ya
1: motho e ya go etse jwa logaitsedi aka ba tsebe go hokela ba ne jwale ha o re ho kwalwa hona hona ka jenu tse ke mathata he ke fedi nomoro ka pelinya na gaitsedi aka
0: nomoro ke 083 555 6244
1: a re phetse hape
0: 083 555 6244
1: wa potlaka le gato wa potlaka ha re ha ntse ke kala ka zero ke
0: ya ntate wa ka e ke tsanya le nyana fela ka zona ke 083 555 6244
1: le gato ke a leboga kgaitsedi ya ka kere
0: ke nna le buileng ntate wa ka
1: ke be tsetsetse go fileng tsona mme ke a tshepa basotho ba tla fela ba hlahelle ka mahetla ba ingodise re tsebe o bona rona re tswela pele jwang ka ho ntlafatsa le ho tlisa botsitso ba tshenka ka karetso.
0: Thank you ntate wa ka
1: a simo he mamedi ke tseno tse hlanka dorong ya tona kgolo ya province ya Freestata e ne re ditaba tse amanang le ba batjha ba borona ba qhwadileng mamedi ke metsotso mashume a mabedi le metso e supileng hantle ka mora hore ena ya bobedi hey ho tla senyeha ho tla dubeha ka la mashume a mabedi le metso e tsheletseng a ka kwano ka Sun City nonyana di tla dula batho ziyakhala mo mme ka jono tjena ke na le moeti wa bohlokwa ya tlo tla re fa ditaba rona o itukisitse ga kae o tla tlhaga Filipina tse pedi tse tharo mohlomong kila bona ge ke rebe le yona ntho eno ke e phele ka gare go rona ge ke re ise bothumane ge tlise ntho eno e monate eno ya botšhaba ba rona jalo ka ge le basotho ge tsamaye le basotho ka sealemoya sa basotho e re go tshwarehle motho yo motle ke tsamaye le wena ga monnate ka pine monnate double exposure my love is free.

0: UB4 tshebelesong ye ratwan le sedia FM pina ke monati red red wine le hapetsa na mani kile ka papa la pine monati a shegi are angel kitse wena o ska ba suita pela se elmo ya sa hao ke na le moeti wa bohlokwa motho e motle ka la mashome ma bedi le metso e tsheletseng ka di 26 tsa kgwedi yone ena e tla be le ka la bohlano tlabegele ka mona ka Sun City e le ha re itukisetsa mokete o moholo o tla tshwarwa ka di 27 mo mamedi e motle jwale wa kgothaletswa gore o ye ka Sun City sale ka nako o fumane maroko ntho tsa go di be gantle e re ka moqebelo he ge be re tlo nyanyaka re jaloto zikala mo Sun City 2026 re ya gakaga ge batho ba tshwana le Mafiki Zolo re tshwere Youngstana re tshwere bo Khulitshana re tshwere bo Kuzane le Sanneroteng ke tlo o fa taba ntumelele fela ke tshware ka mona ke ya gotla
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientel Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Esenang sekatla mayonate. Re bua ka moruo wa kasi. Kasi economy.
3: Jornal Futsa re buisana le yena ka tsa kgwebo. Ke motlatsa mo president wa South African Women in Construction.
2: Lenaneong la jwale ke nako. Go lesedi FM.
0: Mamedi ya ntle le senyo nako tlhe ke shebile metsotso gobane ga ke sheba gantle tshupanakong yaka ke lesome le metso e robong pele o gora ya boraro moo ke tla fura lena tshepi le ga ke kopana jalo le moifo wa lenaneo la Riatella mona mo re tlo kopana le Thabo mmogo le kgaitsedi yaka le bo Mawela ke Thabo Thibos ba tsheditswe jalo ke KG jalo ka motlhagisi Bongani Chabalala le ena o teng ke tlhokometse le ena o teng o tla nna ga tlhabe malotsana ka tse amanang le dipapadi motsotsongwa jwale jalo ka kile ka tshepisa motho e motle ke na le moeti diphaposing tsa gaso hela motlhomphe dumela
4: dumela tle mongaka
0: ke a phela gabane o phetse jwang
4: a ke phetse a ke tsebwa
0: motho ko wena ko bone ka bojete Mamedi moeti wa rona yo re o tliseditseng yena ka jeno ke motlhomphei Sannere hela Sannere monna iso a ko bolelele mo mamedi wa tshebeletso le sedi Sannere ke mangwe tswa kae
4: ke kopolo dumedisa hle ba mamedi hai mono ya re dumedisa ke Sannere sentse ke re se Sannere no o hlala sothumane thabeng tsa ntate tsa moshweshwe mali mo kire mokuba o hana ding
0: mokuba ga ke mokuba
4: ho mokuba
0: helele
4: ke hla sebakeng so dueng ke mokema setirekeng sa masego motse o bitswa ga lebakae mo o teng ke buswa ke mogana wa mme mmema mokgwa magago le jalong go tlile gato ke tse ba go rata empa ka bojake ke phela male togopo mothong ke kgobetswana
0: jale kgobetswana mo o etsang mo teng wena ngwaneso o tlile ga e kwana jale o tlile kgobetswana kgobetswana mo o dintshang
4: kgobetswana mona ke gona mo ntse ke phela gona pina tsena gona teng mo ke entse studio gona mono kgobetswana
0: ke a utlwa wena ngwaneso jale Sanne re mabitso a gago ka botlalo ke mang
4: mabitso a ka kgomo ke re lebohile Monaphadi
0: ke a kgomo ao
4: ke a kgomo
0: re lebohile
4: Monaphadi
0: o sentse ko batlela re lebohile
4: o mpatlela
0: o sa botse nomoro itswile go tsa re lebohile kapa re ke sebedise lebitso la Sannere e se le nako e kae o le sedika dikweng sa pina wena ngwaneso mme ke manya o kgothaleditseng gore o kene go sona ka matlaka
4: ke a gola bile ke haba le mosa wa gago heba ke vose ke haba le mosa wa gago
0: e fela o futuile
4: ke tsotsa modimo le badimo
0: hele o futuile o mobe he o mobe ya wena ngwaneso ke mang motho a ileng a kgothaletsa re lebohile Sannere gore a kene ka matla ga kapineng
4: go buela modimo nnete sa le kgolong ya ka ke le motho a ratang pina le sekolong ke ne ntse ke kena botsona botsukhulukhwa ya tseno menyanya ko monana
0: o tlhaa go rona mona
4: ya ba kese ke ya ka lefapheng lena la botshwantsisi lena le tension ntse ke se ka metse ka pinya nga holo
0: eh
4: jule ka bona ga ai ke tsiba ho di pinya tsa mabata ba tswa banga holo o tla ba tla ka ngwala tsaka e mega ne di ka tla ngwala tsaka ba ntse ba di gata gata batho ba pela ka o tlhilezi eh marangang a ba ding eh motho o gona o hlale fe o poste mo ya bo gona o fumana ga ai batho ba ga tampina tsa ba phagala ke mono mo ile ga ga ke down tsa pinena ya ke sile mo sa ya motlhagalo ya ba modimo wa ntlono fa tsa ke gatwa ke di chaba chaba ka ntlele ka gona
0: sa nne ga sonyetse
4: ah ke shunyala go sia ka
0: ne ke re ke butse ke nngwe no isu ke a tshepa go ntho tsa o ditla kganya jwa lo bana o buile tshebeletso nya le CD FM mabedi ere mo tsotsong a jwa le ke tle go utlwisa hore na ha ke bua ka sanne re ke bua ka mang ke e mongwa dina le ditsa ha isu kwano tshebeletso nya le CD e re ipelang ka yena ha holo jwang ka puo ya rona ya Sesotho puo ya marena puo e monnati pina ke yena

0: ke sanne re sebeletsong e ratwang ke nna le wena lesedi efe magale fedile o ntswetse o ne o nyatsitseng ke mana utlwisitse botlhokotlhe ya boti ya ngwaneso
1: motho a nna nyedile ne re sa jolo le o jala
0: ele
1: ke ne ke jola le ena a sa tse
0: a o thonkga ngwana batho
1: ga ba ka moshebisa tlase a sa tsebe logena
0: ele
1: zanne ke jola le motho itse
0: ee
1: ga ke mo rata ka pelo ga gago fela ga ne nka monana le mojanyana mo loyana ne ka nka ipolaya
0: jale wa tlwelela ngwana o wa batho wa seke wa mo bolelela ditaba le wena phoso ga o ke yona
1: ao ke ne ntse ke le go o nyanyananyana go ntse o kwalekwalekile a kere
0: ee
1: ga ke tsebe na gona bobodi ba ba bagolo ba fitlhea mo ne ntse ba reng ga ba eme nako e tee yakalo mo
0: le ngwane o ne wa batho
1: le ngwane
0: ato ngwana batho o champa le sea a sekise wena ngwaneso
1: pepi
0: ngwaneso aforika borwa lesotho ga ke sa bua ke lapeng aforika borwa eme ka maoto ka mmino wa gago ga ke batle go bua le dinaga tse dingwe bo botswana ke tlhokometse gore le botswana le yona ka nnete ke naga e thaselela mmino wa gago ka tsela e kgetheileng potso ya ka ke ena na go na le dibini dinageng tse dingwe tse o sebetsang le tsona aforika borwa botswana
1: ka monanang ba teng but botswana gabasobeakare ke sebeditse le culture spears phabadimo mothu e ne e tlotswa ke sebeditse le culture spears ke ena fela e le goreng ke se ke sebeditse le ena sofa botswana South Africa mona je ba batla ba le mmalwanyana se ba le mmalwa gagolo
0: jale a kompolelele ka gaga naga ya botswana ba o thaselela mmino wa gago
1: gampe gagolo
0: o sekile ba teng ka mono makgetlho a makae bonyane
1: keile makgetlho ka mabedi
0: ee
1: keile makgetlho a mabedi ga ba mmino wa ka wagatlwagatlwa le ke presidente ya bona
0: ke ne ke tsho jalo
1: isras
0: ngwana mmetshwaga fela jalo ntse ge le mmogo mamedi ntumelele metsotso e a dumela gore ke tlhae ka mona ka mmarakeng ke ya gotla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: kana papading e tsotehang o boloke jwalo ka super fan ha spa ka disebediswa tse jwalo ka 2 kg spa brown sugar ka 39.99 o boloka 10 randa kapa 2 liter spa extra shelf life milk full cream kapa low fat ka 31.99 o boloka 5 randa ditheko tsena di qala ka la 8 june ho fihlela la 21 june ha tipa e sa le teng spa fela hona le dipehelo
4: dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola x jwale ka la 20 le 21 june phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela whatsapp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: baahi ba Pimville Soweto le metse mabapi kgweding ena ya batjha iphumanele menyetla gaufi le mo o dulang teng o memelwa go tla teana le letona le tshwereng mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba Sindisiwe Chikunga ga a tlabe a le ka mona ka Power Park Pimville dintlha tse batsi ka di-social grants ntshetsopele ya batjha tlhokego ya mesebetsi le tse ding tse ngata di tlabe di tshotlhwa kopanong ena ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapaneng le sasa di tlabe di le teng go thusa tlogotlhe o se ka ba fetwa gobane lena la jwale ke nako le tla gaswa ka kotloloho ka moo ka Pimville Power Park motho motle ke tlo phethela jwale zia khala mo ka mona ka San City mwana mme o teng le totong la dibini tse tlabeng di re fa mmino ka mona ka San City na ke kgetlola pele mmengwa ke le go tlala gaso la Afrika Borwa gore o tlo oketeka le rona le ba mamedi ba rona
1: ding zia khala mo San City ke qala ho ya le mo sena
0: helele
1: ke a qala ka nne
0: ah ke a tshepa lo ba monate ba no le teng
1: ka se sotho gote dinonyana tlabe di dula batho
0: ke nnete ke nnete jalo o itukisitse ga kae wena ngwane so fa momamedi ke batla ge tsose momamedi a tsebe gore di tlabe di ja fatshe
1: ke a qala gore ke le bue ka nnete ke re ke motlotlo gagolo ge be selemong sena ke e mong wa dibini tse lo thabisa batho monono mme ke re fela ba lebelele performance e maatla gagolo gobane ke ntse ke kwetla ke nka le disipe yana jena o sengwe loo ke a tswelela go tua ke batla go bafa performance ba se bone okoe oko ga o ka tho bua nnete ro ka motho a swang ke batla go perfoma olo kaka ke akala go perform
0: ngwaneso ngwaneso ka matswamange lebelele ntho go se o ka ge e bona kgetlong lena
1: e tsewa ke modimo fe
0: a se nna ke sannere ere ke mong ke le kgetlong lena gape motho e motle pina ke ena a ke se bona o na halefisitswe ke eng kgetlong lena

0: ke rumilwe nna nna ke rumilwe ha se nna ke sa nne re tshebeletsong ya lesedi re ke bue le motsamaisi wa mananeo kwano tshebeletsong ya lesedi mme mannini nyokong le lekgotla la kgaso la Afrika Borwa na ka nnete taba se di hlopheile bakeng sa gore rona barati ba mmino ona wa sannere ge le o keteka le ena
1: ntate mahloko e re ke o dumedise le motlaisi wa lenaneo ntate morobane mmogo le babamedi ba lesedi FM a re itlhophile ntate mahloko
0: ko bona ka motino
1: umpo wantseba go fitlhela ga jo le kanete o bone gore ditikete tsa rona tsa VIP di se di rekue ka
0: ofela
1: re letlega tsho rare ya senang sekaja go e zalang mae watele a se ka tela fela telele motelela ruri ee pele a e netlho ke mogatla ko o romeletsa ntate mahloko jale ba ileng ba itlhanela ba fumane ditekete tseo empa go tsena tsa general e ka re re se re rekisitse go fitlhela 90% ya ditekete tseo le tsona go tlakile go sentse di tlo fela mme rona re le lesedi FM ga motlotlo gagolo gobane sebini sena sannege ke ena a tla ba a emetse basotho
0: tshebeletso
1: ena e golo
0: ya puo e ratwang
1: ya marena e leng ya sesotho ke ka gona o bonang re ikgantshitse tsena alala Mr. Mahloko jale ka la mashome a mabedi a metse sepileng jale ka ga o tlhalositse a nonyana tlabe di dula batho sannege o sa e tlakitse a ke batle le go senya puo e ntle ya seng a e buile
0: sannege o reng wena ngwaneso wa re qetela puisano ya rona le wena
2: ha ke qetela puisano ya ka le wena go se golong a ga fela ke a le boatlhe ka gompitsa kwano mme ke le wa botlhe ba nkile nako a bona go tlamamela sentse ke re fela se ga re kopaneng ziakgala mo Sun City
0: mokgoba o teng
2: moo
3: a tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya o tsamaya ka se ka nthusa se ka tshoba mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang.

0: Negro.
1: We know you didn't let your own ear scale a tile at all the jazz works, but a vela,
2: Ke nna ona ke 2026 ke di 12 ka jeno bafana bafana jwe maobane ho thutabo sello sa hao kapa buthata ba hao di lemontse o phelang ho tsona jalo ka motho bo batla mbulukiso ke bofe
1: yo putse o high tat
2: fela tat
1: hoba ke ntho tse ngate tse leng hore ke diphepetso hona jwale mme ke ntho tse ngate tse motho batlang ho di fitlhelela empa o sa kgona le ho di fitlhelela haholo jwang ha ntse le dilemong tsona tseo re a hopola ho laba le ntho e tshwana le bo Fizz Must Fall e leng hore boholo ba batho ba batjha ba ile ba e lwanela fela ha o soka ba le moputso bakeng la yona o ntse o fumana mo e leng hore ho ntse na le ntho e bitswang ka hore ke financial exclusion di-investing tse ngata mme le ha e le hore o ile wa nna wa kena sekolo nakong ya pele o fumana ntse o fumana jwalo melaetsa tswang ho NSFAS e bangwe le wa fumantshwa thuso mme be ho tla ntsha o kgona ho lefa bokae fela o fumana ga ha o sebetse mme ke bothata ba leng hore batho ba batjha ba tobane le bona o fumana SMS eno le email eno reng re kopa o ntshe bonyane bokae fela ha yo fihla e o otla e le hore hona ntho tse ngata tse leng hore ke diphepetso bophelong ba hao le ha e bona le mosebetsi o ntse o tswere fela o fumana hore ha ke na le bonyane bona ba hore nka gotisetsa tjhelete ena le ha mpa ke thotse thuso ho tswa ho yona.
2: Sure. Eh, we need to talk about the top number 7. Re shebile tlhokego ya mosebetsi. Ke lentse le re lutlwang le di 7 tsa rona hangata. Fela ke batla hore ke re tlhokego ya mosebetsi ho di graduates. Se re sa re fela ho mang ka mang. Se re re ho di graduates. Batho ba nang le mangolo, batho ba badileng. Re a bona ka jene tlhokego ya mosebetsi. Mamedi are ke re o fe monyetla fela re ke re qoqe ha o wela bathumbana ba re buang ka bona ba 1835 bana ba re ba bitsang batjha oka re ka ipusha mohlomong ra re foot re 2026 jalo ka motho ya reng ke youth endala ke motjha how ka to fuwa monyetla wa hore o hlaise tlhaiso mathata a hao e wa bonang a imela batjha ka jeno e wa bona mo dulang teng ke afi go bana motho mo dintho dingata
1: di tsona dingata gaitsela ka hona le o bona bila bua ka di graduates hona le post e ke boneng matsatsi ba media fitileng a o sona o ngotse mo are I'm a qualified teacher empa ke iphumana ke le cashier because ha hona mosebetsi mme are le hanka le ka holo kae ha o gona le go ke fumane mosebetsi ke o balletseng wa utlwisisa mme o fumana le hore o tshwanela hore o re sena se ke se baletseng ha o sana mosebetsi se le lengolo empa re ke nne ke gwaritse ka mona ke bona gore na ke gwatla pisa jwang ho fitlhelela dintho tse itseng
2: le ba gothatsi ka jeno ba se ba gothatsa batho ntwe hore tlwala taba mosebetsi wa ditoro o baletseng ka thulo ba se ba tshwana le ka jeno beke tla la bobedi ke letsatsi la batjha ke today ke di ntodi fetsa bohlokwa tse o reng batjha ba lokela ba bua ka tsona tse o reng ke batla o bua ka tsona nna motho mongwe ka re a ke a lutlwa le re mathata mangata le bua ka youth unemployment le bua ka di graduates ke a lutlwa as a young person ke bona menyetla e se le mangata bakeng sa batjha papisong le pele AI teng re mang le mang a ka iketsetsa music social media teng mang le mang a ka iketsetsa lekeno motho mongwe a ka tlhagisa boemo bo botle ba nako e ne re leng ho yona ntle le diphepetso ara ba fetha ho sa tshwana le pele yes go na le tlhoko ya mosebetsi go na le di-challenges but di-opportunity le tsona di ngata tse teng di a fela ka gore re a di bona na go na le gore nke data o e sebedisetse eng social media o ka e sebedisetsa o etsa lekeno ka tsela 18 na re a di tlhokomela re a di tse bantho tsa mofuta o jalo na
1: le go bala so le bonolo ga ise le yaka ga tseba gore nakong e fetileng ga o ne o sebedisitse AI bo ChatGPT go etsa di-assignment tsa gago pele dikolong e ne ba bothata mme o fumana gore go na le di-university tse e leng gore di se di dumelela gore o ka sebedisa AI gore o etse assignment ya gago ka mantswe mangwe go se o batla go le bonolo gagolo ga o sena ntho ane ya gore joe ke tlo nagana mantswe ya 800 jwang bakeng la go ngola essay fela hona jalo ka gona fela o kenye mono topic ya how much ChatGPT kapa any sekare any ntshwarele moabedi mofuta ofe kapa ofe wa AI wa sebediso ka o sebedisa ya ba o ngolla assignment ya hao ya ba wa submit ya ba wa pasa ha ga re o so graduate
2: ke ntho di fetse bohlokwa tse ona nang re tshwantse ho bua ka tsona dilemong tsena tse re leng mo tsona re le batjha ke dintho di fetse bohlokwa re fitile ho rutwa ka Afrikaans re fitile ho apartheid re fitile ho khatello re fitile re sa bua ntho tsene di bua ke batjha bao ba 1976 ke dintho di fetse ona nang re tshwantse re di bua ka tsona mao banyana mona re bua ka tshebediso ya bana ya lini ho nwa di lini ke tsa dintsa diphepetso tse teng ke mathata re nang le ona na jwa le batjha mabenkelana a rona a melata a tletse makeshining a ileng gore batjha ba bangata ba se ba paka moo ba tlala moo motho seng ka setso sa pakile moo o fitlhela ka setso ya mantsibuo ke diphepetso o ka e sheba fela ona na se ke bothata bo boholo bo teng metseng ya rona ntho
1: ha re buele ka di-unisex toilets mo fumanang hore ile a trenda bekeng e fetileng le yona ditaba ena mo fumanang hore batho ba gays ke batho ba e leng gore gaholo jang bana ba flamboyant ba aparang jalo ka batho ba bomme o fumana go kena matlwaneng a batho bo bomme fela e baka bothata go batho ba bangwe ba bomme gore ga ke ikutlwe gantle go ke kena le motho wa bomme bo itseng ka ntlwaneng wa ngutlwisisa jale mme ya ba go tlhaga mona mo one le gore ga re etseng di-unisex toilets ya ba le batho bana ba bontate le bona ba tlhagisa gape gore ach nna ke le motho wa gay ga ke tlo kgona go kena le motho wa ntate ntlwaneng e nngwe go ba neng ke tlabe ke sa phuthulua le nna ha ke le ka moo
2: ke tseneng tsa di-topic tsentse ho tshajwa go bua ka tsona ka jeno ditaba tsa LGBTI plus Q community re ntse re qoba re ntse re tshaba gore yena re se ke ra bua ka yona yena ha re bua ka yona yena e bonolonyana re ntse re tshaba nna ka 2026 re lokela ebe re ntse re tshaba go bua ka dintho tse tshwanang le tseo re ntse re tseba gore re phela naeng e leng gore ntho e amogetswe
0: ai wana me ntse le bothata bo bohong jale ka mona ha re le ka lukisa ditumela le tsona di a hla di re ha o fihla mane mo dumelang teng ho thutjena jale lwana o ya ka ntlo so ra go tlwe motho ne ke mo latelang e o ke mo tshepang ka boeletsi bo tjena a mpolella taba e tjena jale le nna se ke mathaka jale o fumana re khutlela morao jwa
2: hey ar bueng ar akoreletsetse mamedi metsetse ka le shomala metsetse hlano pele o ra ya bone o kore jwetse tse ka hlong ya o tse ona nang di bohlokwa re bue ka tsona fela na jwale bonga
0: e ya ngwana wa tsana le ngwe tlang kelelo nya ka le bua ntsa bua dingata tse leng gore re hloka go bua ka tsona mme ke kutlwa ngata ba itiba lona ba bohlokwa ka bo laboratory ho black excellence ba seng ba fitile tseleng ya botsha ba bang ba bona wa humana ba bua mantswe ya mental health hangata ba le ya sella hangata mme ona jolo ka ha re bile re le kgweding tsena mo ileng gore ho ketukwa ba nna teng wa utlwa ntse bua ka tabeng ya mental health mme nka re le batjha di tshebeletso tsa ho thusa hore ka nete ho hlabolwe dikelelo tsa bona ba bang ba bona jwale ka ntse o bua ka ditshitifatsi ka ha ba iketse ba mpa fela ba batla tsela ya ho baliela sena se ba tobileng kgathi ba ka godimo dibone ba tobileng jwale ka nako nngwe mesebetsi ha yo re a bua diphepetso tsena kaofela re reng ho bona batho bana re ba thoba jwang maikutlo go banna go tlaloka tletso ka tsela ya professional e boemong bo phameng
2: Eish bongan ya tshisa jwa le fela ke nako gore re ho go Bruce.
3: A tsadi papadi ho riatella le bongane tshabalala.
0: SABC Sport ke le haela haula dipapadi tsa 2026 FIFA World Cup boha SABC 3 mamela dia le moya tsa SABC o be o streame ho SABC Plus all of us on in ka ofela mabadi wa sebeletswa le sedi ere ko fetsa pele tsa dipapadi he re tlaka tsa papadi ya hockey di hlopha tsa kwano Africa Borwa sa basadi le sa banna ke tsana ha hlopha sena di khonne hore di tle di punyeletse he bakeng sa ho le ba thulisano ya FIH Hockey World Cup e tlo bapalwa ka kgwedi ya phato hona selemong sena mme dihlopha tseo ka bobedi mmamedi di hloka thuso ya hao ka bobedi dihlopha tseo di tlo le ba thulisanong tsena tse tlabeng di le mane Belgium e ka sana le naheng ya Netherlands jwale mokgatlo wa South African Hockey o butse letlole mona le eteletswe pele ke Protash Africa le o hokopuang wena jwalo ka moAfrika Borwa go nna o lahlela lethonyana ga o na le lona ka nnete gore go tlo o lefelelwe ditshenyelo tsa leeto marobalo e ka sana le dibaka tsa boikwetliso le ditshenyelo tse ding tse bohlokwa bakeng sa setlhopha sa naga gore se kgone go bapala gantle sa basadi le sena sabanna tlhulisano mamedi ya mohopo lefatshe papading ya hockey e tlo thagoa ka la leshome le metso tsheletseng kgweding ya phato mme setlhopha sa banna se tlo bapala papadi ya sona ya pele kgatlhano le setlhopha sa naga ya Spain ga sa basadi sona se tlo thagola leeto la sona tlhulisanong eo ka o thulana le sa England jwale oa koptswa ka nnete he jwalo ka moAforika Borwa go tsheetsa ditlhopha tsena tsa naga Hare ke rao tsa papadi ya bolo sithibathiba di bile le mokapitene wa sehlopha sa bafana bafana e leng Ronwen Williams o dumela ha ba ithutile boholo papadi ya maobane jwalo ka ba hlotswe ka dinkhatse pedi ho noto ke sehlopha sa Mexico papadi ye bulang tlhodisano ya mohopo wa lefatshe bile le ya pele ya group A e bapaletsweng mane Estadio Azteca busumbo fitileng bahlankana ba mokotlisi Hugo Bros ba ile ba hloleya ka nnete tswara mo rethitho eo ba tumeng ka ona le o rotlwaetseng ha holo karolong ya pele ya papadi jwalo ka ha ba le ba hlajwa ntlha ka mora phoso e ileng ya etswa jwalo ke sephelelo sethole papadi ile ya fela jwalo hlopha sa naga se se fumane dikarete tse kgubedu tse pedi mme se se bapala ka dipapadi tse robong Williams wa dumela gore ebile ntho motho kareng ke papadi ya pele e buileng boima haholo e ileng ya ba bakela kgatello ya maikutlo empa he ba lokela gore jwang kapa jwang papading e latelang ba lokise diphoso tse ba di entseng haholo mo ba tlo thulana le hlopha tse pedi papading tsa bona tse latelang e leng sa South Korea le sa Czechia papading tsena tse ba saletseng ho group A ha re utlwa gore re buile jwang mo kapteni Williams
4: Yeah, obviously, we didn't want to concede, you know, in the first 20 minutes, and that's exactly what happened. We wanted to settle the nerves, the anxiety, you know, and obviously, they at this level, you make a mistake, they'll punish you. And that's, you know, what happened in the first 20 minutes. But then, you know, we got into the game. We had a few, caught them on the break a few times, but just our final pass let us down. But, you know, there's a lot of lessons to take. Proud of the boys, the effort. We didn't stop. We kept fighting. Now it's to obviously analyze and see our mistakes and, you know, not give up. You know, there's still two games to play and we must believe, you know, and take the tough lessons, difficult as it is, but try and grow.
0: Mokapitene o dumela gore karete tse kgobeditse bontshitsweng sethole ka sana le Themba Zwane empile fela le ebile taba ya gore ba ile ba hloleya go laola maikutlo a bona ha re utlwe gore o di beile jwang ha bua ka tabena
4: Like you said, it's uncharacteristic of us, but maybe it's just the emotion that got the better of us. You know, the atmosphere, the magnitude of the game as well. I mean, probably the most important game that we've played in our lives, and it was difficult. And obviously, we lost some key players. So it's not easy, but that's why we have a team. So now it's for other guys to step up, and we just need to keep fighting and keep going.
5: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tseba ho ithuta e bile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e di ang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta Ikitele ya ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphatapathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mune Nestle Nespray. Always giving more.
6: Ireke o jwetse ka mo ho renta smartphone ho tswa phone ya mo fetutseng life ya mkateng. Ke ne ke na le ditoro tse kgolo. Mme ke na le phone e nyane. Jwale ke na le smartphone se seholo. Se nkgontshang ho shoota content yam. Ke arabe ho client yam. Ke romele invoice yam. Le o thusa nkgono ho tsamaisa kgwebo ya hae ya on the go go scones ho social media yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP, kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes a yam. with Phonium.
7: Phonium.
0: Ati he mo mamedi wa lesedi ha re se re di kwala fela re sheba papa di nyengwe ba petseng hona ho group A mesonyena ke ene ke le dipakeng tsa sehlopha sa South Korea le sa Czechia. South Korea e hapile papa di ka ntlhatse pedi ho ilengwe le ho ja ile ya hlajwa ntlhapile. Ha re sheba he rona be loko ye mejwang mono ho group A. Mexico e maemo nga pele ka di ntlhatse tharo. South Korea e maemo nga bobedi le yona le ntlhatse tharo. Ati haile maemo nga boraro ke Czechia, maemo nga bone ke sehlopha sa Afrika Borwa. Di bile hakalo seo ke neng ko tshwaretse tsona tse ding gape le metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone. Lebolethi boss ke tseo bana beso.
2: O tswile o seng wa shebella Korea.
0: Ke tswile o seng ka shebella Korea le Czechia.
2: O go bone re feta ho yona.
0: Czechia mohlomong re ka gona hore re bapale ka o lekana kapa re ba hlole ha ke bone re ka gona ho hlola sehlopha sa Korea.
2: Ane.
0: South Korea ha ke bone. Kura hasuri ke nya ke ya nya misa mo mamedi empa ho ya ka mogho ke boneng re bapala ka che ha re ka ra fetula mmapalo ya ba mokotlisi o mamela dilo tsa ma Afrika bro ka o fra ona o itsela gore batho ba bangata ka na ba dumela le ka ntwe le nngwe e be ba wena o le mokotlisi re nna ke bone dintho di tsa maile hantle ha ka dumela fela o fetfetula mo na le mane che le ona Korea yena bunyane le ka ba hlula lo bapala ka o lekana le bona empa a chika ne ho tlo ba buima
1: ke utlwile ke sa kgone maobane ke mametse maikutlo a mokotlisi nna ka morago papadi mme ke ha ratšhe mapalo nno le motle gampe a re bapadi tse nna di bapala gante ke re o na shebile e feng e rona re ne re sa e shebelela re le maAforika Borwa mme itse ga ke shebelela gape le batlhophile ba bapadi ya bolo ba bangata ba go kentswe le ba mose mmogo le ba Nigeria ke ha ba bua ka taba gore bafana bafana ne se bafana bafana gantlentle ka mono papadi ne ba e bapala e ne se ya dipapadi tse tharo tse fetileng mme e leng se e leng gore e baketse mathata ka go fetilise ka re ke batho ba neng ba batla go thiba gore Mexico e sekebe ya kora fela ba fumana gore Mexico e ntse kgona go phunya lebota o ntse o lebalo
0: ka gore ba tshwile
2: nna e sale mokotlisi Bruce a fitlha Aforika Borwa ne tsala go mona bapala ntho ana e ba pattern ana ke iphethe le bitsang
0: lewa
2: maobane ke qala go le bona e sale a fitlha mo Aforika Borwa ne ke qala go bona a bapala lewa leo me ke dumela hore re a tseba re le Afrika Borwa hore re ke ke be ra e hapa World Cup hana jwale
1: re
2: a tseba
1: ha re batle lo e hapa
2: re batle ha re na
1: re sharp
2: fela o nkile makeja ke jela Afrika Borwa a matle ha ho ba first hala ba itheki ba first hala ba itheki ho ja ba shimane ba first hala ba itheki sa ba tsama nka be re iphelekanye di tsemix Mexico ne le siko Mexico e phapa
0: ma se batla
2: e phapa ma ka morana go hlokomela hore batho bana ba re tshwe ke gona ba phapa
0: e tswala le ntwe ile ya etsala ho Afcon ho Cameroon le yona ntwe e ile nya etsala mo re nentse re bapala bete go feta Cameroon Hampa fela ho ba le mona le mana o a bona go hlopasa ona sematla empa a maobane teng mana beso
1: a tshe maobane ha ke tsebe ke ne ke le bohloko ka tsela e makatsang ke ne ke sa gone ho ba neng ke kile ke ne ke dumela ke na le tumelo e itseng hore a tshe mona re tlatswa ka draw
0: che
1: win yona next side ba lempa ne ke tse draw bonyane mme tse ha re kwa ba le bere kwa hantle ntle ho tloa motsotsong wa pele fela ha o sontswetsa la diphoso tse leng hore ne dikenya sithiba thibane ka ha go gati ka tlasa gatello ke ha ke tshofela go mona ga ikona
2: a re se ba go pala beke tlana bonne
0: la bone be ke nyetlang e tla be le ka hore ya botshelela thapa
1: a re tsaisa mo mantsibu
2: e
1: okay
2: ho thwe Themba Zwane bophelong ba ya so fumane red card
1: o go utlwe fela
2: ho thwe Themba Zwane bophelong ba red card ha so fumane o go bona ile fumana world cup red card ya
0: bemo mo phaming a kana mona lokela e beka nete ha ibe o kwala chapter ha ya papadi ya bolo o ikwala ka note o di
1: fela nna ke motletse bohloko ke nahana a ka ba ile ya ba temoso fela a fuelo card
0: o sona le thotseng ata tse
1: fetse a fuelo card yona di fetse di gaitse di aka ke nentse ke utlwa maobane ke ne ke le ka mamela ba hlophulli ha ba bua ka yona ga ha ile jwalo hlile ke yona red card ha hlo ke loge ore hore na thabo utlila super ka monwana pele taba hore nna ke ile ka otla thabo ka tlapa mme ya bonwa mo hunkuwa yena o wena hlo utla ka makwebeta mona mme o iphumana le ka tla sa gatello
0: Sela bana e yangwana
2: ne ke re le announcement ya red card eo ine sa etswe ke moletsa phala ke sa fose
1: no yentswe ke
2: yentswe ke nana yetsa
1: ke nana yetsa
2: mme ke re le yena o
0: mametse ka
1: yona mametse ka tsebe
0: ke ba bolella hore are
1: fela sa gone bua hantle ka senyesimane
0: hai fela ha se re kwala bana ba se ke shebile nako a tshe motho mo butsitse ho x le nna ke re ke ke botse nna e be jolo ka ma Afrika batho ba batsu ga tsi ba batho ba ditumelo pele ge ya mo huilo a gapelo ke reke ile a kena ba ile ba ba mantso ba shimana
1: ene gona ke bona wa tsan tsheki bona gore rona le ba Mexico re batho ba ba re phela bophelo bo tswanang ke bona o be tswempepa mo no ka re ba ke ba tlile ka yona mona ba re ke ba
0: a a nna ke bona le khatiso ke ba iswe metsing o sa
1: Ha go le bo tshe bla bong sitse mo le mo me di kena ka M3 Southbound ka Rafaela ho Van Buren Road e ona le kotse ka mamalala hlahlekile se phala bone tsena spitipiti M3 Northbound ka bana ka battle to change mo lo bo harang o kwetsa ga nna ga kela hlokohle e bang o sebedisa mmila o no bona le koloi e emeng ka hare ho mmila ka bana ka M3 Southbound ka Helden Hazen to change le pheo le tuna la mmila bile le hitla la pheo le tuna mo America le amehileng ga nna ga kela hlokona le kotse ka mo ke re go tshwaretsa kana hore nyena ka re ho ratela traffic e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos Skomukoni at Limawela 1X #ratela traffic

0: que boca de nariz machuco una bella coma o a bebella. Que no cabra macho, que le rata.
1: Y lengua están con Vicky, nana. Que le rata. Nana, Vicky. Momeni, ronke a tos tabla animun. Sometrix ba gutile
2: ya no
1: ka ngikhumbula tsa male caterpillar ke wa hae mona caterpillar le basi aya otle
2: re bonga fela besotsi re libere hore nya bone 0863003084 ke re call ka fela gore nyene ya ba cha jolo ka re le rabotsa mo mamedi hore ke ntho re fitse ona nang hore di hloka hore huku hubuwe ka tsona tse o bonang ile mathata mangata mo u dulang ting ka pa Africa borona he nka ka karetso ke ntho re fitse bohlokwa jwalo ka ha re tseba hore batjha ba 1976 ba ile ba lwanela hore thuto ba lwanela dintho hore di fetoge rona ka jeno how to fuwa monyetla wa hore o hlahise maikutlo ao o ka lla kang o ka bua ka eng
1: mamedimo ya nkgotso
3: dikgomo mme molebue ntate Tibos mo
1: ntate
3: tanke Tibos
2: ntate
3: ke nna moporesidente ka shebile re nna ke bue gore na ke le motšhana gona nka thabela gona moswe ke bo se taba ya hore re bue ka taba ya mosebetsi o siko a re buile ka nako e telele empa ga re na gore na re ka ra etsa jwang gore mosebetsi o be teng le gore because mosebetsi ao ka ba teng kapo ga ba le ntho e thutang motho e motšha gore a be busy le a sena mosebetsi o sena lekeno go na le ntho e le goreng re ka ra etsa ya gore re ba tshipe busy so gore re ba tshipe busy ke yona ntho e ka theolang le gore re bone ka gara dikolong o thole gore bana ba hlekefetsana go itsala eng ka gara sekolo because ha ba tshola ba sheba batho ba bangata ba sa sebetseng go na le dintho tse ngata tse e le gore ba ka kgona because ba qetile sekolo so motho a qetileng sekolo kapo a ntseng a batla mosebetsi a etsaeng if go ka ba le tšhelete e le gore re ne re ka ra e fa batho ba jalo gore ba qale digore bana ba rona ba tloe ka matlong ba tloe le difounu ba lo bapala dibolo seka gona ne re tla re gola re bapala bolo o be le batho e le gore seka go na le dintho tse tsa boma WP. Ebe ntho e jalo mara ebe le gore ra tseba gore abtima mangwana sa ga tseba ga sebetse o nka batlana le mosebetsi mara ga bana ba tswa sekolong ba ya go yena re a tseba gore go be le di-ground ga o sana di-ground ka ramakwetšhin ya rona ka monana mo bana ba bapalelang teng ga o sana nix mara if o ka ba le batho e le gore batho ba sena mosebetsi le bona ba e le gore ba tshwara dintho tse jalo ba sebetse ka tsona ebe bona ba be le gore ba katile bana banana bana ba bapale a itse dintho tse jalo ntho ene ka thusa bana ba bangata ene ka thusa bana ba bangata segate di-drusne di tlo fokotseya gore bana bana gatse ona ba ikarabelela go bomang ga se motho ya le mongwe a ba rutang ke batho ba bangata
2: ke nnete ngwaneso ke nnete
3: a ke bose yona ntho e le goreng ke nagana gore nna ene ka thusa setšhaba sa rona se tlang se gola se
2: ngwaneso re a leboa mone o bile
3: ntlhaboke moruti motaung
2: tanke moruti motaung re
1: di-ground
2: di sa leo metseng ya ro
1: tsona ga di sa leo gaetse
2: mo ene le ground ana jalo o tlo fumana se otlhongwe mokgoko di-ground ga di sa leo
1: tsona ga di sa leo gaetse le motho
2: tate motaung a bua ntho nngwe ke gopola mona mo ke neng ke golela teng di-ground ne di le thabo ga o na le iwane ka jalo
1: ene le bapala
2: ne re bapala
1: le bapala
2: ne re bapala
1: go ba le di-tournament mono go bapalwa fela ona jalo o fumana gore le go ya lebaleng mono e se ba bothata baneng ke mo e leng gore maqulwana a ba teng ho so tho ba location le teng ha ba no kena ka
2: mo location le teng
1: wewe mo yang khotso hello rafi ta mo yang khotso
4: tshwaje le bo le bo
1: ngwana eso
4: nda ke bua jola ka mo president ka jola ka bazola ka mocha
1: eh
4: o tlo se sa rule
1: eh ndat
4: nga tla mo dikolong
1: eh
4: nga tla mo dikolong ka tshentsha ditutore engineering o be le o makeniki gore ke batla go kgaola fela nako ne re na le bomakeniki ba bangata lekeišeneng ka bana re seka ra beitse ka mo bokolong fela re kgonang baka ithutela electric re ba fe education go na le batho ba re jagileng mo di-mining maditšhere jalo-jalo raita ke academy e le goreng di tlo thusa bana ba sebetseng o rapelela gore gore o be le ntshware tshwanetse o be le experience ha o tswa sekolong tlare se ntse o na le lengwalo a kere o tsere o na tsebo ya ntse o e etsang o etsa motlakase from grade 1 tshwantse o tsebo o sebetsa ka motlakase o lokisa kolo weekend
2: Ke tsebeng le solo tsa mona go tsomotsa le re ke fokotse re na wa magene. Ntate o bua nnete gore e ne ka re ka ba fa kgatlhego ya ntho tsena ba sa qala.
1: Wa bona maobane a re shebeletse bolo e mongwe wa batho ba ke neng ke nnang le bona o ile a bua taba e nngwe a re bo South Korea kwana ke mo e leng gore ngwana wa moshimane o godisiwa ka tsela ya bosole. Ka mantswe bangwe o tloa le fiti o tloa le monyane o tseba o mathe o kgona gore a mathe nako e telele mme o dula e se le bophelo ba yo botlwaetse mme o fumana gore ga ba bapala le bana ba rona o fumana ba rona ntho ba etse bang Jimmy ke nakong e e leng gore o setlhopheng mme o kgona gore a be le nakwane mo areng o ituletse fela ga etse letho mme seo se baka gore kelello ya ga e nka nako pele e ka adjusta momedi ganka ka dimalentswe leno gore e be papading kapa boemong bo itseng ba papadi
2: wa gopola re tlile ra bua le ntate mongwedi wa dibuka ebile e le ntho e kgolo sesoleng sa Aforika Borwa ka Bloemfontein ntho ya pele a le a bua ka yona gore sesole ntho e se o rutang yona ya pele ra dintho ka go fela ke discipline ntho ya pele fela ya gore ba o qala ka go alolisa betha o tsose ke discipline mme ga o na le discipline eno ka ntho e nngwe le nngwe
1: bophelong Moyeng khotso. Ho tla ba, moyeng khotso.
5: Le tsena ka lelo.
1: Re teng ntate.
5: E o bua le moje di tsaba ga mona ga mo ke tsiye skon le bo mawela a mo le tshego tsa bo mokone.
1: Showmax.
5: Ya na tsa bo mokone ke nana na nga ba mo tapele ka ke le mo tsha so ka bo maju 16 ke nana bo ntse nyana tse jola di gutse le taba tsa hore go bona le re bona le bo di o service delivery jwala jwala ma question mo nana volunteer re tla o pegele ba cha re bo go bule nnya tla mesebetsi
2: alright re tla o pe ngwanetsi re tla o pe
5: e a di bona gore ga ke ka kopana ga ke tsangatana ngwe fela ke nana go ntshongwe e ka gona go tsole setjama o
2: ntate re le bo
5: Thank you.
2: Ntho ntata e buang ya go kopana e matla golo mme re e kgona watsa ke e boneneng re e kgona baagi ba Bloemfontein ne ba ile ntlong ya
1: bofoke le ka jeno ba ne ba le lekgotlelela dinyewe
2: ntho e ne tletse ntlong ya bofoke
1: yo
2: hai ke bone mo gore re a kgona gore re le setšhaba re kopane ga re emela ntho re emele e atlee
1: ka mantswe a mang le maqhulo nana a teng metseng le metsaneng
2: Gekaeta
1: o ka fela o ka sebele ngwana ntseng a ema a etsa mihlolo
2: mona le sekgong ya bofo
1: yo

0: 2026 Grade 1 Hollowed Bets Gold Challenge. 까투리산의 야구는 야시서 떠야 Season of Champions. 배샤다 핍주란자가 버피 자리빌롱 레디 빼라 온라인. 빠빨리 깔린래 호피나나 루에나라 Hollowed Bets. 바갱 섬리에서 하바가로래야 2.5 million range. 리미풍소. 배샤 호나 좋아할 위드 서세트 하우자. 혼나래 밀라바나 리디 빼헤로. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa besha ya nang le license. Ba dilemo tsa ka tlase ho 18 ha ba dumela ho besha. Ba hlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo. Tompo le tshehetsa baholo ba dataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
2: Ha letsatsi le rapama, sa sanka le re atella Afternoon Drive Show ho Lesedi FM.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
2: Lesedi FM, Lesedi FM, jwale ke nako. Re tla be re le kae ka Mantaha. Re tla be re le Power Parka, Pimvula, wana teng kwano Soweto. Re tsama le letona Mesindi Siwe, Chukunga. O tla ba le teng mono ka fapala la tekolohelo. Basasa le bona ba tla be ba le teng. O amengwa wena motjha, o amengwa wena moaya, ona teng kwano Soweto, re o beteng a Power Parka, mosebetsi o qala ka hora ya borobedi hoseng, re tla be re le mo, le Lesedi FM, Lesedi FM re tla be re le mo, o se ka wa fetwa, sasa le ona e tla be le teng, le ba bang ba bangata ba bohlokwa, mo teng o ka botsang le dipotso, ke o tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela motshehare wa mantsiboya, Pimvula, Power Parka, Lesedi FM, jwale ke nako, re tla be re le teng, re tla be re le teng, re tla be re le mo.

0: Tel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Baahi ba Pinville Soweto le metse e mabapi, kgweding ena ya batjha iphumanele menyetla e haufi le moo o dulang. O memelwa ho tateana le letona le tshwere mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba, Sindisi we Chikunga, ha tlabe a le Power Park Pinville. Dintlha tse batsi ka di social grants ntshetsopele ya batjha, tlhokeho ya mesebetsi le tse ding tse ngata di tlabe di tshohlwa kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso, mafapha a fapaneng le SASSA di tlabe di le teng ho thusa.
2: Mamele ba shuma mabedi le motsholo mo metso tsho rufela letse ho ra ya bohlano re ke ne ka re tshutlana sa rona sa bubbling under me re buisana jalo le Sean X re ka pelenyana fela pele ku khutlisetsa kana ko nye re tla tseba Sean X ke la ka letse jalo mo sebetsi mmoho le rona Thabiso motlong letsatsi la letswa lo ka jeno. Happy birthday Thabiso.
1: Happy birthday Thabi.
2: Wa hola Thabi ka jeno ro la ka letsa ka tlo mahlonolo monna le mongadi tshidiso Michael Musi kita Mike mongadi Musi ka mona ka porch wa hola ka jeno le gaitsedi ya letia miki teleko le tshidiso Michael Musi ba hola re la ka letsa ka tlo mahlonolo holang le bone tsedintse ngatanga ta fela.
1: Happy birthday
2: Stara
1: sa 058.

0: status a 058. Vision X on the city FM. 10 out of 10.
1: Wow, thank you.
0: 10 out of 10.
1: Thank you,
0: Yabo. How are you doing socials for bookings?
1: Oh, yeah. On social media, I'm Sean X Mashankura. So, Sean Yakabana is a mistake by Moleka SH. It's S E A N for CN. Sean X Mashankura on all platforms, on social media platforms, is the same. Sean X Mashankura. And for the contacts, should I give out Buffet number four? Yeah, those are listening. And please, Free State, this is your boy, book him. Ne? It's 078-8298-631. I repeat them again. It's 078-8298-631.
2: Danko.
1: No, thank you very much for giving me this platform, man.
2: Danko.
1: Love you. Free State, we out.
3: Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
4: Kila bila holo bana besu mama diwa sebele so ya le sedi hoshe mo mama sengole tenga dumela kunele sa sa ukretela sa di papadi urea tela rekale kasa papadi ya rugby kari kapa first division ya tahuwa usane me basirele ziba sukula ili ngshopa sacrifons ba kala leo tulabo onaka wete la border bulldogs kama naka east london di papadi nse di nse pedi shopa sa leopards sutuwa mwela sa SWD Eagles kama naka Potchefstroom ha sa eastern province so na sito butana diputo le sa falke kama naka ka Kempton Park. Kabase tla satata isu amukotli si Jack Juris sena sacrifice si kemseditse o khutla ka matla ka mara tsebetso e sa gahlising ho SA Cup ha se kwetliswang ke heina ka meya sona sa SW Eagles si kemseditse o re ka o leleng se tle se hape tlhurisana ya Curry Cup ga tola pele ha isa lotlwa ka selmo sa 2018. Tshusalona he mamedi itlo bapalwa lotuleleng fela me ka la le shumela metsorobedi kgweding e tlanya phupu go tla bapalwa dipapadi tsa di semi-final e bibe ke hlahlamanyeo go bapalwa papadi ya magaolagang harigena ho tsa papadi ya bolo ri fumana tsering mafelong a beke go na le dipapadi tse bapalwang tlhodisanong ya FIFA ya mogopo lefatshe mme ke mekgatlholo e latelang ka morago go ona wa A jalo ka maobane le mesonyana he go ile wa bapalwa dipapadi tsa mogatlhelo wa A re tlala gantle fela bosimo bona goreng ya borobong tlhopha sa Canada se tla botsana dipotso le sa Bosnia and Herzegovina a thusane goreng ya boraro mesong tlhopha sa Paraguay se tla botsana dipotso le sa USA ha goreng ya borobong bosio sa Qatar se tla isana le tlase le sa Switzerland mesong ka sonta ha hore nya le shomela motsumedi ka be le ka gitla ha re tswa letsatsi la maqibelo re tshilela tsatsi la sonta tlhopa sa Brazil se tla botsana dipotso le sa Morocco ha hore nya boraro mesong sa Haiti se tla botsana dipotso le sa Scotland hore nya botsilela o seng Australia ba tla isana le mole tlase le tlhopa sa Turkey ha hore nya bo super thapa ma tlhopa sa Germany ka sonta se tla isana le mole tlase le sa Curaçao athi hore nya ya bo le shome busiu hona ka sonta sa Netherlands se tla botsana dipotso so le sa Japan jwale ke dipapadi tsena tse bapala mafelongana a beke he mekgatlholong e fapaneng tse ding di tla bapala jwalo go kenelela le bekeng e tlang e le tsa pele mekgatlholong yotlhe ebe he ka gola ka la bone bekeng e tlang go tla qalelelwa jwalo bapala papadi tsa bobedi mekgatlholong e fapaneng ke tlhodisano e kgolo ya mogopo wa lefatshe ya FIFA e na le ditlhopha tse ngata go feta pele mme se qadile he motho e motle ke a tshepa gore o tla natefela ke mafelo a beke a na le dipapadi mme tshebeletso ya lesedi go na le dipapadi tseo tla gasetsa tsona tsa tlhodisano yone ya mogopo wa lefatshe mme ke a tshepa go ba banke mafelo beke ya malelele ha re kopaneng hape re ntse re feleletse re bolokeile bekeng e tlang ka mantaha kwano go re ya thella segotlwane sa dipapadi le bolethi boss mafelo beke ya be monate bana ba Yesu kitseo
2: re lebile go le fela bongzito re leboa top la 7 ratsa mangwane
0: ho jalo fela mo medi ha re bone ka mantaha ntate ya ratile hleme ai ba le mafelo beke ya monate ba leng hore ba tle ba me ka pele ho mabitla a bulehileng ntate ha e bena motshidisi ya moholo ka pa fitisang tsohle me he ha re bona mantja jalo ka ke boletse mwa mwa mwa ba itu
2: a be tsentse re suthela lenane la rona la matsohlo ba tshwere dipuisano tse matla le puso ya ka mona ka manga wung re tle re utlwe ditaba tsa bohlokwa tse ba ditshwereng hona le ditaba tsa matse matla tse ke sa batleng di ufite ba sentse ba qala ka dipuisano hana jwale re tle re suthela ke di bone matshela o santse a dutsi le ba iti ba hae hore ba tle ba mathe ka nthwena ba tsamaile yona ke di bone re le lakaletsa tshebetso e monnate bana beso kitseo
5: wa toilet di teng a di tsebetse ka lo khetse ba ke mo tsotsa ka toilet ke nemka ha o ira mo tsotsa ka toilet go 300 ha ke khola bokae
6: mo le khotla wa ka mori
5: mo le khotla go na ke mang ka bo a bodile nyeo ha mo no bodi a ka na ma tsa pri ka ma na itseng ka ke di bodi le ra ma ka go uta wa nkutlwa ke bua e ke ntsa maikutlo
6: matlo a bua nene
5: ndalo mputa mputa a ke maraba mputa kati ee ke a bua ga diong mamelang le potla kere tso nga ela toilete pele ke a fae sontle o nka re tshogitse ka mona re ankgela o bone go otlela kanakana
7: metsi a mona tswa le faile aptuaka ga ge waga di emere tlase di ba brown chocolate ge nwa chocolate motho ka se brown a ba green tlase go fariki go podi o kgomo re phela le tsona aptuaka metsi ona ga tlo tswa he a re utlwa ka sorišong ga o ratla
5: ke re ba go thuse se ke ga hoe di voutu e be le bona ba qalellang ba mathata dikoloi
8: ke ke pagela de tabla ntse ke re fuang o tlhare ho batlwa ka gona ho tshwisa ka gona le batho ba hulu ba tla fuwa dikatana tsa tsa dikipate na ha ke di voutu
9: if ba sa khone go haela ha ba tla ba ntse foundation ya bona mama ka tla dula ka mkhukhu
10: ha lona fela batho ba lesedi le tsa ba gathatse ha ba atle mo

0: Dida ba tsena tsa hora ya botshelela tsona di fela mona fere ri phetela ka o lekola tsa blibe ka la ka province ya Gauteng. Le ho di mo letla hla ka o Paul Mbumalanga le tla hla ka o Paul fela ho tla futhumala lo field. Limpopo tla ba le mo hudu senga bo phirima ntle le mo lehla ke o Paul. Northwest le tla kwa le ka ho khata di baka ka botshabela ntle le mo lehla ke o Paul. Free State le tla kwa le ka ho khata di baka o Paul fela o bat ya holo di bakentse ha o feele mo edi wa Lesotho. Northern Cape le tla kwa le ka ho khata di baka o Paul fela o tla bata holo ka borwa. Western Cape le tla kwa le ka ho khata di baka o bate ka mafafatsane a ijadileng a Jaduma. Karolo e ka botshabela Eastern Cape le tla kwa le ka ho khata di baka o fuke moya ho bate Thapama. KwaZulu-Natal le hodimo le tla hla ka o Paul ka mafafatsane a ijadileng a Jaduma le pula e bo bebe ka borwa botshabela. Tsena tsa boipelo tsona di fella mona ka batse latelang tsena e tla batsa hora ya bosupa. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa ho wena ke di bone le moifo le baeti ke tseo.
1: Holo ntsane rantwa ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela momamedi re fela re kena mogahlelong wa bobedi wa lenano la rona la ditaba la masohlo tsa tsingla ka jeno me re shebile ntlha e amanang le bodulo ba baahi ba Lori Park ka monaka Bloemfontein re buisana le setsibi sa molao ntate Matšhini Motlong ha re tswela pele ka puisano ya rona na hona le melao kapa melawana e kgethileng e laolang kabo ya mobu wa masipala
2: melao e teng kgaitsedi yaka e leng gore masepala o tlamehile o tsamaisana le yone gagololo mo e leng gore go tlo thewa motse o motšha re bitsa ka gore establishment of township jale go tlamehile gore go na le melao e tshwana le deeds registry act e leng gore e fana ka metšha e leng gore tlamehile e latelwe metšha eo e kenyeleditswe ka gare gore baahi ba tlamehile gore ba atumelwe ke masipala ka tsela ena e re bitsang ka gore ke consultation ga gona gore re ka e tlola taba ya mofuta o jwalo mo e leng gore go thewa motse ntle le gore bao ba mabapi ba se etswe ntho e re bitsang ka consultation ka mora moo go tlamehile gore masipala o etse bonnete ba gore go na le ditshebeletso mo e leng gore motse o tlo thewa teng ditshebeletso tse tshwanang le ditsela ditshebeletso tse tshwanang le dikgweregwere motlakase jwalo jwalo go etsa bonnete ba gore batho ga ba kena moo ga ba kene moo e leng gore go na le ditlhoko tse e leng gore ba ntse ba na le tsona jale metšha eo kao fela e beetswe gore go etse bonnete ba gore batho ba fumana sebaka se re se bitsang ka gore se habitable ke sebaka se e leng gore se a duleha ga e ba e le gore masepala ga wa tsamaya ka metšha e jwalo batho ba rona ba tlo fumana e le gore ba dula dibakeng tse e leng ga di habitable tse e leng ga di dulehe mme seo se ama ntho e re bitsa ka gore ke dignity ya bona jale ke metšha e leng gore e teng e beiwe ke molao ga ntse ke mametse dipuisano mo ke tlhokomela gore go na le kae kae mo leng gore go na le systemic failures mo e leng gore go na le mo e leng gore dintlha ga di a tsamaya ka mokgwa molao o di beetseng masepala gore o di tsamaise ka teng
1: jale ga re shebile molao o reng ka tsamaiso ya lenane la baemetseng ditsha the waiting list
2: waiting list kgaitsedi yaka e tlameile gore e tsamaelane le gore bodulo bo leng gore bo tlamehile gore bo be teng e se le bodulo bo e leng gore bo emetse gore kapa ke bodulo bo e leng gore bo tlamehile gore bo approve-iwe ke apele eo kore ga o na le waiting list e o tlamehile e be waiting list e leng gore ba e sesefa go bonagale gore bao ba e leng gore ba listing eo ke batho ba e leng gore ba na le tlhoko goba section 26 ya molaotheo e mo go etsa bonnete ba gore bao ba nang le tlhoko ya gore ba fumane bodulo ba fumantshwa bodulo ntle le gore go be le bao e leng gore ba kena waiting listing eo e le gore ke batho ba ntse e le gore ba ntse ba na le matlo kae-kae ba ntse ba na le bokgoni ba re ba itholle matlo e le gore ba se fumane subsidy go tswa mmusong jale ke waiting list e leng gore mmuso o tlamehile gore o e sesefe o etse bonnete ba gore bao ba e leng gore ba moo ke ba e leng gore ba na le tlhokego ya hore ba fumane matlo
1: ke metsotso e le shome ka mrao ho hora ya botsilela Irina Corona e memona re fetela mabenkileng re tlabela pe re tsola pele
3: e bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: disolo tsa Boxer Price Knockout se fetwe reka Elise Brown Creamer 750 grams tse pedi ka 95 rand All Gold Tomato Sauce 700 ml le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 grams bobedi ka 70 rand disolo tsa pedi ho moreki Boxer Price Knockout
7: yipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand ha o kenela Spina Zonke Jackpot Race Betcha fela ka 2 randa ka pofeta dipapading tse hlwaweng sa Habanero ka laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumello Betcha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
4: re dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
1: ke metsotso e le shomele metso mine ka morao ho hora ya botsilela lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matsohlo ho lesedi FM Momamedi wa Lori Park kapa Maspala wa Mangu Metro retlonka dipotso kapa maikutlo a hao re letsetse nomoro ya rona mahala ke 0860003084086 0003084 impapelo homo tlokomediso kena
8: maikutlo a latelang ke a Momamedi Milisedi FM kapa SABC News haina kabelo
1: re nka dipotso tse libileng ho baiti ba rona ka kwano ho pala re rentse re shebane le tabene ya manang le ba ahiba Lori Park.
9: Ke tlo hata ho leboha motsotswana ka lebitso nna ke lerato le tswa tshwara. Ke kopa ho utlwisisa fela ho ntate wa Sanko na letama ka pa ho ba buba keng ka ofena. Ho ya ka Municipality System Act 32 of 2000 section 29 27 17 e hlalosa public one of the first it amelinyet hale a process ya boundary ka pa how to tshintshwa decides and everything else jwale ka sites a hala hona le court case ke nahana moqethi wa rona aka re thuseletsa ha whole money ya matatiele mana isitse presidency ka the year 2006 ba le banka ba isa presidency court to say rene re sa consultua ba ke lena la ga ga consultua ho la tlamea hore ba wine case eno ne ba itswe jwale ke batla utlwisisa fela ho sang kho jwale ka le qadile tabena entla kana kana ya hore batho ba fumane bodulo le yentse handla kana kana without participation na batho ba Lori Park ebe ke eng el kana hana go le ka ilukisa hore go tla gona fetela pele
2: ke a leboa ka lebitso ke Thabiso Motaung ke modudi wa ka Lori Park. Kutla ntate wa Sanko a bua taba ya hore ba iqadile me ba tlo iqetela and batho ba ka Lori Park ha ba batle ho fana ka bodulo and ore ha o bona motho a ithloma lwena o ithlome ntate potse ke nang le lona ko rena o rotloetsa batho ho roba molao kapa o thusa batho ho tsireletsa molao na ke potse ke nang le yona for wena ntate
10: a ke le bue sebaka a bua mona ke hloni nyetanyane ke mo ahi wa Lori Park le nna potso ya ka e libile mme ga mogothwane mme ke kopa o go nhlalosetse hore lona le le ba ahi ba Lori Park lena le mogato wa dipolitiki o ikgethileng e le welang ka tlasa ona na e le tsamayang le ona ya o qetela kena mekhukhu e 160 e sale e dutse dilemo tse pedi mo le mothong ke Mountain View bana ba teng ba ne ba kena sekolo makeišeneng gona jwale ba se ba kena sekolo sa dipolasing o bona e le ho hlabolla bophelo ba ngwana motho wa motsho ha ntshitswe sekolong sa dipolasi sa selekeišeneng gona jwale a isitswe dipolasing
1: re lebile haholo ka dipotso tse seng di tswile re tla nka maikutlo a bamamedi ba bang gape
11: ke lebogela sebaka sena le motsotso ona o ke o fumanang ona lebitso la ka ke Lerato Khenke lebitso la ka ke Lerato Khenke ke kopa go botsa ramolao wa rona o ntse re hlalosetsa ka molao gore melao e ya buang ka yona yena e metle jenana e bontshang tswelopele the way a e tlhalosang kapa a e toloka ka teng e ne ntse e le kae ha batho ba itlhoma ko makeišeneng empa e sa fologiwe molao eo why is it so special now today just because batho ba itlhoma ko Lori Park e be re tlo khoutelwa melao e metle ha kana where were those laws still ha dintho di etsagala ko lekontho ko lekeišeneng what is so special about Lori Park kapa because mo go rona ke area ya masipale e tshwanetseng e kwalwe ka tsela ya gore batho ba fuwe bodulo just like any other area ke e fetela mo wena eo ya bobedi ke ya gore re utlwa go buiwa ka taba ya gore this issue ya ko Lori Park yena e kentse dipolotiki mo gare kapa e kentse di eng ga ke tsebe ga ke utlwisise hantle there is no political party ka mona e leng gore is represented so rata hore go ne o ka tla go ikarabella ka mona ke believe gore ke concern groups kapa ke ba agi ba ile gore ba concern so ke ya leboga
1: ke metsotso e le shemele motsorobong ka morao ho hora ya botshelela ire na corona ha ime mona re ke re fetela ka mabenkeleng re tla ba yela hape re tsola pele.
12: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
13: Jwang?
12: O ka makapasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana tjhelete e tshaetswe monwana di horeng tse 24.
13: Eh, hey, ho sana tse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hurisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. E phumana le tjhelete. Walala wa sala.
12: Eh, o nkukile.
14: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusa hore o dilo o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: Re dula re posta ka nako tsohle. Re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June. Pahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608 8000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng.

0: la go ntate tsholo o letsa le ka mane ka lori park gotso ntate tsholo
1: re tele ka nne
0: re teng mhlomphe
1: thank you le ke kopa botsa masipala ka settlement
0: ya ka bo how o
1: ntate ba bo le kuku ka telenda o tuke minti tsa ka ba tsitse ba ka izo izo le kuku le na le more than 10 years le ka mwana e bobe le tya kuda di le ka bolo a tswa ka mole le ke mathata fela o khono tshile o na le mo ka nyana ka mo bolo tshile batho ba ba listing ya batho ba tsaka ba thona le mothengwane a ka bolo a pa sitse gore a ka tleka bolo batho ba tshe tshekile ha ba qualify and the list ya the in a field that is so in the council la ka mo a tshepisa batho go no o tlo tadiwa ka pleke tseleng go di danger ga se but now o thule le ka pleke tse ka kgetse batho ba
0: tshe tshe le buile ha holo ntate tsholo me ramogothwane o ka arabela potso etsuleng ya momamedi
2: o ke le bo mme wa ka ha ke dutse monana ha hona any political party e ke representang ka pore le ba ahi ba lo ripaka re representang re dutse mona re le ba ahi e bile re le ba ahi ba leng hore ba rentile ka re ho lo ripaka ke le bo botso engwe ya bobedi ine e bua ka taba ya bana dikolo tse surrounding lo ripaka ke dikolo tsa quintile 4 jwale ka ke buile elia on hore hona le bana ba isitsweng sekolong sa Phuthanang ha ba provider anything even le government le department of education ha ya provider anything for bana ba including transport so hona jwale re tla be re bana ba tle ba hlabollwa e ke hantle go ba hlabollwe but ba hlabollwa ho sna transport for bona e le ba iswa dikolong tse leng ha ba fuile dijo e le ke bana ba leng ba dula mekhukhung e leng hore ha hona motlakase ha hona le thona ka bona ka mekhukhung eo re tsang ka bana mme
0: re le buile ntatezweni o ka arabela dipotso tse tsileng
3: ke hloka fela hore ke bontse hore ha hona mo re ka encouraging hore batho ba isiwe di informal settlementeng ke ba to qala ka hore ho hle hono yetsa hala mona makeishining government e hane ke le party ya yone ine e condemn ine bile ire hona le batho ba re ba bitsang di serious squatters ba qalang square everywhere they go ba ba etsa chelete ka batho ba rona now gore ke ya batla hore ke bontse hore history yena ke na le yona ke a hloka ndate kenke hore ke be hore ka 2016 resolution ene neng kwa ke council ene ke sa hlola ke le party ya yona ya hore pleke ena e tlo foma ho tlo etswa development e feng ho yona now ba ka gona ho ikarabela e o phato ba nna ha ne ke nka resolution ka 2006 ke ile kare ba tla latelang ka moraka ba tla tlame ha ba gone ho etsa development e ba kenye batho moo jwale I will not be able hore ke arabele bona batho ba as MCC will never encourage batho hore ba tloswe mo e leng hore ho batla ho le ditisana ba isiwe mo ho leng weseteng ke yona position ya rona ya hore ene ntwana hore ho thwe what's so special about lori park ke question ya hore batho ba lori park ba gona ho ipotsetsa dipotso that's why ne ke be ya elia kere ho na le struggle se re ileng through sona in that area se leng hore ka sheko ke sona se etsang gore batho ba kgone go botsa dipotso go ba ba tseba gore ba ne go no dampuwe batho moo masole a ne a dampuwe moo di-foreigners ne di dampuwe moo you see now at the end of the day ra ema ka maoto ra tsamaya ra ile go ipatlela di-answers eo e leng gore moai e mong le e mong south africa o na le tokelo ya gore a ipoletse dipotso ha motho a sa botsa ga re tlo kgona gore kgone go tlhalosa gore gobaneng yena a sa botsa ga e etsala fela re a tseba ho tlhuwe o masipala bana ba tlo raise the questions batho
0: ntate machini o ka arabela hle koreng la mlao
4: ke le bua o se ke di bone ntate kenke ke rata ka o qala ka hore phoso tse pedi ha di etse hore re two wrongs do not make a right taba ya hore re na le melao e metle ha kana empa melao ena ha ya khona hore ilukise mo hono sinyile teng jwale ho baneng e lukisa mona mo senyang ke taba ya hore molao ha ebe lo hore o kenya tshebetso ke bao e leng ba hloka tshireletso ya bona ya ona molao o tlamehile o bomele ha ebe e le hore bao ba e leng ba ile ba tlohela boemo bo le ka tsela le mokgwa ono le ka teng ba seng ke mehato ho ha o bolele hore ha ona mehato e ka nkuwang ha ebe e le hore ho na le seo e leng hore se thunthetsa molao melao e teng e leng hore e beiwe hore e latelwe ha ho to ba le ntho e re bitsa ka hore establishment of township ke molao o teng molao o ka hara ona o kenyeditse yona ntho e re bitsang public participation public participation a se mass meeting public participation e bolela hore ho tlamehile ho bo ho ntshitswe ditsebiso ka maikemisetso a masipala hore ho tlo etsahala ntho e bitsang rezoning kapa ho tlo etsiwa ho tlo thewa establishment mme bao e leng ba ameha ba tla tlameha hore ba na le tokelo eo ya hore ha o na le public participation ba fumantshwe diplane tsa masipala ba di lekole mme ba raise ntho e re bitsang ka gore ke di-objections dintlha tseo kaofela ke dintlha tse e leng gore di tlameile di latelwe ha di sa latelwe re tlo ba le ntho e re bitsang ka gore ke vigilantism mo e leng gore batho ba inkela molao matsogong ho inkela molao matsogong ho ipeya e le gore ga gona tumelelo ya ho ipeya e be e le gore re nka molao ona re bitsang ka gore ke Pi Act re nka re o beya mona e le setshireletso gore ke ipeile gore o ntlose mphe bodulo bo bong ke ntho e leng re tlamehile re e tlhokomela re le setšhaba sa Aforika Borwa gobane pele re na le ditokelo re na le maikarabelo ke a leboga
0: re lebile aolo re nka maikutlo a bamamedi gape
5: dumelang ke leboge ke koketsona kedi dipotso tsa me di lebile mo go moitsanape wa molao era o ntse o tlhalosa sentle ka ditsela tse di farologaneng tse e leng gore re ka ithusa ka tsone jaaka baagi malebana le melao e e sireletsang ditokelo tsa rona re moitsanape ka ngwaga wa 2017 ga ke gopola sentle Afri Forum e kile nna ya tshwara bothata ka balemi ba neng ba bereka ko Eastern Cape mme jaaka dimasepala tsa rona e le dimasepala tse di re feilang fa go latelwa tolamo e molao o renang yone ba ile ba iponagatsa e le batho ba ba kgonang go dira ditshwanelo tsa bone ba di ntshetse pele jaanong ka 2017 gona go nna le kgotlatshekelo e ntshang judgment ya gore batho bao ba kgona go ikokwantsha as private citizens mme ba tswellise pele ditokelo tsa bona ka go direla dintshetso tse e leng gore masepala ga o kgone go ba direla mme ba neilwe tetla gore ba neye masepala khoutu tse pedi tse ka dirang tiro yeno mme ba lebelele payment kapa reimbursement go tswa mo masepaleng yaanong ke go botsa ra jaaka boago bo bo botlhagileng ba mo loripaka e se jwa ntlha jo bo tshwanang le bo batho ba rona ba dutse ka mo teng ga di-formal settlement tse di leng inhabitable ba bangwe ba ipeile ka go latela di-instructions in some cases kapa di-guidance tse di tswang mo bathong ba e leng gore ba dutse mo masepaleng jaaka ntate Zwini a tlhalositse gore go na le baagi ba bangwe ba ba tlositsweng mo madulong a bone ke councilor re itseng ba isiwa ko lefelong le yaanong ke a botsa ge re moitsanape rona jaaka baagi jaaka re bona metsi e mengwe e ntse e tlodiwa godimo ga go tliwa to condition ya gore go dulege moo a go na le tsela eo rona jaaka batho ba e leng gore ba welwa ke seemo se sentseng jaana re ka ithusang ga re setse re fentse gore re fumane bodulo thank you
6: dumelang bagaetso ke Keabetswe Mokgonwana o buang moagi wa ke Keabetswe Mokgonwana o buang moagi wa Loripak nna ke dumela gore masipala o re feitse re le baagi ba Loripak ka gonne kgale re lla re llela di-shop re llela primary school re llela police station ga dilo tseo ga ra di kry-a nix ga rena tsone but o tlisa batho ba batla mo lori park ba tla batla go dula teng aba latlha ka go nne ke tla go balatlhela teng ha gona infrastructure ha gona eng tse ba tshanetseng gore ha ba bewa mo bedi le teng fo nna ke nagana gore masipala o feitse ba duli ba lori park
0: ntate re me
7: dumelang bagaitsho ke me story molokwane lala mo aiwa mo namangaung ke kopa ke re ho mme mane a itseng o dula mo lori park ke mo ahi wa ka moleka lori park me waka ha re tla timaneng tabeng ena ya dikolo le ditshebeletso ka molo taba ya ditshebeletso e ikarabella ho majoro mme ha ebe ke mametse ntate mane hantle wa sanko o itse majoro o ile a kopa molekgotla a neng a le teng ka moo pele a tsamaya gore a bitse kopano ka moo go tlo tlhalosetswa setšhaba sena sa lori paka gore na go etsagalang ka moo a na ga e le mona molekgotla eo a ile a nka qeto eo ya gore ga lo bitsa setšhaba sele ke mang a tlamayang gore a nke that responsibility mme ke re go wena gape mme wa ka e nngwe gape ke enana tabeng ya gore dikolo di eng ga di yo ka mane ka lori paka le gore tleliniking ka batho ba 20 ke hopola gore re na le boetapele bo tsamaisang province ena Freestata re na le mme ma Queen Leso wa Mathai jwale ka tonakgolo o na le matona a hae ke bona ba tla etsang tshebetso gore ba bone gore na ga e le mona motsontse o gola ka moleka lori paka a na gore batho bao ba bangwe bao ba ntseng ba kena ba fumane ditshebeletso le bona ke bona ba tlamayang go tlhophisa ga se gore gobane e le rona batho ba teng monana e be re tlo salang re tseng kololanang re le baagi empa tharolo ga e tlotla e ba teng masipala ga o no le teng bogolo ba dipotso tsena tse tlhaelang mona o natla di araba empa ka maswabi gobane ga re masipala tse dintsa dipotso go tlo thulanang fela rona ka mona empa o tlotla o ba le keto ke a leboga
0: ke metsotso e mashome a mabedi re a re lebile goreng ya bosupa e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tlabela gape re tswela pele
8: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau ke kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Tlientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
9: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela gona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B di Teboho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB legala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao gona le dipehelo le melao ya tlhodisano
0: ke metsotso e le shemele mazorobong re a re lebile goreng ya bosupa go pala re lenane o lentseng le kena jwale ke lenane la ditaba la matshohlo go le sedi FM re boetse re tswela pele ka ntlha e amanang le bodulo ba mane ka lori park Bloemfontein re nka dipotso le maikutlo a baiti ba rona ka kwano
6: dumelang tshaba sa go ke mme mathato from MCC yengwe ke utleng entse e bua ke ya montete utleng tete zwena a bolela gore hona le nthwana go masipala a tlose batho ne ba dutsing teng
10: abaise meba tshwanetseng lo dula ding bana le bothata ke party ya batho ba tsela e e jwalo ke hatloswa ka mo ka nthong ka mo hostel one and the most ya batho ba ka hostel one ke batho ba sa sibetseng ke batho ba sina masenke gore re ka ga building tseng ba di no ke na utuba nkuwe ba lo fwa di tense ka mole ka lo ri park ha hona mme batho ba ba mbholo ba bona ha bana masenke ba tse rona ba letsa ene ntwe ba ibuleletseng go hore if basa khone ho kena mo ba tse me khukhu a bona di tense tsa bona di yankuwa o kwa frustration e batho ba nang le yona ke bohloko jwa gore nne ne ke re ene ka masipala ka ba le teng ho buima ho batho
0: Momamedi e re tlobelape re nke mehala nomoro tsa rona tsa mohala ke 086-000-3084-086-000-3084 empa pele mono re nka mehala re na le momamedi kwano momamedi kgotso
1: le kae me
0: re teng le kae mhlomphe
1: a mona dua le selo ga masitse
0: ntate
1: ne dua ba o tsoga ke di dison that was angko ke re on that was angko ne kopa mota a dire maspala ona le database ya hae ya batho ba ba fitseng di reference number format for the 10 signing so ha sang khole yona ina le list ya teng e file maspala mo hlomo fo batho ba lo dula ka mo jwale batho be sale ba ngodisa di dance ho maspala aba fitse di reference number bona o tloe tsa langa bona ba to tshela mo ba bang jolo ka nna ke na le dilemo mo tsare ke maspala mo fagela fa ka number di dance re di edi and then tshongwe ya bobedi batho ba lo ri paka ba bua di nete mme di nna ke batla stance ka lo ri paka ma botata go ha maspala re tsaka mo tsna infrastructure ha ona ditsela ha ona di toilet ha ona metsi ke go tsetela re overload di ne ba fa ka lo ri paka o ba ne maspala di le montse re go tsona ka 2026 maspala a sa kenye metsi a sa kenye mo dipalo tsa mtakase e be ntho dikishini le
0: re le bile ha holo ntate se lo re le ba ka man ka plumfanje re na le ntate mpiti go tsona ntate mpiti
11: go tsona me wa ke le bua fo motso no ke ka tong o fumana ke dimedise ke tapele o hle ka mono ke dimedise le ba mamedi bohle ke na le khaiso le dipotso ke batla sala ntlha ya pele gore ke hlakise gore re tena rena le mokoko ona o renang le wona ka motsotso wo ka lebaka la gobane go ile wa ba le batho ba o bitswang ka gore ke baitei ka mane ka bakeng se sa lori baka babaka sa bona gotho ke Mountain View now ke kopa o tala ka taba ena ya ntate wa molao a ketang go hlalosa melao e teng ebile o mongwe o leng gore o anne fela a feta godima ona go na le phapang pakeng tsa go establisha a new township le go sebetsa ka informal settlement batho bane e le baitegi jalo ka o ile wa hlalosa gore go na le molao o bitswang ka gore ke Pi Act ke kopa go e hlakisa ke prevention of illegal eviction go tlosa batho ntle le tsamaiso e ntle e nepagetseng ya molao e leng gore ka tlasa yona go na le ntho e bitswang ka gore ke TRA temporary relocation area batho bano ba ileng batlosa ka mane ga wa sebediswa molao
0: potso ya gago ke eng go ntate wa molao ke e feng tlha yago
11: ga o a ka wa sebediswa molao go gangwe ebile batho ba latlhelwa ke thepa ya bona ka tlasa sebaka seo jwale ka botaba ya gore batho bano ba ile ba lwana le sankgo ya ba teng le ga jwale tjena sankgo e seng ya tlatsa batho e ba sia matsogong a human settlement gobane se re jwale tsamaise ke a human settlement empa ga e ne ya ka mane e ne ya le bona batho bana ba e leng gore ba senyegetswe
0: re fetela ka mane e ka plumfanjene re na le ntate mosala kgotso ntate Ntate Mosala re fitela pele re qale ka ntate Machini o ka arabela dipotso tse seng di fitile
4: ke le bua o skedi bone potso ya pele ke ena ya hore ha re le ba ai me re bona hore hona le dintho tse leng hore hara rona ha di tsamae hantle ke eng eno re tlamile re yetse molao theo wa rona o tutubetse hore karolo ile ya mashume a mararo a metso e robedi section 38 ke mo ilong hore e ufa matla a hore o ye magotleng a dinyewe kapa o kenelle nyewentse lengwe sentse di matha jwale ha ebe o le hore o na le thahasello mme o tlo kgona ho bontsha hore o na le thahasello tabeng ya mofuta o wa kgona hore o ka kena nyeweng ya mofuta o jwalo ntlha e leng hore ke hloka ho e totobetsa ke karolo ya pele ya molaotheo wa naha karolo ya pele ya molaotheo wa naha o ananela hore molaotheo ke ona molao o leng hore o moholo ka rona mme o etsa bonnete ba hore re na le ntho e re bitsang ka hore ke the rule of law jwale puso ya molao e bohlokwa hoba ha re sena puso ya molao e le hore e mong le mong o etsa seo a batlang ho se etsa ka nako a batlang ho e etsa ke pheletso ya naha ena re tlameile re etse bonnete ba hore re obamela melao ka tsela eo leng molaotheo o e beile ka teng ntate momamedi o hlalositse hantle ka taba ya Pi Act ha hona motho e leng hore la e le hore bodulo boo ke bodulo boo leng gore o na le ga ona tokelo ya ho ba moo empa ke monga bodulo boo o tlo tlameha hore ha ebe e le gore o ipeile sebakeng sa hae o tlameile hore a latele metjha e leng gore e beuwe ho ya ka Pi Act hore a fumane taelo ya lekgotla le leng gore le ntsha bao e leng gore ba ipeile ka hare ho sebaka seo ha ebe e le gore ho ile ba le mo e leng gore ho inkelwa molao matsohong re bitsa ka puo ya molao gore ke spoliation act of spoliation ke mo e leng gore motho o a ithusa a sa latele metjha ya gore a fumane metjha ya molao ke mo e leng gore o ka kgona gore le wena o phephetse taba mofuta o jwalo gore o be sebakeng seo bare ga ona gore o ka tloswa sebakeng ntle le gore o be le taelo e leng gore e tswa lekgotleng la dinyeo e leng gore e bolela gore moduli wa sebaka seo ke moduli e leng gore o dutse moo ntle le tumelelo kapa ntle le molao
0: ke metsotso e le shomele motsomong re ya re lebile goreng ya bosupa e re nako rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele
12: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
13: Isayile nako ya uyetsa ha hulu jwale. Devon is pizza real deal loaded. Isay ke ni papadi. Mi hai papale ka uitsireletsa. Itletse ka nama ye ke ditseng ha pedi ka R35.90 fela. Khetha pakeng tsa barbecue chicken, Devon's chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Thabela tsenga ta ka R35.90 fela ka Devon's pizza real deal loaded. Hola le melao la dipehelo. Devon's pizza. Try something amazing.
14: And now le metse kotseng ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotse ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka ba SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
15: John, na o bona hore matsatsi a sehla sa ho faila a tsebisitswe?
16: Ke bone. Yo, ke fela pele hore ke qetaneng.
15: Ho lokile. Empa ha jwale, seo o se hlokang ke ho kena ho e-filing kapa ho SARS Mobi app. Ntjhafatsa dintlha tsa hao le tsa banka. Ka mora moo, lekola le ho tshwaya matsatsi a hao a ho faila. Ke phetho.
16: Etsa hore merero ya hao ya lekgetho e be ya mantlha. Ipehe monyetleng wa ho qeta. Etela sars.gov.za. SARS, at your service.
0: Ke metsotso robong re re lebile hore nya bosupa ho pola hore le nanao lentse le kena jwale ke le nanao la ditaba la matshohlo ho le CDI FM ntate Thabane ha re se re phethela o arabela dipotso tse senditswile ka bokhutswane fela
17: Mohlompe rona re khotaletse ro batho ba ngile molamatso ma ga se ba le teng re bitsa ba me ya ba tlo tla ba ikarabela ke gola kwa rabetse mongaka tabeng yena mongaka ya resident mo re jotswang ka taba ya di shop le di clinic ke nana ona le di issues tse leng tsa masipala le tsa government di a fapana nao lebelege lengwe yona ke ya masipala ya gore batla masipala a fane ka lente nao issue ya sekolo le tliniki ke ya province ga e boemo ba masipala is a provincial government issue ga gona mo e kopanang te so nao lebeleng ya rona tse sanko re bua le masipala for now so nane ke re go yena ya lente e tshwanetseng e developiwe before it never happened. The history of lelo ga se ka etsa hala ka ramang gore masipala a mofisetse batho mo nang le ditshebeletso already. So now yeno ke molao ga utlwisisa but in the history of lelo ga se ka etsa hala. So rona is a leader ya ba ya community ge re batho ba fumantswe ditshebeletso ya molao gore understand na molao ga go tlhompa mare in the history of lelo gore ga se ka etsa hala gore masipala nke bikarabelo a ise batho mo le go na le lente. So ne ke re yena ya sekolo there was a primary ka mole ka Glory Park ile ya kwale because batho ba se batlo e sebedisa. That's why today ile go tlhomisa school. So rona ga le sango go believe role ya rona go bisa ntate molo yo ba tlo account yo ka ba education. Go be le school ga mane position a sango ke hore mo aye mo le mona le tokelo fumana bodulo. And also fumana bodulo skana hana go motho mong a swela go be right. Ke a lebonga.
0: Ke le buile me dimaka ramgotwane yo karabela.
2: Oh thank you me. Ke kopa wa ga ba me mola hore di pleke tsa tsona le bo Caleb Motsapi dinkile dilimo before ho ka ba le any form of ho ka ba le disebeletso for ba ahi ba ka moko mme ke khutlela hape ke tle monana ke re the municipality must consult first go tla ntshwarela mme wa ka rona re le community re ne re kopa IDP le relocation plan ya lo ripaka re kopa timeline ya rona dikolo di tla ba teng ning hape ho be le discolar transport for bana le clinic taba teng e lokiswe hape re kopa ho tseba rona ho baneng le facilitela sebediswa ntle le proper services ke lebo
0: re lebo me re fetela ho ntate Zweni ho tswa ho mangwe o concerned community ntate Zweni
3: me batho ba batla bodulo re dumellana le hore o na le tlhoko fela e ngwe tlhoko re a ikreatela yona ona le business e batho ba e mathisang me ke tloka fela hore ke re
0: o ka hlalosa ntate business eno buang ka yona ke feng hore batho ba e mathisa
3: wa bona me ya ne ya neng a bua a le ka moravene are o kae councilor mangmang ha re le mona hona jwale o na tseba bua ka yena gore ke example fele ke batlang gore everyone a hopole motho yenu re se ke ra e qala no after judgment ena ya di 5 ke batla gore re gotlele mmono re hopole hona le motho a neng Allah ha bohloko are ke ka veneng today ba kae batho ba itseng ketle mo na ke nka ile business yenu ke batla gore ke ibe gore bana be swa re di politicians ka mo fela re a tsiba ka ofela rona re vote di political party re a setseba strategy sa ka lori paka ke sefeng ene re tseba hantle bana beso hore gona le lefatshe le leng vista park re bile ra ba ra ngolla president re re le develop we maspala o kenya batho ne mo di mk veterans ha na motho a ileng a lwana di mk veterans di gona o kena vista park ke bona fela ba dutse mane ho yetsa halang ka chelete e tswa national government e tlamehang gore batho ba rona ba bangata ba ba ile ba qala ba kena moo ha se ka accident ha ile hore masipala o prioritize lori paka ho feta di squatter camp tse ding re kopile masipala hore a yetse informal settlements indaba ka 2022 ho fihlela ka sheko ha iso yetsa hala hoba itlo fana ka everyone opportunity ya ra gone a gone bua ka hore
0: re solve jang problem ntate machini motlong yana ke tsebisa molao ho re fa ka kakaretso hore ho tla jalo ya pele ho etsahala jang
4: ga itse dia ka ke rata hore mmuso wa rona ha o go tshware batho ba rona ka hlompho le seriti ho ya ka molaotheo ena e leng hore ya etsa hona jwale ha se ka mogho e leng hore molaotheo wa rona o tshepisitse bophelo bo leng hore bo batla bo lebetsetsana ho setšhaba sa rona mme ke rata hore ha ele maspala ha ke re shebeng ka botlalo hore re latela metjha e leng hore e teng molaong mme re tsa bonnete ba hore maphelo a batho ba rona a ntlafala batho ba rona hola jwale ba ntse ba bua ha o ntse bua ho bua ka di squatter camp jwale re mona ho bontsha hore ho ntse ntsetswa pele e bodulo bo ba mogha wa ba mofuta o jwalo ke bodulo bo leng ra bona tlhompo kare jwale muso wa rona ha go wetse hore ha ke re tsamaye go ya ka molao o leng teng ka rona re a tseba hore karolo ya mashuma mararo a metse tsheletseng section 36 e fana ka hore hona le ntho re bitsang ka hore limitations a se hore ha re na le tokelo ya ho ba le bodulo ke tokelo ya moshwelella hona le mo dipehelo di banteng hore ke tokelo e teng e leng hore e ipapisitse le hore le bogoni ba mmuso haebe bogodi ba mmuso bo fihla kae ba ditšhelete setšhaba tlamehile setsebe hore ho sebetsa ka tsela le mokgwa o jwang ke a lebo
0: ntate matšhini hanyane fela ke metšha efeng eo batho ba lokelang ho e latela o tloa jwalo ho ya pele ke dikantorong difeng kapa ke mafapheng a feng ba lokelang hore batle ba lebe ho ona ho lebisa ditletlebo tsa bona
4: ke nahana hore taba ena ke taba e leng hore e ama haholo bodulo jwale lefapha la bodulo human settlement ke lefapha le leng hore ba tlameile hore ba ikopane le bona le lona lefapha la human settlement ka hara masepala tlameile be lefapha le leng hore le tsamaisa taba tsa mofuta o jwalo ke a utlwa kgaitsedi ya ka gore go na le di-list tse ngata tse etsang ke tsona taba tse e leng gore gantle di etsa sesosa sa mathata ke yona e goba tsamaiso ka botlalo ke tsamaiso e leng gore e mahetleng a mmuso e mahetleng a lefapha la bodulo
0: jwale ha re shebile karolo e bapalwang ke human rights yona ke feng tabeng ena kaofela
4: human rights commission e tlamehile hore e tse bonnete ba hore batho ba tshireletswa mme ditokelo tsa bona di a tshireletswa ka botlalo mo e leng gore go na le kgatikelo ya ditokelo tsa botho ba tlamehile ba nke mehato e leng gore e nepaetse hore ba lokise taba ya mofuta o jwalo ha e be le gore ha e latelwe di pelo kapa di recommendations tsa bona ha di nkelwe tsia ke mo e leng gore ba tla tlameha gore ba nke mehato ya semolao ho etsa bonnete ba hore ditokelo tsa botho tsa batho ba rona di a tshireletswa ka dinako tsohle
0: re lebohile haholo ntate motlong mamedi ke ka mokgwa re fihlang pheletsong ka ona letsatsing la kajeno motlhophisi wa lona ebile dimakatso motshweneng motlhaisi wa lona ya ba mokete monyobo mme ra laolela kgaso ho etsa bonnete ba gore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke kamogelo mbele malepantsi jobo mmoho le sia malaku ra ballwa ditaba tsa hora le hora ke ntsane rantwa la ka lebitso ke kidibone matshela ho fihlella re kopana hape nakong e tlang kgotso hantle o di mahlora ke ya busupa ho le CDFM le khotleng la gaso la Africa Borwa re ba lwa ditabatsa hore ya busupa ke ntsane rantwang

0: Mamedi motle wa se botsa se FM ke o dumedisa hle la botlhano bekeng tsatsi ke la la bobedi ke la bobedi letsatsi ke la bobedi la dipapadi tsa FIFA World Cup 2026 di tswela pele he mo mamedi ao ke a tswa mo teng mo nutlile botlhoko hampe nna ke itse ke tlo kena sentse ke o beya hantle e bang wena ha o so ka o ipeya hantle ke re bona o etsa etseng go tlile Baba ninge mafana bafana le Mexico mo mamedi ya ba dikagete di a tswa weso di bapala bana oh mo mamedi ke a tseba hlewile wa opelwa ke oh wa ba botsoko ha o le bile ne se ripe ile hantle re bona re tlo bontsha Mexico to sale madinyane ha eno etsa ntho e ileng ya yetsa baba ding tsa mohopo wa lefatshe ka le mo sa 2010 fela Mr. Khulu yae uya tshwa re mono go tswai ha o buso ya jolo ka ditanga tsa tshwene empa he mo media ha o so wile ka ka pakai na go sa le teng di babadi di santsane di tla se hlopha se santsane se matlafetse se o gotlolwana ka sona papa dintsena tsa mo hopole fatse a ke se jola hle sentse ke u dumedisa na le bitso la ka ke se bidi mo lefe a ke tsama ke le mo hle ke tsama le madi gidi di kele di litsi re la botlhano ba ke eng ro kenya mafelong a ba ke mo medi me re tla nne go fe go be le seding ka tsohle sentse di etsa hala papa dintsena tsa mo hopole fatse at least FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo sentse ro mema mo mamedi busumbona ne o rampeta ona le gona o mamedi ho sane ditlo thagwa hapetse natsa mo hopo le fatse papa dinya cricket T20 di Proteas tsa basadi hem mamedi dikoloko tshana le Australia bona re tshwere ne o rampeta wa motseba ke ka kapa papa dinya cricket mona he re tlo tla ge di sheba holwanyane hem wa di papa ditsena re sentse go utlwa holwanyane ho rena ebe ho ya ka tshebo ya hae jolo ka se bapadi ibile le setsi bi papa dinya cricket o di bona jwa papa dinya bolo ga nyolwa le Jackson bo khwane wa medisa ba fetwa hle re tlo le kola tsohle tse mabapi le papadi tsa mohope wa lefatshe ke wa mona hle nne kwa mo lefela ke a dumela ntso swagile monate se le mo ntsa hao e sale ba utshwere ha monate bana beso manane o nga fa pa neng e bile re nka thapo tsena tsena o kgaitse di aka ntsa ne rantwa gere he ha re matheletsona re shapepere ho le ba o renya borobedi ha weng ha morao teng mamedi hotletsa ha re khutlele morao wa pe
1: re dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 june phahama ipona hatse mme o ngolisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela whatsapp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: Na e ka ba o khathetse ke o se gone ho thola di loan tla sa libiso la hao. Na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho la credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa libiso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2 hona le melawana le dipehelo hopola romela SMS e reng thusa ho 33351.

0: se o mo feta jana ke se motlhomong kapa ke tsela o ga batle go be si a thabe a holwanyane a nna ntshafatse kontra ka a dule ha ke tsebeng ka ikutlwa jwa ngwana ka ga go rata motho ya mogo feta night in total a ke nana David Becker mona a swaswa mona mamedi mana a mona ona tlamehile bona a swaswa empa e ga re wela gabong ya mamedi keng ka mogalo wa gago papading tsa mogopa lefatshe ga re ke re gopotsane le monsa 2022 kana ke naga efe e neng e tshwere papadi tsa mogopa lefatshe Brazil, Qatar kapa Russia.
1: Letsetsa lesedi FM gona jwale 086 000 3084.
0: A di ke ya ale bi la ke re tsa ba be di tokya mo tlhomong ba ba le ka ho wetsa o be le lifufanyana fela hore o tlotse bo reka tse ditsa dintho ga ba re di air ing eng mo ho hlomate ba be reng ka ba bararo go tlo go nae be ge dumellana re hopolang ho lokae me sense ke na le wena kwa no mohaleng dumela hle
2: hallo lava
0: le ka hle lava ha
2: mo na tle ka se bi
0: le tsi le hle se re a ke le botsa potso tse bonolo e
2: Ke
0: ga go tla leng go re dumelana le mo media monna.
2: Ba le la swini.
0: Eh.
2: Ke re go pofa ka rabo.
0: Ke ga go tla leng.
2: Ke tlo di tere Benzema le Transfer.
0: Okay, e tlo le yona ga to like.
2: Ke yona e o khatha.
0: O ona le bonnete bo khatha.
2: Eh, ke na le bonnete swini.
0: Okay my darling. No. Ha re se ba re se ba re utlwe mo media mong yena go dumelana le wena ka pa tsheo baneng. Next ba ka ga bo empa ke no fa yona o fitlela ge qeta ka wa bogago. Ke le buile utla.
2: Ha se ba ka ga bo ho tsena he ka mo ga go ba o feta ga bo ile pa itseng o mpela wa den. Ke
0: ga bonnete. Okay my darling, o bona bitso la mang?
2: Denzene.
0: Ah Denzene, ke na le wena ga tola ka ke le buile utla. Thank you gato like and then sene mamedi a ga ke khatha o dumelana le ene dumela hle
2: o se se bibile
0: ga e re tele ga hle gato laka
2: ke tlwa e me kgile hape o khatha
0: me fikile
2: o se se bibi
0: o re o ga ga bo king
2: ke khatha
0: o dumelana le ndenzeni
2: yes yes.
0: Okay, mefikile o re ke khatha.
2: O se khuti. O se nidi.
0: Eh.
2: Ke go pa gore le mpendi o tsa ka tsedi di ile ntle.
0: Ga tola ka ke go opola ona le tsitse maobane.
2: Eh.
0: Be ke tlang ha etlo fela o so ka o founela o.
2: Okay, thank you swak.
0: Thank you my darling. Thank you ga tola. Yes. A mamedus ka ba tshwenye ka nnete le bemba ka balwanne ya khumamela balwanne ya khumamela ndate Petrus ke a dumela o so utlwile le wena ka mono ga ntho se di le monwaneng wa botshelela ka nnete ge qalwa ho yetswa ntho e ka nyena ho no so na le mo ebile e re tshabisang lo re bula le mehala bemba ka ba re ho ha bomme ba babedi ba eteletseng kgaswena mamedi pele mema montha le mme nyokong ba ema ka maoto ba re no le kekebela tloetsa tjena ka lenane o latsa dipapadi ba re butleng pele e re ketse tjena he ke nka o qetela mamedi re na le wena mohalelhle e kwa le ngwana e se le kae
3: e tele kae mme
0: e tswile ga itsela motho ke bala mang kae
3: o bua le Aaron mona Salvio
0: abuti a gone e qete ntwana ngwana e se e gaole ganyeng
3: ke fa ke bra
0: mara mo tla tya gone abuti a gone na ke Brazil abuti a gone o nore ke Brazil aski so gawile ne aski o nore ke Brazil gaitsedi ya motho meng he e re ke o feta ba mo mamedi e ba mfela o itswege nalane ya papadi tsa mohopo wa lefatshe motsotso ngwa ha jwale o tlameile o bo o dumelana le ndenzene le mefikile ka lebaka la obane papadi tsa mohopa lefatshe tsa lebo sa 2022 di ne di tshwaretswe naheng ya Qatar.
4: Baahi ba Soweto,
5: Soweto,
4: kgaolang ka leqhubu la 88.4 kapa le download-e SABC Plus app bakeng sa lesedi FM ke molele.
6: Dipapadi. Le sebidi molefe.

motho wa gala haufi haufi le dithota tsa Surpriseville o tlo inosa kang gore na go ntse go etsagala dife ya ka jeno gaolo ke ya dikete tse tharo magolo tsetse le mašwe ma supileng a motse o mong ya monyaka natefelo.

0: wa tseba jwale ha monna a se a jeswa ditlamatlamatjeng ha e khona mane ena ke yona nako ya gore monna iphumelele seo a ka se etsang ka nako ya
1: o nna o ka tho monnaka o rata o tletleba
0: mapakiso
1: potlaki gantle o kgotsofatswa ke eng
0: lefatshe
1: empa jwale e sale o le ga e jena he ga o qete kapo ke o bitsa ya bothe dikomang kapodikomo kapo ke re o
0: seleman wa tseba ntho e nngwe le ye nngwe ye o e etsang e sale ke le lapemje a kgona e ja go nna mona
1: mapakiso
0: ke utlwile
1: o tshwa jalo kore monna tori o le gonatha gona go o etsa e kae ka re o futsaneile gona gona
0: gonaetlhe
1: ya ko tloele bothata bo bokana monna katlhe wa tseba ko utlwetse agata motho a thata jolo ka wena je ga masedi o na le gore a moamoe mo a mo fileng teng botla ke re na le lekeno le lekaneng gore re ka phela ka boiketlo nakong ya gona ya
0: phomoloa
1: ya ko tloele bothata tlhe ga stinche hai
0: e le gore mogatsa aka ke nna fela ya tshwenyegang ka bokamoso ba
1: ronabona
0: ranka ke yane e fetogile le tekesi ke tsena ka nnete a di sa tshepisa mapakiso ke naganne gore ka nnete ke mpe ke nke tlhaiso ena ya mogala
1: ke tsebile mo o teng ke tsebile ebile ke ne ntse ke lebeleletse go tlo tsho jalo
0: gobaneng jwa leng mapakiso
1: kore o nkemeleletse ga kanakanakanakana ka lebaka lona leo wa tseba ke utlwetse monna tuo ga e ba o batla go mpona ke tswa ka ona monyako e tsa eng kapo eng e ne e ke ntse mogale ka gare nna ga ke batlo ya togong ko ntateng eng
0: ga
1: ke batlo o tshwarwa
0: gobaneng o sa batle go utlwa letho ka mogale gobaneng mapakiso
1: le jale ke sa pheta gape ke re go tla ke ga o na le letho leo ke batlang go le utlwa leng kopanyang le mogale sheba dintho dingata gampe motseng mona tseo re ka buang ka tsona go fapana le o besa le ga o tloa fela ga o tsewa ke mogale ga o hema ke mogale ga o bua fela ke mogale sheba ga o batla go tswa o ntse o tshwere nthonyane ngwe e tshwareyang ka mo ka tlong sheba bua le nna abuti wa ka nka o batlela se o ka se etsang gobane ka mona ka tlong mosebetsi o mongwe atampe o tlhokang matsogo lekelelo ya go kolotloele o nagana ka mogale eno wa gago kore ga o tloa fela o njesa mogale wantina
0: ke bolela mosebetsi o tla eketsa lekeno la rona lapeng monang mapakiso a ko nkutlwe tlhe mokgan dubaduba mosadi wa dikgomo
1: shaba mona potlaki ke a o kopa ke a ikokobetsa
0: ona
1: ke wela ka mangwe le yana ka fatshe a ke sa tsile le gona a se ke wile ka ona ke tla phabiswa ke mang potlaki ga e ba o batla kgotso ya lelapa lena ke a o rapela a ko tloele go nna o ntse o kenyakenya lebitso la mogale eno wa gago ka ga ntlo e naka go tloa mo o tsamaye o le o dula ga gae
0: ke a utlwa mapakiso
1: o tla ke tloelela megago ya tšhelete o sa e sebeletsang
0: ke tloetse mapakiso
1: ke eng gantlentle o batla go wetsa gale
0: keng
1: o sabake sheba o tla tshwawa o tla kwalwa
0: nna
1: tlhaphelaonkong ga ke na baka lo o tlwela ke tla o
0: mapakiso
1: wantina
0: ga ke sa ile mapakiso.

0: Dumela mme Mamokwena.
1: Jo, wa ntshela ka mahlong. O etsa helang dumela mme Mamokwena. Dumela ntebaleng. Ke ka wa ntse o phela jwang? Wa tseba ke kgale re sa bonane nna le wena mosadi.
0: A o tjhe, ke o shebile ka mahlo ba ka nnete seo nako re sa bonane. Fela ke ntse ke phela mme Mamokwena. Nka utlwa wena yo ntse o phela jwang.
1: Tjhe, ngwana mme. Wa tseba e ka re ke sekgogwana. Ka mokgwa ke sopotsang malina ka teng.
0: Tlhe,
1: tse dingwe ke tsona tsena. Fela tse dingwe ke tsona tsena. Tse ntse di etsala mona motshe le marangrang.
0: He, mannye, ga tsofala re a di bona. Empa he, nna ke a thaba gobane tsheponyana yona ka nnete ntse.
1: Tsheponyana. Helang, Tebaleng, tswaka tsone he.
0: O tseba mme wa ka he, ga se ntho e kalo. Fela he re ke o bolelele. Ke iphumanetse kgotso ha mohala. Ha ke sa ithola ke kena-kena ka ga ditaba tsa mohau kapa moferefere oo ke utlwang ditabeng. Wa mpona le wena gore ke na le Thabo fahlhong sena sa ka.
1: Ntebaleng.
0: Mme wa Mokwena.
1: Wa tseba ke kgotsa gobane bana ba ba re tshwatsa dihae. Ntebaleng ke tsota sebete sa gago. Ha ke se tsote fela ko omakaletse. Gore eo ya gore sa puleng a kanaka ke wena yo o fumane kgotso go yena Ntebaleng gantlentle o tshepa jwang monna eo
0: ewa Mokwena nna ka nnete nna Ntebaleng ke tlameya gore ke itime Thabo ka lebaka la dinto tse sankameng gohang wena o bona lejwe la gopiso o bona mogale empa nna ke bona monna monna tiya ya lekang go bebofatsa bophelo ba bana
1: basadi ka tlhama wa tseba Ntebaleng ka tlhama ntsintsi a kenatswa komakaletse o bua ka batho ba feng Ntebaleng
0: no Mokwena butle a kokwa le molomo ee a komphetisa mone ore batswadi ba ba latlhetsweng ke bana mo ba ntse ba thusiwa ke
1: mane
0: ke mane
1: eo
0: mane mo matlakala a saleng a ema o tletse ditshintshi le ditwana le digoto e sa latwe ke mohala ntsitseng tšhelete ae ore o tsamaye o lo phuthwa go tlhokiswe le nna ke le tjena o nthusitse mohale mme Mamokwena
1: o entseng e ka ba mohale eo basadi ke a tia ke a tlhapanya ee go na le seo mohale a leng godima sona Ntebaleng ga e le noga e ne e bitswa mogale ga ke e tshepele ga e se e futhumetse jole teng ga e gatsetse ikgarile moneng ke ka baka baka re ke a e futhumatsa bane qetelong ya diqetelelo e tla ntoma le wena e futhumatsa o e tle o lome
0: Fa sebakeng ke kopa gore re dumelane le o ja re sa dumelelane rese mohale ke ena ya tshwanelwang ke botlotlegi
1: eo
0: e seng bana ba tlontloleileng phatlhalatsa ke ntho tse mpe go ja ditšhelete le megaro.

0: Hi, Bo.
1: Ao bana ka mogana go etilele
2: tshele. Ka mogana go etilele wa tseba.
1: Ele. Ele ke le fela ke thanyetse go bona ka nne.
2: A hle ke le boa ho thanyeng. Tsole. Hai. Me ke tse se fa tlo sa setlela matsumi o tshe. Botata ke.
1: Hai bo mena palesa. Nna ka nete ke wena fela mo surprise ville ya sa tsebeng taba tsa lapalaka.
2: Mm. Bua ka eme ke. Nna bonnete ga ke nagana lapa la gago e be le ga ke gopoletse poulo o ntse ya jwang ga botlhajana
1: eo bannaolo wa ka banna ash wa isaisa mmetlhe
2: aotlhe
1: mpa ge ke a bona le gore o ntse ya tlwaela go dula le rona le bana bana o sa ipapalela le bona ga monnate fela mona ga ke sa bona mathata nne ke se ka nne
2: ache go ya thabisa go utlwa gore o ntse ya gantle gona ba bangwe ge sa le botlhoko ke o latlhela ke ena ga ganteng mane ko jetse empa fela o le jalo o mo jetse gore o ntse a tuse gantle dipelong tsa rona re ntse re mo rata re ya mo gopola ebile re ya mo tlhoka a ke re ngwane o tlhaetse matsong a rona a golela matsong a rona ona re tlaetsa
1: jangmapalesa ke tlaetsa jalo
2: kannta
1: fitlhisa meletsa ya o felele
2: o kwetse gore moketsišhe ke a o kopa dikolo dikwalwa a ka tšhake a ya gaka mane a
1: tšhake
2: o tla fumana menyako a ntlwa ka ntse botse bosu le motsheage ga o na bothata wa utlwa o se ka tshaba
1: atšha ke na tshaba ka nnete
2: jo moketsi e re tetsamaetlhe ke o bone ke a kgola le batho ba sa ba emetse dijo ga e kwana sala gantle gentete
1: tsamaya gantle tlhame mapalesa

0: no tshwana o le molemo ngwene sego ke redile fatshe re fumane seyang ka molemo a tseba nna ke kebe ka baka furela mabenkele ka gotela lapeng kwa ke utlwa gore phakolo ya ubae
1: ashime wa mokwena ai ke gale ke tsamaile wa tseba ke tshepisitse mogale ke katla ke mo thusa ka petition ena e wantseng a e tsamaisa
0: petition nke baleng petition eng elang
1: butle se ka e salerata empa he go fenyana se bothata ga re fumane yona ka pelenyana mone ke tlanne ko kokela ke
0: ke utlwadingwae ore o e tsala mosadi
1: a tlhoka bonyane batho ba mashome a matlhano go tekena petition eno
0: butle nte baleng petition ga ke reke nto e gotelesang batho ore ba saene ga ke reke nto e tsagalang heba go na le mothapo o itseng o utsiwang kapa gona o lokisa go itseng jalo ose signature tse 50 ebo di utlwala di leng yane golo kapontse ore nna
1: e eme wa mokwena mashome a matlhano ke bonyane bo o re ka bang le bone a kere mogato ona ka nnete o teng ka nnete o lokisa motse go na wa rona ga omme mokwena se ka tsheya etelwe pele ke motho ya malebaleba jalo ka mphaa ke sedise bomme ba kereke mane gaka
0: ehe
1: mme mogale le ene o tla ba le teng ebile ke mo a tlotlang a jwetsa batho taba tsena kao fela mme le wena ke kopo o tle o tlo iponela petition eno mme wa katle ka matlho a mabedi
0: basadi we
1: motlhomo le wena o kaaemo wa batho ba tla itekena
0: ya mabitleng le bone sekwatio ya morena wa phetho wa tlanama he o mmakaletse mosadi ya gae ya matlhagatlhaga ga bona mogale a chente baleng yo ke bone nka etsa ntho e jalo nna le kere legale o sile gale tle
1: o tletlhelewa mo kwena go emisa ka nko o tle fela le id ya gago ke yona fela ntho e tlhokegang
0: e re ka ga ke tseba gorena keng sene se se kalakalakanana se o keneng ee ga se o kena fela se o kene mo le ena mogalenyana eno wa gago empante ba leng ke satso kere digolo di satla hela osi tswela pele di etse ka o sane re tla o botsa o re motho wa motshepa nna ke motshepe gogang
1: nna ke motshepa ka bophelo bona baka nna o ka ntse o sa ga bosiwa re nte ba leng o tshepa mang ke tlo re mogale ke sa nagane gabedi
0: nte baleng
2: latlhe mo mamedi e bang o fetilwe ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go ipheta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamelela yona gona moo
3: go tloa ka matšeke go fitlha le inneng komobo lesedi fm le gema le wena
4: Naledi ke nalana kwetelele ke sa o bone
5: dumela lerato a kompontse hlompho se ke le queen naledi jwale
4: a ebo ho tloane ngwe le queen
5: matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
4: ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe ene ntse ke fumana ebe ke tla fumana ka royal finance
5: ho bona lo motswalle etela le ka la bona le ha o funyana ka boto betse royalfinance.co.za
4: na go eng etla le nna ha o ntumedisa ke tla be ke le queen lerato
6: royal finance ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletswe
7: Ethiopia's 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katlisano ya rona ya sitso ya Season of Champions. Betsa ka 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Limitso. Betsa hona jwale. Wits tsasetse gauta.
8: Hona le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tsa 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo.
1: Ke teng ka re wana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa. Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe le teng mmile le bokgone le Sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
2: bo mamputi ba bela nang tsetsengata ho setlela boikemisetso tjantjello Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse ditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Wala sa naro sa mali. And not to make a black sand about an embo. Sa pala sa garacha ka lesedi. Mabedi siya ba meso soke. Le shume le metso yi mithano. Refure le tso raya. Le shume le moso le mong. Kela kwa nkela yang a shif. Are what if mgani. Kwa nkela ke Espanyo vest. Are matlo sana 018. Hashtag party time. Kala batlano beke. Ngonso du silo wana wana. Na kiti ke lady magasin. Ke lady soski. Ka jeno halatsa ma ka tlwaelo ka lebaka la gaso papadi eneng le bokeng sa Canada le Bosnia e fetileng jalo e le ntlha e le nngwe setlhopha ka seng tsheka nnete di bapetse ka go lekana sena ditlhopha ka bobedi. Papading ya boraro go tlwa maobane se le ditlhagogile tsela sa mogope wa lefatshe FIFA 2026. Mo ka nnete maobane re boneng a Mexico e lang ya re bolaisa diopapina tšhere le maAforika Borwa papading ya pele ya pula madiboho lebaleng le neng le tletse tswete ka mane ka Mexico City. Fela he a se maka a se o fela se re lebeletse go bona papadi e tlang he gore na bashenyana ba tlatle ba batlise meqhele magolo kae, batlise dipotongwane golo kae. Le ga o le jalo re ntse re ba tsheeditse ka tsela e tshwanang fela, mme labotlhano le e leng le le leng ga se labotlhano fela ke labotlhano la bafana. Ba lokela gore re aparetle dijesi tsa bafana bafana e bangwana le yona. O apare mmala wa gago o motala o kopaneng le o mosetlha. Re bontshe tsheetso tlhe setlhopheng sena sa rona sa naga kwano Aforika Borwa leetong la bona mo ka nnete ba tsokang flagena ya rona godimo kwana. Ao letseleng go lelapeng o le mosebetsing e be wena go e tsala ka bophelo ba gago mokgosi o ne e buhile kae papadi ya kajeno. Kapa na o nole lapeng o mosebetsing tshe kapa o tsileng tsibile molaetsa wa ka mogwa wa WhatsApp na borong ya 0797585066 0797585066 kapa o tlonte tsetse na borong ya mahala ya 086303084 o etsela ka bophelo ba ha mo tswa ka ke mafelo a beke ho a phetisela ho o dumela tlase engwe ke hlokobetsing ke yang hore motho ga a segame a se fihle dikele. O ntsha jase ya hao ya majoni, jeresi ya hao ya ulu, botleneke ya hao. Tsela pele mabaka ha eme. Hashtag party time, Adley said EFM, Adley Disoski, retengwe X, Facebook, Instagram. Masa langa bophelo ba hao mokgosi, harate mona ratla.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Party time fela. Le Lady Soski, ho lesedi FM.
4: Sebokeng, di lona le a ananelwa. Lesedi FM le lekhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Kimulelwa.
5: Hey, DK, chumi, ore mo.
0: Hey.
5: Hey, mkuti yaga mwane, neke ula mfitu man, neke ula mawani. Bafana leona kiyo, bae shapa kamuna, kabithi yaga mkuti. Amara, ay, no, hende mintime, mtegiri uti, ntego mamiti chumi yaga. Kima, mamela, ki Paris, chumi, ne? Wati, babare Paris, the celebrity, DK, chumi.
0: Au, pegla pesh.

0: Soski. Ke nkepane makilina go mametse ke le ka mona ka Thembisa 88.4 di diele ngwana na go mametse
1: 88.4 motlala ga gapuka bino le kinzwe go jile ka tsebe le di soski a go jile ka tsebe go fa ya mino ga ke dia go fa ya mino ke motlala wa le khosi a rutseng a thabile ka nako tsotlhe ba jwang ba tla jowa bona World Cup mona di yaotlana gona makgosi a ge ditse re shebeletse ntse re shebelela fela la o pakwa bese danki
2: a Lady Soski kometse ka 89.9 Mfonteni wa letsoho monyane esh gona pele ka tangwe letsa eo ai kometse bafana ba ka ba ithu mshabo le seri le risoski
3: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse ho vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
5: Melonia Masalo.

Le ka lena ke ntse ke sa dilebale December seno sa 2019. Makhatsi ha na re fa pina ye e matorokisi. Alba monye matorokisi. Matsa mantle DJ call me.

0: abana barongo bayithatha
1: into upo stylist ma
2: umphume maphephe
1: eh upuma kuma ma
2: uphume khone
1: lungisa lungisa bambisa bambisa siyaphuza siyaphuza mantijima kijima saka ay lungisa bambisa bambisa siyaphuza siyaphuza.

a ke batle batho iphapanyetsang seo ba lokelang go se e alla radio bodate Afrika Borwa metsesolfaxep people is the best the radio presenter mama bebetsele sedi ke tsebe na go potsa ka ke a tseba o be nngwe re go tlisa mo potsa sa bageng se bitswang ka gore ke sanse tsa go timpa a u finya le go mo di yawe ana mo ne mo ngana tumya ho na go ntse

mashe mama bere no mesesele semeso kamara hora ya le shume no mesume mesesele ya mokhatlelo wapi re tori sheba le mona ho o tsa boithabiso re bone batho ka nnete hey sebile ba gathetse matla ha isa le bantse ba re kopa shebe hle ya hauhelwe le tswala mola le re echo ana le qoso tse ka bantse 20 ka ofela ba re ka ana ka be idimo mabedi ba hanela jolo shebe mabe ha tswa ka nnete tla di qoso tse motobile jolo ri le ra boetse ra bona hape ona le moshimane ya bitsong gore ke ditshepe lr a tumeng ka pina ena e bitsong gore ke le ratolaka e se bile shebile jolo ke ka pa ema metsi ka batho ba fetang di million tsepe se bini sa pele ka rona ya le so tsela mo Saudi re pina e mane ho Spotify ke mamela jore ke batho ba fitang di million tse pedi ke tsho tsena ba ne re mo bone a santsa sa sanka le bo mahu le ba ga se tla bona ne ka nna wa setsele tshe mana mane le ri ma mo salama nga ta tsetsa tlopa ke a tseba dibini ka go fapana ba etsa meso ako ba etsa ntho tse ba thumeng ka tsona gore ba tle ba bone gore na je sa bona teso nakong ena orean re lebile ya December ei a bona ga ka kwala selemo ka selemong se ka sefela ke batla ka letsatsi le ne e ke galege 5 4 3 2 1 radio station ye nngwe le ye nngwe go bolela sefeng ga o bulela ba utlwa olola boselemogolo atlong go jesu o tsena le batho ba molato ba dikoloto go na le batho ba ntho tse ngata ka go fela bele nahana o le ka ga dikoloto kapa ntse o tseba gore ga o etse dintho tse napaetseng lapeng a gago o fitlha o utlwa golola pina ya tlong go jesu lalela ka 12 midnight mamedi le batla pile kgaolang selemo o utlwa he ke tlo bulela mehala metsosong e mashome a mabedi pele re fitlha goreng e ya pele re tla nne re she dishebe tsena tsa boithabiso re bone he gore na ke difeng tse qoqeding ke bone ba bua jalo ka sanne re le ena ka mora gore ba tla ba bue ka ena Nasty C mane go marangrang a dipuisano ka pina yane ya haya halefedileng jetse lerato halefedileng jetseng ke kebe ka mamela ofit wa sehole ke a fitlha ba bua ka there is this dude man dude empa fela ke sa batle bua mantswe a sebeditseng a senge semane a re ya empa ntho a lekang go e bontsha ke gore o sebetsa ka thata o ratwa ke batho o tlhokometse ne etsa motlhala ka pina ya halefedileng jetse lerato halefedileng jetseng ke be ka mamelela ofit wa

le yena o sa itse o ka iphumana ra ile pokola hatlano be ke mahu ra tswe ke ma Afrika amange ke na motho e ke reng ke bone na le dibinitse ka mo di sepe l a mahu mashema ba bedile me se merara me se o supela ho hora ya pe se mo khatlela wa ke le mona tlhana le biso nka hore ke di a rra palo se di le ke na mo kgobela lo son le ponto wa se ka e ka pa ke me lo roba me se na se be le solo na ke tse ka le tsela solo happy happy happy happy happy happy birthday to you baby girl baby ke tsebe re tla re letse go bane nako ya dumetse re fuwe monyetla gore re tle re sebetse kwano tshebeletsong e re ratwanga ga ba keteka letsatsi la tsholo ka jone se ke itse happy happy happy happy happy birthday to you keteka tle bonetse ngata bodimo tla o pata mahlong a batho ba sa batleng go o bona o thabile ya ke namelaetse ke shebile kwano ba re ponto re na le wena re di bakeng tse fapaneng re di bakeng tse fapaneng ke se bento tsa ka fela mona tle ke di lukise ke se borata ei re tsota re ba le dipina tse tharo o tla re jwetsa hore na re kena ka FM mafelong a be tse hlophile triple play ka do rap ka ba se to to to re na re sore ke vela bona sa piloto mina re ntse mona te Kisamaha. Ramazatinga FIFA.

batla Afrika Borwa a batla Afrika Borwa ga le batle ka ga kipa sa rona tseta ka bo madima be ha re ya sebetsa hantle batho ba bangata ba re ho baneng mapala mroba ba bahlano ka ofela mong ha di hugo bro ho baneng ba di ntlha ba babe ba neng o tla ka formation ye ntle papadi ya bohlokwa ka papadi ya mohope wa lapa ba neng a sa hlasa

0: Livela le seri.
1: Ela, ela, panto wanamme.
0: Eh, huzwa.
1: Eh, huzwa bu huzwa.
0: Eh, huzwa ntori hantle.
1: Ah, ntori hantle ka ne di ya tsere tu ka di ya tsere tshiamo.
0: Ke ba tsiya, ke ba tlile ha ha di tsile tsa ntolo o tsoma.
1: Ke di go jwa maga sika me a thone ka mona. Eh, pinanya ne ne ke da ho line wa tswa go ila ng hopotsa bieng ma se, ho hantle hantle hantle ka ha go tropo.
0: Se
1: Hey, ke lebe tso thiki mang, ke lebe tso thiki mang pina eno. Yo yo yo, ila ng hopotsa mraunyana, mraunyana.
0: Ke le bo ngwana mme utlo.
1: Ke a le bo a le nna go mametse ka 8.4 ngwana mme.
0: Mme dina motho a khotseng be ke 50 leng a go di fela hana le thona ba le tshela. Dubai.
2: Ela ponto.
0: Ela hojwa.
2: Ya ha mona ke ranta dipedi a wa ga dipedi ponto engwe ga ka mokwena ka mona ka bolata thaba di mo a tsa di ma thaba di mo di ke a le bo a ponto
0: seria fa mo le seri du me
3: mo le pandi pandi
0: allo hujo
3: hujo bu hujo
0: japoda
3: eh ata ke nne ma tsa ka mona ka tembisa ko mame tsika 88.4
0: o na le ma
3: e ponto ke mo mfela go jetse ke ikagile go re go jetse
0: ska go komanya e wa e ponto ke mo ya ska go komanya ka naka
3: a ponto a re na o gata o botsa ntse tse thata
0: a ke e ke le mo ka
3: thank you ponti ponti
0: ya ski sika go mo ngwa o tswa
3: a che ku jeto ku nontsumele se ku ntsumela la le di tsone na bilin fela
0: e ke le mo ke ka o tsumela ka la bobe
3: thank you ponto
0: le tsere seri e fa bo di bela se
2: e ponto
0: e sha po ho joang
2: o le ka ho joang na ponto
0: a te fa la jolo ke manka
2: ke ko mo sa tsi ga mo na ga go mo go na le di ku mo me tsika 88.4 ponto
0: na la mangu ho kae
2: Eh gina linda tlamu ke le ga ping ponto
0: le bua ma me sele seri fa
4: ponto
0: eh shapo hozo
4: eh ira a lu 6.6 baba
0: kwa zulu na tala ma watle motho
4: eh ntate u bua le ntate mphotha ba le hana ga bona ra a tshi ka u kanda tele go tika mo nyo le bana ang haula mo go se bana ha le ke mo ketetse se ketela no wa tswa mo la mono tshakala Tate mantera ding ha wiki.
0: Hai.
4: E ka ha wiki ka bo mola. Ma na ma ha ta tin tsali bi tsa ke ntate mo tsamai.
0: A a.
4: E ke ba ke se ha wiki mona. Ke ile ana ka ma sighting ano he ntate kana tala ka mona.
0: E ke le wa ntate.
4: Mm ke tletse phasa phasa ya temperature. Ha ke tsoke le theka ke ya botiwa gale. Thank you ntate.
0: Hey guy.
4: Eh a ke re sutu mogotlo ma.
0: Oh motho a thialala kwa.
4: Eh ya ka motho mo thung ka dikabeleng ka mo.
0: Le re tlele dinku ka mo. Ke le ba utlwa.
4: Ah o tla geta ke sebe jwa le ke nka ka nku ke le natala.
0: Bu dinga ta ka thabiga.
4: Ba ate man.
0: E tato pizza bana te ya ga ye tate ya ga kwa ke tsama wa le.
2: We se tu.
0: Au ka bana te ba.
2: Ah, antle ka ponto.
0: Eh shapura.
2: Ee, le ke botana ga di tsa le chief la ponto. Ha le tsa bisi mo re na rate ba di tuile ka 8.4, ke tsike le ka mara tsa ba tsa ka ponto.
0: Ela ha sa go o njile ka 7 tate, o kwa tato ke ntate.
2: Ya, ya ntate.
0: E ba go ponto, sele ponto. Dume.
5: Ela, ka tsa tshuranta.
0: Ela, ponto.
5: Huwan kuranta.
0: Ela, shapu huwan.
5: Ntate wa ka bona olele kile boroko olele kile boroko ntate ke ka entry ka mona ntate ka Gauteng ke te bo ntate.
0: Amamelo ponto wa sala bo hamamelo.
5: Bona ke o jile ka tsebe ntate tsebe di tle di thoka ntate.
0: Mari u mamesele seri FM. Hello.
6: Eh ponto.
0: Ela shapu huwan.
6: Banna we o jelo fa ni ba ke fa ni ba le thole mo phutseng fela kwa mambo
0: o ya kae he kae ka go tseleng tse o ya ka
6: ah bona ke ntle ke mo tsena ne ke mame tse pantwa ha mamelo
0: o ka e o lapeng ka pa o ka
6: ah ise ke o ke o pumetse pantwa wa bata
0: ha o dale ba
6: hey ke mo gara pantwa o ka
0: kupuska kupusa ba tsa tsa sa se kae
6: Hey, look here, Panda!
0: You could have a chance to say, I'm going to
6: get him. Hello, you're fine. I'm going to go.
0: I'm going to say, FM, hello!
7: Hi, Panda, Panda!
0: I'm
7: going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
0: I'm going
7: Ho la mwana wa ka o ratile tumeng Mponto.
0: O oh, ratile tumeng.
7: Ha ile hantle.
0: O tsara se ka.
7: Mponto tse le shimele ntse tsiletse.
0: A o hurisitse wa tse.
7: O mwana ka motho Mponto.
0: O oh, ibile o motho.
7: Jo na o we mwana ka motho Mponto. Ke mo Mponto.
0: O ka.
7: Ke
0: ne bo Ponto. Ba metse se bana se re kitse kwa la dume.
8: Allo Ponto.
0: E la shapo ho.
8: O bua le Petros mo TV Ponto.
0: E la ntata muthi.
8: Ntata Ponto we.
0: Ha mamelo Ponto ha mame.
8: Ke kopa o na le monyetla o founela private ya sabif.
0: All right.
8: Thank you ntata.
0: Ba metse se re fa. Le seri ka pa giloto la khona dime
6: hanga le ka pondo
0: ke go ta mba go
6: yo ke so litswa fa fa ka bona mnga ke se se bona ka di behaving ka mo
0: eh
6: ha ke u di mando go ndogo ja la teng ke lo bona mo ga di wa ka leng ke tshabile so fa fa nya ke so fa fa le so le di tsheletseng ka yena
0: le ha e batho ba di ntontho go le ha e
6: ke ha e pondo mfuma a di ntse me dileng Ntadile solfafa nolwane.
0: Ba jala go ye phumulwa.
6: Ke o yena ka nya skupu papa guo, papa guo. Walo ka folo.
0: Eh, tamo juje, ri bana le seri.
9: Dimela ponto.
0: Ya menya, ke banga.
9: Nam ya fa wa tsina na o tsira ba ponto.
0: Eh, sha po go lwa mo jala fa ho jwa.
9: Ah, ho mona ti fela.
0: Go no qetella raka.
9: Ntse ke le ta go nka di meki ka te.
0: Ah, go re a ha ke na le to go no bo jalo. Ha ke ke me so hona ho.
9: Ya ma tshoni se.
0: O ne fa o sabe.
9: Re ma tshoni se go nka tshelete.
0: A go re go re go re go le ma mo jalo fa tle se ka ba ga ke ba tshoni se tse ke.
9: Ala la ponto.
0: Go re mo bja le fa ke ba shedi se ya khona ke la yetsa dream next. Ha tlo nga po kola nna. Ka 2026. Dumela. Re ke tlo e kwala metsusung ya metlhano dumela.
10: Ponto.
0: Eh ho jo.
10: Ke tso pipi.
0: Om raid sa bata tshebi.
10: Ke ya na yena. Ke le ne ke re ponto ntse go la niluki se na ko mo. Bere sa divorce no. Sibuli se seng ga se kena. Jo mang tla u ba ho kena tsona tsena di ke pense di sa amane le yena ke be di re buisa ntle ka di book tedi ke di e tsela ke tsela plan ka ntwe ya ke mana tsa bula 18.4
0: all right ngwana me re le bo utlo
10: thank you
0: ma mesela seri FM dume
10: eh bondo
0: eh la ke manga
10: o la ga ka bisa di ori ni 18.4
0: eh
10: Yeah, yeah, go dire ka tebe ntse ga ke re neng ke sa ba na ibile ka go ke tla ka nna o ke metsotso ye me ka lo ya kwa.
0: Wa ne ngo ga o support ba fana ba fana, ba ngo ga o support Africa Borwa motlane.
10: Ke a ponta e tla ba fana ba fana, tong ka ba nyala ba tu ponto ai ko.
0: Ke ba tla ka ba nyala bo.
10: O ba go sa be. Ke a support ponto ma ga ya ta skimise. Sele se ke ntse se nkwati se itse ha ina ga ga shebella go kwata tse.
0: Ke le bua ka batla ba sa thaba ke le bua utlwa.
10: Go sha ga go kena di tsenda tse 5 go mo fuke mba go go wa bona neng ha ba shebane le batho ba hola go sha ga nana kwa di sitse swa ba ne di kwati.
0: A skisi mana utlwa.
10: Ya bo pondo.
0: baba bidi ba o qetela dume
11: ponto ga mamelo
0: mamelo ponto a rotle ke manga
11: ke mama tsatsi ka ge mo tsi ku mame ke ka le tshula 88.90 ka ge bona ponto re nya bo be di ke mo riyan teng tsano le bidi
0: re nya bo be di ke mo riyan teng re batla wa o qetela 086 3084 ya mamara ke chaile la monate radio ka ba di tle renka wa qatela dumela ke manya le hlono le khotso
12: hello
0: eh hulu
12: da bari
0: chapura
12: wa lo go pondo
0: manga
12: ngwana mme tirie eta ga rona pelti ga mo
0: eh
12: inyulo a tsase ya ngo go cooking ngo go se ala se la se la se one is
0: Hey, kae ka pakai ho tlemele ngo me tsena sebele so lo a re ponto a ko etse mo hawa modimo tshe kwetsa halo
13: ponti ponti
0: e ho zwa
13: kae ka sa ponta ke re ka sa ponta ke
0: ha ke na le thohle
13: a o magogoro ye ko machoni sim ponti u thata boka le kgola hante tshe mo SABC mo
0: ke ke wa itse SABC ho kgola
13: ke nna ke shejalo ntate ke nna ke o jetsa
0: o na le bothele le bogotsi wa gago sebsibo
13: ba bangatante bagotsi wa ka mone ke tsabele o di-infusion ya mo le nna ponti poti ba bangatante ga ke bue ka melodi
0: a e sa gotsi jalo ka gale e tlile go imetswa na ba
13: di imetse ponti monate monate ngwana ke kotshwere ka 88.4 matatie le ngwana mare lapeng ke melodi mmane
0: wa utwa
13: ponto ala wileng ke nna
0: a gora ponto batho ba ai lwa di khathatswe ba e batho ba busi ha hona manano ke a gata ka pa go bana ke fitletse busi le sedi FM ha hona manano ke a rata bolo ka busi tshele o tlo fela busi boetsa o tlo fela ka go tsena tsa bo tshashella tsa jwa re

0: Ata ponto ke. Ke tsamaya le Gauta le Silivera le ratolaka.
1: Ratolaka.
0: Tanti e.
1: Re tsa mapele di tsepela re dume.
2: Dumela ponto.
1: E sa po ho.
2: Ke tati ba shoma khetho ke na le number 3.
1: Tsepela a.
2: Ya hey.
1: Re ke ba be re tsheng kwa re dume.
3: E na ponto.
1: E re tshe.
3: Number 3 le gato rwa ka nga ka mokwira ka mona ka bolata tangi
1: ora tile ke le seri e fam dume
4: ga go to
1: e hozo
4: ha mo a te batla le ya tile ni na ke la ma wa le na ma wa le pa to ke tate tali ga batla tsang ga bona tate ke a le bo
1: number 1 ke le seri e fam hallo
5: ponto
1: e retel
5: ke a pela pela ponto
1: mona
5: ba ka tsima se bla tsotsa ba simu
1: Ee.
6: Ke ne re ba bitse.
1: Re fa pina. A re fetse khotso.
4: Ube.
1: Oh!
4: Se pe di giranda, se pe di giranda manela. Ke tsama le number 3. Batolaka.
1: Batolaka, ke le seri FM dume.
3: Ngora ponto.
1: Ee, hojo.
3: Oh, ga Gauta le Silive ra ponto.
1: Gauta le Silive la Afrika Borwa dume. Leseri?
4: Leseri?
1: Mara riyo se bangu.
5: Ndade uga.
1: Muna.
5: Amuna ade na reponto.
1: Eh.
5: Hey, number 1 ya go. Yo.
1: Sabawela we friend.
5: Ki mai betanga.
1: We friend, a kele ba utlwa.
5: Yo, ke a le bua ke le wa ndade amuna.
1: Re ke botho te kwalo khotso.
7: Eh, la ponto.
1: Eh, la hujo.
7: A bo di tshepe ha ke bo fofu ba ne lo ha e ke tsama le yena
1: yo wa tahan
7: yo tahan ke di go tsiya ha magatsi wena mphokentse go mametse mo shana se ke tla o founela ke kona ke lo tsuma namba tsa hao
1: dilo mona tsa utlo arinyelo sa 083 086 000 3084 wa sama pele di tshepe ala ka tsamo jolo ke wave right re nke motho teng kwa re le se di hallo
8: monta se
1: re tele ka
8: ha mo ne a te matsuna ma
1: eh
8: ha u tla le tsidi be ga ntate
1: ha u tla le zile fela nna ka
8: okay
1: le wa utwa
8: thank you ntate
1: pedi re tle re nke ba ba bedi ba o katela ruto rena ba e gaola ka gore re nke la le mo mamedi u teng kwa no ha no
9: ah bo ha bo ha bo ponto
1: eh ho
9: Ho wa ponto wa serape.
1: Eh chapura.
9: Holo ga bona sha wa jamba wa le tsamo tsiraida.
1: Ibraida sabawe.
9: Sabawe.
1: Ke wa lwana man we ibraida pa di tsipu pir ho yena ona ba rechina. Ke batla wa o qetela. Ke batla wa o qetela. 086 000 3084. Wa o qetela re jwetsa ngwe rena. Wetsa la jwang. Le seri.
10: Ya pele jone nna di ya pele.
1: We braida ke le bautlo.
10: Ya ntate.
1: Mamari la haule jwalo he ke le bua ka nnete. Ka hore o founne wa re joetsa hore na re kene ka FM mafelo nga beke. O na tla hantle we braida empa. Ha ile ha u be sa utuke. Di tshepe LR o mathapele ka dintla. Jwa Afrika borwa e ghetile le sotho le ghetile Afrika e borwa e ghetile ya re mafelo nga beke ya re mafelo nga beke ponto a selebo Afrika borwa re re kutlwa mothelo tlo re ndumela
11: e la tate ponto e
1: ya re utlwe
11: awa e lile mna tike ponna ke na na ya ntlo ke ndi tsipi
1: ai wi la Afrika borwa ke mangai
11: Ah, ke ne le tsenshaba la ka mona ka ntho ka Limpopo no ha e qala bo Chavillas.
1: Wi la Afrika borwa. Tore se tsang yo khotso fatsa mo mameng.